0: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: Ora, Kapitan!
2: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Ingon, ani na siya, Kapitan! Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
2: Karon di ay.
1: Karon Kapitan, huwaton sa mudako ang tiyan bago magpakasal.
3: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanien sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o N. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Ala sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
4: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
5: Hi, mauni la ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
4: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
5: Lagi, tama na ko sa ibuk ani. Wag pa kaayo ka sa imong buhok.
4: Girl, barato na kaayo ni oy. Kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
4: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano ka ulahi? Isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
6: Guay hamasulong inyo mga palangga. Hinaot kita magpasalamat sa atong magbabaya na kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Hinaot nga magpadayo kitang ligon. Daminagyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tungkay Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinlayan. Kumbati gali!
7: Ay, Mami! Ayaw ka bala ka? Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Ano man? O sa na-addict ko?
7: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Wala yun?
7: Oo! Naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
8: Salamat kayo, day, ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan! Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
9: Zaza Plus Gold User, atong paminawon.
10: Juliet Arroyo Bailon, dire San Miguel. Kung inong na ako, puro kapad. Kaya panakit man itong ako. Juri, hindi ko pa. Ano mo nang edad na ako, kung ako nakabati. Gano'n sa itong plus gold, di tagaan ko, puro kapad. Panakit ganyan, marag nag-us-us, di sa akong tiis. Diri?
9: Zaton Plus Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malungday makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
11: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
12: Mag-Zathon Plus Herbal Oil. Garantisado.
11: Maaasahan.
12: Sa sakit na katawan.
11: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
12: Mag-Zathon Plus
11: Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one.
12: Sa presyong magaan.
11: Zathon Plus Herbal Oil.
13: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwas na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan, og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Borokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
9: Zathon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
14: Lami na kung kung saan ang kopi, santong kopi mix kay sa unang mga kopi. At doon sa kong tiyan, doon nakuha ko na, ayaw kayo ba? Na na ganing buntag, antong magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungo ko ni sa doktor sa gesto. Na paano, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba sa puro banana, mangkilam.
9: Zathon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy na kape. Kape niya di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Zathon Plus Coffee Mix. Ang kape na adunay mangosteen, kabunggay, old soybeans. Zathon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Merienda time na!
13: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na. Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
16: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gusto makadugang og kita, piliya ang kalidad. Piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay Nueve, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
17: Sa XFM.
18: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kalsada. Gila sa paa.

0: is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Kini nga programa, hatod kaninyo di kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating, pabalik-balik na. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kasi kating. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pabahid na all-in-one sa

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santown Plus Gold User, atong paminawan.
2: Daniel Francisco, Manginya, Nara, Palawan. Malaki yung mga barikos din. Tapos pag napagod, pilikumin sa akin, sabi niya, Santown Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolve na nga ng Santown Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga na. Dati, masakit mo, dalawa, pag-apak pa lang, pagbangon mo. Ganun po ang naramdaman ko. Pero natuloy din, wala na. Subok na subok sa akin, yung Santown Plus Gold. At pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santown Plus Gold.
1: Plus Gold. Adunay malunggay leaves. May dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Zazon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Zazon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Kami kong nararamdaman ng 1 year na ako. At ang blood pressure ko. Punta ako dahil para bumili ng mga yung coffee na binibili sa dahil. Okay na rin. Hindi na akong daming nararamdaman ng malasakit. Maganda ang ito ng mga ganyan po mga kamay.
1: Zantong Plus Cafe Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Sulayi ang Zantong Plus Cafe Mix. Ang kape nga mapanormal sa pagpagawas ug hormone sa kalawasan. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Lupig pa nimo ang same zone sa lupok nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 mg capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayeng machine zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Kapi ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
5: Premium D3 Coffee.
4: Mapalit sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pa

Adventis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lain-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In. Pag-atiman nga puno sa

0: para sa inahan o bata.
1: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako mga kita o kasaligan nga gasolinahan?
2: Uy bay, may muntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
1: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, perme?
2: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
1: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
3: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station.
5: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod ug gawas. With blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langa o garantisado. 4F's Car Rental and 4F's Car Wash na himutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F's Car Rental o 4F's Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At doon na sa 4F's Car Rental o 4F's Car Wash.
6: Ikaw kong Judy, pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
7: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Ano man? O saan na adik to?
7: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Tinuot? Wala yun?
7: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
6: Sa lahat kayo day ha? Huwag ka na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings, and time bonded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok 7, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.

0: 2-in-1 na serbisyo nga dili kabahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash, nahimutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidno, duol lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
1: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Hindi na kasi niyo. Bilis na sa rinyo yung sibo. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kali? Bilis magkakatulog o bayo. Magkamatulog ko duga na sa kagbalik katulog. Manatini ka tulog na din kung makatulog bayo ang baon niya. Maayo akong tulog. Magdanggo na gugo. Kani ato bilis man. Basta mag-inang sa Santon Plus.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Huh? Ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni isang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agad malikawan ng skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko nag-uben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ka. Pero dali lagi bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo.

0: Santaon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Buntis ka ba or manganakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lying In sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, kambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede kihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o feel health accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In, pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
2: Unsa man ni imong mga dulaan nga napuno man ig tubig? Iya bo ni.
3: Unya na ma, kay dulaan pa namo na.
2: Kahibalo ba ka nga pwede kining itlogan sa lamok nga nagdala og dengue? Gusto ka ba magkasakit?
3: Dili ma. Unsa man akong buhaton?
2: Dali, tabangi ko manglimpyo ta sa atong palibot.
4: Mga higala, protektahi ang inyong pamilya mag 4S batok dengue. Una, search and destroy. Susihon o huwag tangon ang mga butang na pwedeng mapunduhan o tubig na mahimong itlogan sa lamok. Ikaduha, self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon, gamit o moskitero sa panimalay. Ikatulo, seek early consultation. Pagpakonsulta dayon sa pinakaduol nga health facility kung adunay taas na hilanat, pagpamula sa panit, pagdugo sa ilong, walay gana sa pagkaon, pagkalipong o pagsuka-suka. Ikaupat, say yes to fogging kung adunay dengue outbreak sa inyong lugar. Hinumdumi ang dengue malikayan kung kita magtinabangay. Limpyo nga balibot, luwas nga komunidad.

0: akong kapulawag tuon kuya, sige pa jud kong atubag sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatudyog na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanyin sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug Feel Health Accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa ugma para sa inahan ug bata.
3: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft-scale insect kon RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon o pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itom nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pagspray, hulati ang advice gikan sa SRA.
2: Makita og bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso. Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan. Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilang Duka Street, Barangay Nueve, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa paanyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-9989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
1: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
4: Kini nga programa hatod kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.

0: Sports on.
1: Alas 8.41 itong oras sa mga katulpag. Balik kita sa tuturumanong Bullseye. So nasa pikas linya mga katropa, si katropang Jonathan Soriano alang sa mga updates. Live report.
2: Yes, katropag Mari, nataroon rin live sa Malaybalay City Police Station, katropag Mari. God diid usak motor no sa usak delivery motor sa LBC katropag Mari aga nawagtang kagahapon adlaw alas 9 sa buntag og karod da recover katropag Mari karod lang buntag dito sa may barangay 11 nito ga syudad sa Malaybalay katropag Mari. Kini kamulo pa nga giimbestigahan sa tug ka pulisan ang maong panghitabo katropag Mari kod naunsa pagkahitabo nga nung miabot sa barangay 11 katropang Mari kini nga maong motor kay murag aduna sila tiga backtracking karon sa CCTV katropang Mari kay aduna kana mong kung lugar adya aduna CCTV kung kini ba gikuha ba sa laing tao o adunay mga kauban ini katropang Mari nga miskuha sa maong motor katropang Mari atong kapulisan yes katropang Mari
1: kumusta ang sitwasyon diha?
2: Atong sitwasyon diri katropag Mari sa gawas nga bahin kung sa atong hulagway ang lakas sa panahon gataligsik karon katropag Mari gataligsik ang atong panahon no atong gawas nga bahin katropag Mari so karon mga oras sa usap ang taga LBC katropag Mari na napod sa atong kapulisan aron pod sa dugang pod nga investigasyon sa tuag kapulisan ini nga mao nga panghitabo
1: so gikuha na duha gikuha na tong mga nalambigit.
2: Katong motor, ang katong wapay gikaingon tang suspek katropang Mari kay kamulo pa ang backtracking karon sa CCTV. Kung asa giagi kining maong giingon tang posibleng nikawat nining maong motor kay ito magundi silang delivery hub. Diri sa may kanto dos katropang Mari naman di ang delivery hub katong palitanan sa tatos. At bangat o na diha ang delivery hub sa LBC. So kini kagahapon natingala siya nga nawagtang kining maong motorsiklo. Kaya dito kini na kitaan sa itong mga tanod sa barangay 11 katropang Mari sa itong siyudad sa Malaybalay.
1: Nakitaan?
2: Yes, katropang Mari. Maragi bilin sa dito. Sinahubsan sa itong lina ba? Puni ka tao, puni ka dahapon nga mo'y nahitabo nga nawa kinagmao nga motor.
1: Aha. So gibilin siya dito. Unya, kumusta man ang motor?
2: Sa itong pagkakita katropang Mari, okay man ang motor. O sa itong makita ka hulda, labi na sa itong naglabay paghulagoy wala man day tay panday tay live da may
1: wala tay live
2: isahan buko da naglabay ko dia so sa tong atong makita utro pang Mari ang motor kumpleto man pud noon
1: aha
2: basing gi duda ko basing nang apply ni dito sa LBC nya wagi dawat pa
1: wagi dawat
2: ibang yung motor okay
1: or basin ka ng motor gigamit na pagpangawat o ka ng kanding
2: kung diyan po magigo sa rong kanding yung bakas sa likod ng gamay mat yung taguron siguro rasasaksak to good
1: kumusta ang ato ang tanawon ka turpang Jonathan kung doon na ba yung mga pagpangawat paano kay basin o ang iyahang sa tawag anak ka ng U-box ba?
2: Kani karon tanawon pa ni katropang Mari kung sa pa mga laing parts nga nawala ni kay kamulo pa atong atuang kining in charge LBC katropang Mari kung atong makita ato ning tanawon karon kung sa nangawaan ni katropang Mari kay posible po kung iparating ni si mo ang gawa sa delivery hub katropang Mari sure wala lagi ni mga dokumento nga sunod dia sa box
1: so kana siya is parang iyag yun sa katong delivery hub
2: yes katropang Mari
1: personal.
2: Dili katropang Mari kato gining lang delivery nga motor katropang Mari nga naibak sa likod.
1: Oh my god, nay kay nakit-an pa.
2: Basin lagi duda ko basin hubsa ni gasolina ba unya gibili na nan dito katropang Mari.
1: Oh, or basin ba ang nagkawat nakaingon siya nga mali ni akong ikawat, dapat dili ni mo akong ikawat nga motor. Oh, kay masakpan siya, dali siya masakpan kay di wala siya naka uniform, ma-identify unya siya diha nga ang motor dili iya ha.
2: Kata kara deliver o wala gyud report sapnan niya pon
1: sapnan niya pon siya
2: minan gyud ako investigator nga basin nang apply niya dito sila nga wagi dawat nga gusto siya mo drive nang motora
1: or basin no basin ug kanang gitagaan ra og labad sa ulo ba kay kung ang problema ka tropang Jonathan kung wala lang siya gasolina na hutdan pwede man niya makuhaan na kung iyang purpose is pagpangawat ra gyud og motor
2: oo kana Kaya ang tapang, anyag parts ba? Ang ligid, oh. Sa baka.
1: Oh.
2: Diba?
1: Or basin trip ra po na niya?
2: Basin na, nabtad si Malas, katropang mari.
1: Basin trip ra po na niya, o niya pag, karamitang high kay ka, o niya pag mata niya, naka, naalimutan siya, uy, asa ko.
2: Basin po ba nga, muli sa kutu sa mua, sakin lang sa kuni?
1: Oo.
2: Ika, mong kwarto.
1: Oh, basin, oh, basin, wala siya pamasahin niyo. Uli ra siya.
2: Uli ra ba?
1: Dili lang niya intention nga kawaton, hormon ra niyo. Hindi mo siya kapanahit. Bitaw na, makalilibog ba? Kana bitaw, simple nga panghitabo ka tro pang Jonathan, nga mapasil kag apil nga, no?
2: Mm-hmm. O, sige lang, kay ano na may backtracking nga buhaton sa itong kapulisan ni ka tro pang Mari.
1: Oh, pag inaanak ba ka tro pang Jonathan, nga gikawat ang motor niya, gibilin ra niya, masakpan. Rabiri, gihapon ang kaso, anak nga nakitaan man ang motor, gibilin?
2: For nothing.
1: Karnaping, ay sorry, karnaping gihapon.
2: Karnaping nga trupang mare, kaya mangikuha akong asa gikan.
1: Dili siya pwede mahimong simay karnaping.
2: Okay, karnaping, mahulog yun ni karnaping nga trupang mare, kaya yan naman gikuha akong asa na butang niya, gimove man niya ang butang, ang saka unit.
1: Ah, anaday na.
2: Sa akuan ng pag-eskwila dito sa una sa akuan, sa Ulay Universidad.
1: Paita ka lo, oy, na-interview din mo ang tag-iya sa katong driver sa motor?
2: Tuwa po na ko na, Juan, ang ipadala na rin sa opisina sa LBC, katropaga, mare, puto pa rin dito sa sulod sa investigation kay kamuna silang, Juan, dito, kung unsa wala yung mga nawala, ano yung katropaga, mare.
1: Kana, kay wala ipadala ang nag-drive din, Ana, mura gigisa po itong taman siguro dito ron?
2: Pero ka na, basi naka-parking, naka-parking na delivery hub, kaya ka na po lang delivery hub na naka-parking ka ng mga motor.
1: Oh. Ah, kung naka-parking, sa tupang, managot na ng security, kung naa.
2: Pero wala mo yata security dira.
1: Wag yun. So, ligtas ang may alam. Ligtas ang katong kuan.
2: Wala, why security kayo? Nakakuha mo na yung kawatan.
1: Paliwag daw kung interview ana nila katropang Jonathan. May salamat kay... pero kung nadayo na nao siya o ka ng kawat ng motor, wa siguro yung manubag siguro nga delivery rider.
2: Kung nalang ito katropang marigit, yung plaster sa... asa ilang delivery hub. Kini. Wag iso.
1: Kung sa gawas.
2: Iparking naman.
1: Kung iparking sa gawas. Sa tupa. Naada sila parkinganan. Naada sa sulod nga dapat i-keep safe ang mga motor.
2: Mara ragya po sa ipurasan atong parkinganan sa gawas ba? Nga na ragya po katropang marina i-git. Pero agad ila bro git to git.
1: Kaya kung nakaparking na git siya tungod sa delivery hub. Kung mauna na usual nga ilahang. Kumbaga naanda nila nga palisiya. So wala siguro ito lubago na nagparking, ana, oy.
2: Wala na katropaga, Mari.
1: Oh, charge to experience na nasa company. Kini na ba po katropang Jonathan nga na ay CCTV? O sa umanang CCTV nga, humana ng nakawat.
2: Pero kung ako mga pong tabang ng tropang Mari, labi na kung tinawang CCTV, may ilan ang suspect.
1: Oh.
2: Pailan siya, regular file lang ang kaso, ana.
1: Ana na po, pero lagi, humana, nakuha na ang butang. Sama na guna katropang Jonathan sa dunay shooting incident. Oh. Na CCTV, pero mag-usa man ang CCTV nga di man nakasukol og backfire. Ana ra po na. Ang lesson ana nga nakuha, dapat ang company mismo maghimog sa safeguard kaugalingon nga ilahang mga property. Secure, yun. Secure. Okay, basin og mag-point finger na po ba niya. Luoy sa itong nag-parking, basin mo po yung masisi.
2: Makabayad.
1: Makabayad. May na lang yun, ang hilan pa. May na lang, hay, salamat, gibilin ra. Yung sakit plano at tawhana, gusto na siguro ito, may pinagsulti na lang siya, magpahatod siya.
2: What? Muli nga way plate, muli nang huwag motor, or ning-apply niya, huwag idawat.
1: Sos, kung ako'y kawatan, gikuhaan na ako itong parts, babaligya pa.
2: Pag-sulupik.
1: Ulawa po nang ma-charge ka o karnaping niya, pangmanwa na da yun.
2: Sakyan naman eh, kiniuli.
1: Oh. No? Matsas ni karnaping, yung wala na dahil may pag-inayon ni mo, nakakwarta ka pa.
2: Balik niya.
1: Sige, go ahead, katropang Jonathan.
2: Okay, so mauna katropang Mari, ang atuag police report na nakuha ko rin din sa gawas ng bahin. Ito mga katropa, di kakumpiyansa kay may tali. Di na po, no? Kanang kuan ba? Taligsik, mga katropa. So, kanan ito, ligon ko na itong immune system. Mga na, tomar o santon vitamin C. Alang sa nakihusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jonathan Lee Suriano sa programa Gabulsay. Live report.
1: Live report. Dagang salamat katropang Jonathan Soriano sa imuhang report mga katumang katropa. No, isa ka kawatan katropa ning sulay og kawat sa delivery motor mga katropa sa usa ka delivery hub. Sa unay wata ka sabot unsa iyang plano mga katropa, kawaton ba niya or unsa? At ang oras, alas 8:52 sa buntag. Oh, doon ako nga si Kaso, katropa nga, importante nga mga hisgutanan mo nang wako kabalik na yun. Parang hindi na itong mahisgutan na itong topic karon. Oh, pero atong palutson mga katropa, mga balita nga itong nakalap sulod na sa 24 oras. XFM Report. Una sa itong report, matod pa 1,088,000 pesos mga katropa nga kantidada sa shabu. Nasakmit ito sa Cagayan de Oro mga katropa. Ang high-value individual katropa o kaubanan, arestado. Detalye pa lagi ni katropa ng Rostoma Villafranca. XFM
0: Report. Arestado ang duha kalalaki human na sakpan nga naghupot og gibanabanang 160 grams sa gituhang Cebu. Nga aron ni standard drug price nga 1,088,000 pesos atol sa drug bypass operation sa Proc 4A, Gusa, Cagayan de Oro City, alas 10:20 sa gabi ini atong September 14, 2026. Ang mga dinakpan na ilhan nga sila si alias Alan, 28 anyos, usa ka high value individual, og alias The Boy, 34 anyos. Gawa sa gituhang Cebu, nasakmit usab ang bypass money og uban pang mga ebidensya. Ang duha ka dinakpan ana nakaron sa kustodiya sa Maharlika Custodial Facility samtang ana sakmit niya gituang Cebu, gipaubos na sa laboratory analysis. Kasamtangang giandam na ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, kapibang healthy mo gipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News. XFM
1: Report. Dagan salamat katropang Rustom Villafranca sa iyong report. Ubay-ubay po ni mga katropa, no? Kapin 1 million katropang kantidad mga katropa sa illegal nga droga. Ubay-ubay, sabne. Mahirap po, nadakpan ni mga katropa. Kay murag kininga kantidad, murag daghan pang mga utok, mga kagyo, ano mga katropa? Ha? Masipok mga katropa. Inaunta ni makagawas ni animalan eh. Samtang mga katropa, retired nga magtutudlo, nakaplagang nga patay, sulod sa lunching house. Humana King Ismering Hoy! Stilan mga katropa. Atong hibawan ang detalye, pinagi ni katropang Chris Ligaspe sa XFM Jensen. XFM
3: Report. Ana-ana sa pribadong punerarya sa Dakbayan ang pataing lawas sa usa ka 60 anyos nga retired teacher human nakaplagang wala na ipanimuot sulod sa lodging house nga nahimutang sa barangay Apupong kauban ang usa ka babae alas 11 ang taknas gabi. Sumala pa human nag-isberinghoy sa mga nasangpit, nakatulog sila sa kakapoy apan milabay ang pipila ka minuto nakamata ang babae og gikakurat nga wala na naglihok ang idaran nga naghatag kaniya og kalipay. Dali nga nangayo og tabang ang maong babae sa attendant sa lodging house dayon mi report sa barangay. Dali nga miresponde ang mga tanod sa rescue team apan natingala sila human mihilak ang usa ka kauban nilang responder sa dihang gisaysay sa nasgutan nga iyay day nga bana ang namatay sulod sa lodging house. Wala nang naghimong eksena ang legal nga asawa og gipapauli ang babae samtang gidaldayon sa punerarya ang patayng lawas. Sumala sa mga awtoridad, walay nakita nga sinyalis sa foul play sa nitabuan og posibleng nasubraan kini sa excitement maong giatake ang idaran. Kanunay magtumar og Santon Vitamin C og Santon Plus Gold aron mamintinar ang kaluwasan sa imong panglawas. Alang sa nagkayo sa Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Ligaspi, XFM News. Live report.
1: XFM Report. Kakuyaw ba ito mga katropa? Kanang magsakpan ni mo imong bana sulod sa lodging house, wala na kinabuhi unya. Ikaw isa ka staff, nagtuo kang kinsa nang namatay diha. Unya, pakita ni mo imuha na yung bana? Naunsa ka complicated na to. Parang gusto ko mukatawa pero patay man tong isgutan mga katropa. Parang kasakit ba nis kasing-kasing sa legal wife mga katropa. Namatay iyang bana sulod sa lodging house. O katrabahante man siya. Huwag niya gi-expect iyang bana na ito. So ang iyang bana naki-ismiring huy uglain mga katropa dito pag isusulod sa Mayo.
4: Bullseye!
1: Sakay batiyon is asawa mga katropa. Morabag, usa may unahon, ang kaulaw ba o ang kasakit? Kasuko! Pastilan!
5: XFM Report.
1: Samtang mga katropa, 118 ka CWs mitambong sa Basic Food Safety and Hygiene Training. Ang detalye katropa, pinagi ni katropang Jezabel at Chacoso sa PIA Bukidnon.
5: XFM Report.
6: Ang Tribal ICT Social Welfare and Development Office pinaagi sa Early Childhood Development Section nagpahigayon ng Basic Food Safety and Hygiene Training alang sa 118 ka child development workers niadtong Agosto 28 sa The Gardens Party Venue, Malaybalay City. Ang training nagpaambit sa husto nga pag-andam ug pagdumala sa pagkaon, personal hygiene, sanitation ug paglikay sa foodborne illnesses. Tumong usab sa kalihukan nga mapalambo ang kahibalo ug kahanaa sa mga CDWs aron masiguro nga ang pagkaon nga giandam ug gihatag sa mga bata sa child development centers, limpyo, luwas, ug angay alang sa ilang panglawas ug kaayuhan. Pinaagi sa maong capacity building activity, ipaligon usab ang papel sa mga CDWs isip mga tigpasiugda sa food safety, proper hygiene, ug healthy practices sulod sa ilang mga learning centers. Ang kalihukan kabahin sa padayon nga paningkamot sa CSWDO sa pagpalambo sa kahibalo ug kahanas sa mga child development workers aron masiguro ang mas luwas ug hinsong nga palibot alang sa mga bata. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Jezabel Achacoso sa Philippine Information Agency, Bukidnon.
5: XFM Report.
1: Daghang salamat katropang Jessa sa imuhang report. Nindot kayo ni mga katropang activity. Unya 118 mga katropa o ka-CWs mga katropa ang nakabenepisyo ni ini. Abot pa sabot mga katropa kaning 118. Ang ilahang kahibalo katropa pwede pa nila ni no, pwede pa nila ni katropa nga itudlo mga katropa o ipaambit pa sa kadaghanan. So, nag-expect na katropa nga mas daghan pag yun ang nakahibalo katropa aron kitang tanan, no, ang tibuok mga katropa, probinsya sa Bukidnon, labi na doon sa Malaybalay katropa, ang masayod, no? Masayod katropa, unsaon nga mahimong limpyo katropa nga ito ang limpyo katropa ang ito ang pag-prepare ba o pagkaon diha mga katropa. Oh, matudlo usab na aron nga malikayan ni mga sakit mga katropang makuha gikan sa mga bakterya. Oh, grabe kay ka importante ning pagtudlo mga katropa og maayo husto katropang pag-prepare og hygienic kapag prepare og pagkaon mga katropa. Oh, dapat i-practice or implement gid na mga katropa. Ang atong oras katropa alas 8:59 na sa buntag. Wala ko igong oras mga katropa. Sintahay, kaya di na itong mahisgutan na ito ang topic ko kanong kabuntagon mga katropa kaya na bitin ta sa oras, dugay-dugay ta nakabalik. Panugma, paningkamutan na ito nga maka-live na ito mga katropa o paningkamutan na ito mga katropa no, nga matunol na ito kaninyo mga katropa ang mga balita nga angay ninyong mahibawan. Salamat kayo sa inyong pag-upan ka na ako sa ito ang programa nga Bullseye. Ako si katropa nga Marie Cudino.
4: Bullseye! Bullseye!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilit-kilit. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El El Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Elyon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon mga nak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abaw. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan ug bata.
3: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
4: Hi, Moni, laay ka ron. Gusto ko magpasalon pero shoot man sa budget, oy?
3: Sis, dili na problema, oy. Nanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
4: Lagi, taman rako sa ibog, ani. Wapwa kaayo ka sa imong buhok.
3: Girl, barato na kaayo ni oy. Kuyog dahil sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
3: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa dyan ka. Kay maayo kayo sila mong servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, o daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isitaha ang RT Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Ragway hamasulom inyo mga palangga. Inaot kita magpasalamat sa atong magbabaya na kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayon kita ng ligon, glamin na giyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Binlayan, kumbati gali!
6: Kabalaka, nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Nga naman! Usa na adik ko?
6: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Tinuot? Wala yun?
6: Oo! Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
7: Salamat kayo day ha! Mwato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
6: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes! Libre ka na tanan! Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
9: Juliet Arroyo Bailon, Lira San Miguel. Kung inom na ako, tulog ka ba? Kaya punakit man itong ako. Juliet, hindi ko ka ano. Mga nang edad na ako, kung ako nakabati. Gamit sa itong plus gold, di tagaan ko, tulog ka ba? Panakit ka niyong marag nag-usos din sa akong tiis. Diri?
8: Zaton Plus Gold. Adunay malungde leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
10: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
11: Zaton Plus
10: Herbal Oil.
11: Garantisado.
10: Maaasahan
11: sa sakit na katawan.
10: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
11: Zaton Plus
10: Herbal Oil.
11: Ang pamahid na all-in-one
10: sa presyong magaan.
11: Zaton Plus
10: Herbal Oil.
12: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan, o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Purukwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
8: Zaton Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
13: Kami nagkumpa sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. Tapos ang tiyan, pero nagkwago na, ayaw kayo ba? Kaya naganing buntag, kantong magkatiya mo. Buntag na po, walay halang mo kutukuto. Salamat gani ko na nakadungo ko ni si Dr. Sayestoy na panun, dako kay katabang sa buwan. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
8: Zaton Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka o healthy na kape. Kape niya di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Zaton Plus Coffee Mix. Ang kape na adunay mangosteen, kabunggay, old soybeans. Zaton Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Merienda time na!
12: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
15: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 09 na 55 619 989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.

0: Unsa man ang imong pangutan na?
1: Unsay Spanish.
0: Sa unsa man?
1: Kanang the boy is running.
0: Kasayon rana?
1: Si Katabe.
0: Akuan El Niño Misotoy.

0: nihala naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina bagko manunta ni gasolina. Manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukat karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa ating Oxidant Compounds. Mula sa Mangustin, Moringa, Spirulina, Garlic,

0: FM. Southbound Bus Gold User, Atong Paminawan.
1: Daniel Francisco, nung din niya nara Palawan, malaki yung mga kumparikos din. Tapos pag napagod, pili ko sa akin, sabi niya, Southbound Bus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasold lang na ng Southbound Bus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga na. Dati, masakit, magalaw, maghapak pa lang, pagbangon mo. Ganun po ang naramdaman ko. Pero natungo din na wala na, subok sa akin, yung Southbound Bus Gold. At pati si Mingis, gumagamit din po ng Southbound Bus Gold.
0: Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron katatahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Zazon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Zazon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
2: Kami kong nararamdaman yung nangyayin ako at ang blood pressure ko. Punta ako dahil para bumili ng mga yung coffee na binibili sa tao. Okay na rin, oo. Hindi na akong daming nararamdaman ng mga sakit. Maganda ang ito ng mga ganyan po mga kamay.
0: Zazon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Sulayi ang Zazon Plus Coffee Mix. Ang kape nga mapanormal sa pagpagawas ug hormone sa kalawasan. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubok nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayang masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
4: Premium D3 Coffee.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot.
6: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Laling In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
7: Mga katrupa, exciting!
8: This song is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.

People, I'm going down.

0: Nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nakinhanglan og tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyo makauban ang Babe ng Bayan. Amoy pa lang. Ulam na. Babe Sabrina. X-Rated. Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon. Lunes hangtod Biyernes. Dini lang sa XFM Network Philippines. X-Rated.
1: Here's a song for you mga babe titled Beautiful and Why by Shane Flan. Mubalik ko niya sa itong pagpinag-uban-uban karong hapon sa programang X-Rated dinhi sa XFM. Of course, kauban gihapon ninyo ang Babe ng Bayan, Babe Sabrina.

9:52 na sa hapon. Adyo ko yung makusi ano, bugan ba? Oh, may kayo na akong sinya-sinyas. Ayaw sa kayo nagapangiki pa ko. Kitan yun ta nga nangiki. Dito mga babe, mayong hapon sa mga babe na ito nga ganina pa nagsubaybay, ganina pa nagpaabot sa itong pagpanaguban-uban karong hapon. Of course, ilang gihapon ka na mga babe sa programa X-Rated. Hala! Ako, July, itong tingog, no? Dito mga babe, kumusta man? Asa man mo nakaplaster ka ron? Kumusta inyuhang kahaponon? Daghan bag mga babe na to nga nagluya karon. Ayaw mo pagluya-luya diha babe kay lisod na kayo magluya-luya, walay nagapalipay sa inyo. Dapat laban lang gid sa buhay. Beto ano ko asa man mo naka-plaster karon babe. Again, welcome sa atong programa karong hapon. Uban-uban tagi ka na launa e media, matagala stress sa hapon. And of course, makiguyog sa inyo karong hapon na ang maglabing-labing sa inyo ha. Ang mulingaw mupainit sa inyong kahapon. Ang babe ng bayan, amoy pa lang, ulam na. Of course, ang babe nyo, Babe Zabarina. Mga babe, mayong hapon. Sa mga babe na ito, di ang ganina pa nakasubaybay, labi na sa mga namino, dali karon sa XFM Davao, mayong hapon. Og sa mga babe na ito nga nakasubay sabdiri sa XFM 107.1 Tagum, XFM 99.1 Mati. Ingon man sa mga babe na ito diri sa XFM Jansan. Sa Saxarjan Region, good afternoon. Og sa mga babe na ito diri sa Bukidnon. Nga naminaw karong hapon na maayong hapon. Ingon man sa mga babe sa nato nga naka-standby nag-LL. Diri sa XFM Pagadian, XFM Ipil, o XFM Zamboanga. Naka-bika-ka na sila karon. Wala, di ay na. Nag-luya ang uban, nag-luya-luya. And of course, mga babe na diri sa XFM San Franz. Ingon man mga Cebuanas babe na ito nga naminaw para mga orasa sa XFM 88.3 Cebu, XFM 101.7 Canlaon, o sa XFM 101 unsagyod XFM 91.1 Kidapawan. Ayun. Alam ko naman, listen kayo kaya na i-memorize yung mga frequency. Charis lang na pala. Away, dyan ka ayun ba? Damo-damo sa frequency nga to. Na-memorize ko, gay? Amo gid na. Alam ka naman, naka-Zantown Gold Coffee Mix ang babe nyo dito. So, kanabitong ma-enhance ang atuang focus, mental clarity, and of course, kanang mga cognitive function nato di ha? Ay, nako. Mo na nga mag-Zantown Gold Coffee Mix na mo para katumagi pang mention ako ng mga frequency ma-memorize to ninyo. Hilas. Ay, bitaw mga babe, kung asa man kinaka-plaster ka lang sa mga posisyon ninyo di ha, sa mga kabisihan ni mga orasa, sit back and relax. Kaya ako ang bahala sa inyo ha, mga babe. Sa mga gusto di ha nga magpabot sa mga mensahe, greetings, inyohang mga shoutouts and requests, pwede nyo i-text mga babe sa tuwang text line 0969-333-0537 o tuwang ko 0969-333-0537. Pwede sa babe sa tuwang Facebook live, live na live ko ninyo nga makita kung gusto nyo makita ang naong ni Babe Zabarina, kung unsa jud ni ang iyahang kanang unsa jud ni kalamurok iyahang naong, no? Pwede ka na ninyo nga makitaan sa itong Facebook live karon. Ang sinawa sa kong agtang. Uy, nga naman eh. Kuya Juan man. Pwede nyo makita mga babe sa XFM Davao Katropa Digital. O, trohon ko ha. XFM Davao Katropa Digital. I-search na nyo itong Facebook page. Kay makita ninyo ato ang live karong orasa. And of course, pwede pag inyo i-follow sa kong socials. Ako ang Facebook page. Babe Zabarina, TikTok, Instagram, and everything. Babe Zabarina na siya. And i-follow po ko ninyo sa kong other Facebook account, Zabarina XFM Davao. O, diba sana, o. Daghana po kayog account. Ay, ganun na naman, ha. Basta daghag uyab, daghag account.
Kay kada account lay lahi mag-uyab, saon na lang tong isa, marong send ka. Lisod ka ayo. Dapat sure gid na nga isa ka account sa isa ka uyab. Ang uban kay lahi mag-style lang uban kay sa text lang man ya. Panganlan din nila og kanang settings. O di ba ka katong kuan technician na nadamay pa mga technician. Patong tubero ako eh. Apil pa ang tubero. Ito mga babe, no? Ready na ba yung kaugalingon di, ha? Kumusta sa inyohang kahaponon karon kay Moraga? Paspas kaayo ang oras. Paspas po lang pagtuyok sa adlaw. Imagine, today is Wednesday and it's already September 16, 2026. Pila na lang ka-adlaw mga babe, pila na lang ka-tuyokan sa adlaw. Mahuman na po ang September. No, papasok na naman ang month of October. And hinahinay na po na siya paingon sa December. Grabe, daghan kaayo mga pasabog ang December kana mga nangangamoy red and orange, ay red and gold ampaw na siya. Ay bitaw sa tanan day nga nag-birthday today. Happy birthday sa inyohang tanan. Oo. Wala man tay ko ang good kanang wala man tay kanang napangita pa na akong effects sa kung ang birthday dali. Actually, na ato nakita naman ni katropang Marvin Ibano katong happy birthday to you. Nakakita ka to katropang Joffrey, Engineer Joffrey, katong itong ingatong kanta sa happy birthday to you. Ayan, kay ko no. Ay, pangano manggood ko ng international singer. Mga ba? Ayan, bita mga babe, alauna 58 na sa hapon. Nagdi na ako idugay-dugayan kay kabaludyod ko nga. Nagtimpla na mo Xanthone Gold Cuff Mix diha. Kay maghigopwel na mina sa tuwang drama karong hapon na. Idasok ko na. Isulod ko na, baby. Ang dami mong kagalingon. Bika na diha. Ibika inyo mga dalunggan kay. O, pakusgaray inyo mga radyo diha, mga babe. Kana makadungog inyo mga chismosa na mga silingan. Para po sila ang muingon. Ganindot lagi itong drama sa XFM. Ito, babe. Kusgin na ninyong radyo diha. O, bika na ready na himself kay Ida. So, ko na. Isulod ko na. Ang atong X-rated drama. Karong hapon na.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyok, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, sang tamubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mapuni ang butoy sa inyong kinatawa. Mas sobra ka to kirok. Putlon ko ni Agnat, tagbayang tarani.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: di ba ang dama? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Nga gibadaan ang atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: adlaw ka rin yung mga suking tigpaminaway sa X-Rated dinhi sa XFM. O gilabi na ni mo, Babe Sabrina. Ang sumatampo nga itong hatagan sa pagtagad karon. Kining sa kababayeng nga taga Apopong General Santa City. Kining mong tampo karon na atong giuluhan o bisyo. Dear Babe Sabrina, palihog tawga lang ko ninyo sa ngalan nga Shaira. 25 anyos. Kini akong problema karon babe, kabahin kini sa akong uyab. O ganun inyong isabtan ang tanan? Sugdan ko, saingon ni ini ang tanan.
1: Gupaha, gini akong uyab eh.
2: Kupa ba sa kamay? Naunsa mo ka? Sige mo lang kagubog-gubog.
1: Unso, mara itong kalipay, hindi mo pagkikumpog nga niya.
2: Ambot ang gini mo mo eh. Di kayong kusog ka mo inom, kusog magkikay ka mo sugal itong hits. Di halaga na hurot ang imong sundo sa imong trabaho.
1: Sige lang ko na ng sugalagod. Makatawag mo sab.
2: Ambot ang gini mo mo eh. Ambot ang gini mo.
3: Nga nung mag-antos ka man yan ang tawahan, ha, Shaira? Kadaghang lakis kalibutan. Nga nung anak mo yung ka mag-antos niya?
2: Ma, mahal ang ginako si Moy.
3: Aapinuang ng guba, ha? Ka na mag-antos ka?
2: Gusto na ko siya mausap, ma. Gusto na ko siya makita nga magbago.

0: Mo na lang yung kay Billy para ni Momoy. Imo ang malabihan ng imong bisyo.
1: Sobra na ba? Ha? Promise, Luki. Palingkamutan ko nga. Magkahinahinay ko biya sa kong bisyo.
0: Abot lang yun ni Momoy.

0: naging buhat mo!
1: Sorry, Keisha. Tabangi ko ninyo. Magkagawas ko din sa pisulang, Bi. Tabangi ko ninyo. Maluoy mo na ako. Tabangi ko. Maluoy mo.

0: ang nanggumaha, buta ka na gid siya, ha? Bisag kapila na makasaanan imo uyab, nagpakauaw sa iyong pagkatao o sa inyong relasyon. Pero niya, naluoy paghihapon ka.
1: Ma.
0: Ay, ang butang ni mo siya, ha? Kung unsay nasood niya ng imong aw.
2: Magita, uglain, oy! Saba.
1: Mas misa mo itong akong gugmanin mo, oy. Sana'y taburo niya, ma, pa.
2: Shaira!
1: Magbago na lagi siya, ma. Pa, magbago na siya.

0: Gusto mo na yung mama o papa, Sheila? Napamili kang lalaki niya? Ayaw na to, ang tusa pang yung uyab. Uy!
1: Ambot! O kung sige, pakaon na ng muay niya, oy! Na in love man kayo?
2: Naluyog love lang kita na po siya, if terso.
0: Sama niyo eh. Nabutaan lang yung kasi imong gugma niya, Sheila. Laro kayo.
1: Nagtuobad yun ko. Nga mausab ragit siya. Mausab na si Noy.

0: hinawag niya yung pitabok karoon ni Momoy. Magsilbi na ni mong lason. Nga di na ka magpakabuan pa. Oras nga, makagawas na ka din eh.
1: Di lagi kumausap pa. Promise. Taggam na ko eh. Di lalim ni espesohan.
0: Salamat, kira ka ambo ka. Salamat.

0: Salamat sa imong bisita din, ha, Shaira. Love, good day kay ko ni mo.
1: Mora, imong timan-an mo eh. Nabisan pa man sa imong nahimo. Pero niya, nagpabiling ko nagmahali mo. Hinaot na, mora, imong tan-aon. Nga nagsakripisyo ko tungod og alang sa akong gugma diha nimo.
0: Salamat kayo, Shaira. Di ganin ako malimtan.
1: Ingon anak, ikakamahal mo eh. Mahal kaayo. Sobra. Sobra.

0: Nagbasig lang gihapon ko sa mga panghitabo, babe. Og nagpabiling ligon sa akong gugma og sa among relasyon ni Moy. Bisag naa siya sa prisuhan, kanunay siyang musulti nga nag-usab na siya og ibasula niya ang nahitabo kaniya. Nanglabay ang pila katuig, babe Sabrina, og mo kini ang nahitabo.
1: Onsa, hapit na makagawa si Moy.
2: Oma, halos upat katuig na yung serbisyo sa suod sa prisuhan. Makagawas na siya.
1: Onya, ay may gawas, balik na sa sabisyo.
2: At dili na ma, mato niya. Mitagam na kuno siya.
1: Maayo lagi. O maingon niya na.
2: Mituo ko niya, ma. Mituo ko.
3: Siya'y ba?
2: Moy!
3: Sa katapusan, laya lagi ko.
2: O ngayon mong paggawa sa prisuhan, Moy. Hinaot na mag-usap ka na.
3: Promise, Ira. Promise.
2: Salamat, Moy.

Asa naman ni Simoy? Alas 4 man sa hapon ang aming sapot. Wa man. Hapit naman na mag-alas 5. Wa ga online sa FB. Unya tawagan ang cell. Magsigil ang ugring. Asa man ang tawana?

0: Doro na good. Saan na siya?
1: Makakaiba o ganinar ka iko na sige yung paabot ni mo. Una naraday ka rin sa ilang limuel, nag-iinom?
0: Sorry na ba? Nag-iimot ko sa itong sabot?
1: Kung maong sa disiterso nga nakitaan ka niya, last call si Limel. Huwag ako kaiba nga niya, aka din eh.
0: Yeah? Si Terso na resulta ni mo? Karoon lang tawa na!
1: Unsa?
0: Bantay na siya!
1: Abin akong nausap ka na.
0: Gabi na lang gina akong pag-inom. Bawal na lang akong mainom. Bawal kong mainom kaubas akong mga barkada.
1: Huwag asa malagunta. Basig na bali nasan na sa imong bisyo.
0: Di na lang mahitabo eh.
1: Please, Moy. Pag-usap na. Pag-usap.

0: ang suma ka. Managpamang nagkagalit.
1: Oh, unsa to ang inagi sa galilyo, ha? Kauban na itong mga adik ng mga barkada. Lain kayong baho! Baho ang mariwana!
0: Taka, malangkoy!
1: Ayaw na lang tamoy. Tugan sa tinod! Mariwana to, dili ba?
0: Oh! Hingganik is dito sa buh.
1: Mahi, amin akong magbago na ka. Pero

0: Sulit aku. Tampang aku, Ma. Please.
1: Hindi ko matabangin mo. Hangtod mo saad ka nga mag-usab na ka.
0: Shaira.
1: Isaad na na ako nga mag-usab na ka. Isaad na ako nga magbag-o na ka.
0: Promise.
1: Kung imam nang isaad o ipakita na ko, dawatan ni kapagbalik mo eh. Mauriti man imo eh.

na ba'y sarili na mo? Kung na umagit mo ito, bagong asan siya? Naunsa man ito, Hana? Ato na ko siya sa ilang.

0: Oto na nang naoli o eh. Ika nag-inom sa iyang mga barkada. O hangtod karon ay wapag yun makamata.
1: Unsa?
0: Ang buhot, unsa na akong anaka sa hira. De na mabangbang.

Pasaylo, uli, pasaylo, balik na sab. Mao na ang routine sa among relasyon ni Moy Babe Zabring. Daghan ang nagtambag nga buwagan nako si Moy. Pero dili ko makahi. The closer I get to you. Mao sab bakaha si Moy Babe Zabrina. Unsa may akong buhaton aron mausab siya sa hingpit. Ingon nila, biyaan na lang kuno nako si Moy. Aron dili na ko mag-antos. Angay bakaha na nakong buhaton, babe. Ingon usab sa uban, mas maayong manguyab na lang ko og lain. Gusto ba kaha sila? Angay ba ko nga manguyab na lang og lain? Unsa inyong ikasulti sa akong sitwasyon? Palihog, tabangi og tambagi ko ninyo. Inyong magtatampo, Shaira.

0: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: XFM.
2: Zato Plus Gold user, atong paminawon.
3: Okay, kung pasalamat sa Zato Plus Gold, then tumanggap sir. Hindi, doon ako binulan niya. Dugo na po, nabalata ko sir. Kaya batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadumog na po, Zato Plus Gold, akong pagsulay sir, nakahuroob. Doon kasi nakita ko nga, doon ay alibiyo akong pamati. Unya, normal ba akong menstruation?
2: Zato Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zato Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
4: Santo Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santo Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Santo Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mong gustin. Malunggay o soya. Ang pangatanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ka Santo Plus Coffee Mix Guild. Timan eh. Basta kabigani, Santo Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa ito'y 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Okay na rin kung nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang ugabong-gabong, nakapag-ipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuwang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ug ipalit tapos kibinting. Sa wala dama, nalibihan ang akong gibati. Wala na itong pag-gabong-gabong, katol-katol, ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Lumot sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Kadaadlog yun kung nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano'ng active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
2: Santo Plus Herbal Soap.
10: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santo Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at kumuti pa yung balat ko.
2: Santo Plus Herbal Soap. Gamit na. Santo Plus Herbal Soap.
11: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod sa Farmasya Eva Kalinan, J. Lang D.

0: God was almost always saying goodbye kasi nasabi nila mga babe, lahat daw nagpapaalam. So darating din daw talaga ang panahon na magpapaalam yung sinasabi niyang mahal ka. Oh, wala talaga yan. Magpapaalam din yan eventually. Iwan ka din yan. Someone's always saying goodbye. I remember sa una. Itong mga kabataan days pa na ako kayo. Gakanta-kanta ko, anika tong broken-hearted pa ko. Charas! Oh, pero karon kayo, wala na kayo kung nagakanta o mga ingon ani kay dili naman ko broken. Sila na may broken-hearted. Da, kabalos. Alam mo na siya, ingon sila kay ang kalibutan kay bilog daw. So, sa makauna lang. Babe, alas 2:34 sa hapon and welcome back sa ating programa ang X-Rated. Dito pa rin yan sa XFM Philippines. Magandang hapon sa mga babe natin na kanina pa nakasubaybay. Wow, Tagalog. Ano man dyan, dapat na kanang i-feel talaga natin yung moment kasi maraming nakikinig na hindi makaintindi ng Bisaya. So mag-Tagalog tayo. Diba? Sana ko. Parang ika-career ko na pagtatagalog ngayon mga babe. So, laban. Parang hindi kaya. Bata, ay, kapas-pas sa oras. Mag-alas stress na po, no? Bata namin mga babe, ha? Sa mga gusto di ha, magpaabot sila mga advice. Ngayon sa tuwang letter sender karon kay Babe Shira. Ay, nga na, hulog ragad gihapon na ulipon sa gugmang giatay. Sa manggid ni oy nga panghitabo nga digid ma hindi magid nato ni kaya likayan ano di ko gyud mga babe no. Pwede mo mag-text mga babe sa inyong advice sa 0969-333-0537 o baka ha, pwede mo tawag para personal nga i-advise ka na sa tuwang letter sender. Speaking of tawag, mayo nga pon babe, kumusta ka di ha o asa ka naka-plaster ka ron?
1: Ako na, babe.
0: Ah, grabe, gyud. Ah, ikaw na, babe. Ganon, gahila ka diha, babe. Aba, di, basta-basta. Kana mga ingon anak nga mga bulatik bitaw, daghan na mo, babe. Ah, gimingaw, di ka na ako. Mau ba? Hala, oy. Oh, sige, bye. Oh. Sige, babe. Babe Linard, kumusta man ka diha?
1: Maria, babe, na nalingaw ko sa drama nga nagbagot ko sa babae.
0: Lami kay Tupon.
1: Ikaw na ikarigi ka ng kuan, dahi ikarigi ka ng nagugtas mong kagalingon, dahi.
0: Sige, go advisor agad si Babe Shira. Babe Linard, babe, kanang pinaka, ano dyan ni mong advice diha? Nakulang na lang tukon, bitaw nato siya.
1: ako no, lalaki man ko no, so, doon na mag-i-submit sa mga lalaki o baruganan dito nga, kung ilalata ng babae, lucky na daw sila, pero for me,

0: ang masukod ng usa ka lalaki kung naa siya ni mga mata nga sa pagkalalaki, una ang honest. And kwan, faithful and kwan, but respect sa woman. And lastly, ang matawag ang usa ka lalaki nga lalaki dun kung kamausyang mo handle o mo atubang sayang responsibility as a boyfriend o husband nato siyang wife or girlfriend. So sa mga side no, ano nga gugmaan kay ka sender o pwede na kayong lalaki nga makatulong sa imuha kay kwan kanang kongit ba kanang may gugmaan maunungun ba bisag na preso siya bisag yung nanakasumangang yung kanan buwagi na wala dyan ka pero sa kuha kung once nga mo sa maulipon sa drugs kabalo naman kita ng babe sa brin na nga lisod magbago
1: lisod makabuhi babe ana
0: ay magbarkada na kuha pag kung kumagungon na ka ng mong bisyo gawas po na yung kanang alcoholic na po ka bisa bak mo yung mohilak pa ng magbago na lagi ko ay nagkugla magbago na ko ay nagkugla eh. Dali na niyo imula ng isang tisa pulong lang.
1: Oo.
0: So, dahil ka brad mo, kung namin na mga brad, ang tinur na pagbago. Muni, kung gingon sa sender sa mga kuya nga, magbago ka. Kung willing na gin sa usa, babe Sabrina, kung willing na gin sa usa nga, perfectong relasyon. Dapat dili siya magbago para sa laing tao. Unang-una, magbago siya para sa iyang kawalingan. Aron makadawat sa respeto pa ba? Una-muna, para makadawat kag respeto, una-muna, respetua o na ang imong kagalingan. As a vice versa. So, sa imong bayan ba, kung di mangit ka magbago, ikaw mo ipinakatalunan sa tibok tawa ng kalibutan. So, ako na lang ni mo sindi, no, imo nang diyan. Ay, ikaw lang yun. Kanang maugtar sa gigana, kaya di man ginamahusap. Mas kumabot ang time nung kung papiliho na ni mo siya, mas piliho pa niya mga barkada. Wow! Kaya nung magungun siya sa ginadiling drogas, delikado pa siya mga konto ka na, mga machap-chap pa ka na, delikado na kayo. So, mientras, din pa kayo lala ang sitwasyon, ay nung love ni mo siya, but kuna-kunahin mong kagulingon. Dapat doon na kayo love si mong kagulingon nuna. Kaya imo namang nahatagtanan, tanang matang sa gugma, dili na gan sa pamahay ni mo, kaya na naman ni mo. Sacrifices, mga luha, mga hangyo, ni hangyo, pagani ka. So, makain ko kung dili pala munta ka na ako, sa umot na lang, so, kung ano lang, no? Pero, buwagira lang na din, focus sa mga kagalingon din. Kwan, focus lang muna ka sa mga family, sa mga... Ayaw lang muna ng uyo-buyo kung hindi baka ready. Katuloy sa pagkalimot niya na ka nang... Muhi mo kag mga space. Mo space ka, mo distansya ka niya. Ayaw na pa, kwan, ayaw nang tuguti nga makuhan pa ka niyang paluoy-luoy kay ikaw rin ang makaluluoy sa umaabot. Huwag mo nang paundayunan.
1: Oo, correct ka dyan. Thank you, babe Leonard! Advice mo kang... mga greetings, shoutouts sa mga babe na to na minaw karon.
0: Sa tanan lang ng minaw, babe, sa kayo para makatawa kang upan. Salamat kayo, babe, na amping ka kanunay, babe.
1: Ayan, salamat, ugamping po ka kanunay. Mwa, chup-chup!
0: Exciting!
1: Grabe, nagagha naman itong mga abo, oy! Kaya kuyawan, mampunta dali nga side. Pero bitaw, dagang salamat. Dagang salamat, babe Leonard, sa imo ang advice. So, magbasa po tayo mga advices. Ay, napay isa katawag. Sige ka nang pinaka-abtik na advice sa to ang letter sender. Karon maing hapon, babe!
2: Yes,
1: sir. Ay, hello! Magandang hapon! Si, akong tagnaon, si Babe G9 ba ni?
2: Yes.
1: Oh, diba? Nakatagnaon. Ang galing ko talaga. Walang hindi nakasave yung mga number dali, pero natagnaan ako. ako. Anyway, babe, kunsa mo ika-advise sa tuwang letter sender karon?
2: Hindi
1: kinsa
2: sa taon
1: ay, nangisa bumugo. Ang babae?
2: Yeah.
1: Nga naman yung mong na-feel karon, babe?
2: Tangapin niya,
1: oy. Dapat bulagan na lang niya. Yung sao, mag-good way kayo na ulipon lagi sa gugmang giatay lagi. Unsa may ang buhaton karon, babe? Balik, ay, yaha ba daw, paabuton ba daw niya nga magbag-o kining si Moy?
2: Pagkailan
1: na magpag-uwi. Kailan mo. Wala
2: na yung pag-asa.
1: Mm-mm. Mangita na lang siya glain. So, tumano na lang niya tong advice sa uban nga mangita siya glain o bihaan si Moy. Oh! Ikaw, babe, naka-experience ba kag mga ingon-ani nga scenario so far sa imong life?
2: No comment.
1: No comment. Bakit? Oo. Sige, di na lang nga. Ako na lang, pautan ako. Ha? Oo, mangita na lang siya glain. Sa imo habang pananaw, kung mangita siya glain, dili pa baka mabutang sa risgo iyang kinabuhi na adik naman pa iyang hang uyab. Masig balusa na hinuon siya. Hello, babe. Medyo choppy si babe. Hello? Ano, wala. Nga naman to. Si babe J9. Babe J9, nawala ka. Hindi na kita maketa. Nagatawag siya, ba't hindi ko maketa? Nga naman niya. Hindi ko masagot. Wala tong iyahang answer button. Unsa na niya. Anong wala gud ka na una dugo Android mo. Saon man idre engineer kani ko an. Una wala gud tong pindoton gud pag mag tawa. Yeah, so sorry ka, hindi ko kabaluan ni mga Androids ni Zam. Anyways, mga babe, alas 2:44, magbasa sa tag advice pud bi kay daghan mga letter sender pud ay mga letter sender, mga adviser na to dili mga babe nga naminaw karon. DPM babe Sabrina. Ay, oo, na ay gusto makig-friend ha. Basin na willing ninyo makig-friend daw si Fatima ng Mako Davao de Oro. Iyang number 0950-932-6654. 0950-932-6654. Manahang number ni babe Fatima sa Mako sa mga gusto mga makig-friend sa iya ha. Shira, dili ikaw ang therapist ni Moy. Siya mismo ang kinahanglan. Mutabang sa iyang kaugalingon, dili ikaw. Oh, correct talaga. Oh, ka ng mga ingon-ana ng mga advice. Manak maganahan si Jun. Oh, Dris may bangkirohan. Uy, may hapon. Sa mga babe na to, Dris may bangkirohan. Ningdak ma yan sa Java. Good afternoon sa inyo, hang tanan. And, babe Sabrina, ang gugma, wala na siya'y bili kung wala na'y respeto ang isa katao sa imuha. Yeah, kaya wala naman niya girespeto si Shaira. Kaya sige mag, adik-adik. So, wala dyan na'y gugma, babe. Bulagan na lang niya si babe Maricel. Maricel, correct ka dyan. No? Ang mga ingon-ana ang mga tao, dili na dapat tigugmaon. No, if you can't even love yourself, then why would you expect na somebody will love you? Oh my God. It's a very kanang unreasonable na mga thinking talaga, no? Hindi mo gani mamahal, hindi mo gani kaya mahalin yung sarili mo na magbago ka, na likayanin mo ng mga ingon-ana, ng mga butang, kaya makaguba na sa imong kinabuhi and sa imong future. Hindi mo gani na kaya piliin ang para sa sarili mo, then mag-expect ka na someone will choose you. My God! Huwag kang ganon, walang ganon sa mundo ito. Ay, matod pa ni Baby Rich. Char, kung ikaw permi ang magluwas niya, dili siya makakat-on sa consequence sa iyahang mga decision. Correct talaga kayo dyan. Grabe, ang galing ng mga advice sa mga babe natin. Si Babe Richard, mayong hapon, nasa tanang mga security guard na itong anamino karon. Yes, this is the best time gid sa mga sikyo na ito. Nga murag mag-focus dito sa itong drama. Madre ni sa may Bolton Extension ba ni Babe Richard? No? Mayong hapon sa iyong tanan. Love yourself enough to walk away if the situation keeps hurting you. Is it for me? Ay, charis lang. Ay, nako. Love yourself enough to walk away if the situation keeps hurting you. But, what if that situation, even if it hurts me, okay lang sa ako kasi mahal ko siya. Okay lang sa ako kasi makauban niya po na ako siya matulog po na gabi. Eddie, ano ka? Yun na yun. Ay, nako. Tama bitaw na babe, no? Love yourself enough daw na pilitin ang sarili ni mo nga maghawa sa usa ka situation nga pasakitan lang ka always. Ano kita man pud good, no? Usahay makaingon pud ko ba mga naputi pagkabugo gid, no? Kanang sa ingon ani nga mga sitwasyon. Kay bisag kabalo na ta nga permita masakitan, hala go girl lang gihapon ta. Kanang okay lang. Dawat-dawat lang kita sa sitwasyon ani. Basta ka importante kay love ko niya, love na ko siya. Bahalag pagkabuntag, lahi ko ng love niya. Aray ko! Ayoko ng ganon, kaya huwag kayong ganyan. Huwag yung ganon ha. Love yourself, mga babe. How can you love others if you cannot even love yourself? So love yourself muna. Choose to love yourself always. No, or if mag-love ka man ng someone, give them 30% only. 70% keep it to yourself, no? Kay pag ihurot nimo na tanan, biyaan ka way mabilin sa imuha day, kinsay mo punit nimo day. Wag yun. Pag antos diha, ana lang gid na, diha ra gid taman, di ba? So kaluoy lang gid kaayo. Bisan sa mga lalaki, no? Sa mga kalalakin ana to. Don't give your 100% love. Magbilin ka ng not 50. Kay ilagyan po ng tilokon sa mga oportunista. Tilokon gid na nila mga babe. So, leave 70% then just give them 30%. Para kung biyaan ka, huh? I don't care. I can live without you. I've lived my life enough. Tapos ka kung pa ako magilakila. Parang ganun ba, no? Palaban tayo. Anyway, alas 2:49 sa hapon. Og daghan akong nayaw-yaw. Pero of course, no, atong advice para sa tong letter sender kay Babe Shaira karong hapon na.

Na? Feel na feel kayo. Ah! Labang tambagunon. Anyway, mga babe, ayun ako ninyo ko. Ayun, una sa tanan, babe, Shira, no, salamat sa imuhang pagsalig, sa pagpabot ang imuhang suliran. Grabe nga suliran. Imuhang storya sa kinabuhi ug gugma. Makita gid sa imuhang sulat, no, kung unsa ka big imong heart, no, unsa ka grabe imuhang paghigugma kay Moy. Bisan kapila na ka nasakitan, kapila ka na, niya napakyas, kapila siya nagbinuang sa imuha na iyaha mga bisyo, napabilin gihapon ka nga nagtuo nga one day magbag-o ra gihapon siya, but wala ikon ana. Charis lang. Uy, na adult chance is the only constant thing in the world. Ayong ganyan. Anyway, babe, Shira, always remember nga, do naman goy kalahian ang kanabitong mag-love ka o ka nang mag-antos ka as in tako jug kaayo. Mag-antos man goy, di ba? Ang sa karelasyon, kinahanglan do na'y respect, do na'y responsibility o do na siya'y kanabitong paningkamot sa ninyong duha, no, nga naasuludan ang relasyon. Dili ikaw ang mual sa satanan, dili ikaw ang kumbaga saligan ng permi, or gani itong nagiingon sa tong saka texter kaganina na ikaw ang maging therapist or tambal sa tanan niyang bisyo. No, dili sab nimo responsibilidad nga ikaw ra permi ang mag-save niya sa mga problema niya na siya mismo ang gahimo. Kung tinuod nga gusto gid ni Moy nga mag-usab siya, siya mismo ang kinahanglan nga muhimo ana para sa iyang kaugalingon. Kinahanglan makita ni Moy nino pinaagi sa iyang mga buhat, dili lang sa iyang mga istorya, kay sayon ra kaayo iingon na magbag-o ko batisud kaayo na buhaton. No, so dapat makita ni Moy sa iyang mga buhat, dili lang sa iyang mga saad. Ang pagundang manggood sa bisyo, babe, ang paglikay sa mga influences o pagpakita og respeto sa imuhang feelings, no, mao na ang mahimong evidence pag-abot sa panahon nga tinuod yun nga nagbag-o siya. No, dili lang karang iyahang mga sweet words nga magbag-o ra siya. Diba? And of course, no, ayaw kahadlok nga pilion ni mong imuhang self for your peace of mind. Ang paghawa, no, somehow sa usa ka relasyon, mga babe, nga eventually always lang nga nagapasakit sa atoa, dili na siya nagpasabot nga gibyaan ni mo siya or wala kay gugma niya. Usahay mo ni ang pinakadako nga gugma nga imuhang mahatag, dili man sa iyaha but sa imuhang kaugalingon. It's ano kanang the greatest form of love nga pwede ni mong mahatag sa imong kaugalingon. Dili kinahanglan nga mangita po dayong kaglaing lalaki para nga ma-okay ka or aron malipay, no? Una, paminawon sa nimi mong self, panggaon ni mong kaugalingon sama sa pagmahal ni mo kay Moy. O gumabot man ang adlaw nga mausab gyud siya, pinaagi sa iyang kaugalingong paningkamot nga wala siya nagsalig nimo, kana na ang panahon nga makadesisyon ka, babe, kung angay pa gyud siya hatagan og chance. So mao lang na siya, dili ka maghatag din og verdict or decision nimo karon. Ang pingyang imuhang kasing-kasing Shira kay ang tinuod nga gugma, dili na siya mapanakit, babe. Ang tinuod nga gugma is patient and kind. Ano siya, mga babe, huwag kayong magpailad sa gugma. Ay, ngano mang yud lagi ang gugma kay bisag sakit ato na lang mang yung dawato, no? Ay, saan naman? Paano magagugma? Saan mang yud ako, babe? Huwag nga nahigugma mang yud ko niya. Lagi, naanataana. Nahigugma ba siya ni mo? Ay, nako, anyway, mga babe. Moto siya ang istorya sa kinabuhi o gugma ni Babe Shira. Dili lang si Babe Shira naka-experience yung mga yun. Nanginagantag mga babe, mga kababayinan nga, nakulong sa saka-sitwasyon nga dili sila makahawa tungod kay love nilang tao, but everyday sila masakitan. No? Dili lang gani, ingon-anin nga pamaagi, but ang uban, emotionally, physically, mentally, no, abused. But dili sila makahawa tungod sa grabe nga gugma. Siguro somehow, no, moabot ang panahon nga eventually, ma-learn na to nga i-love ang ato ang sarili more than sa pag-love na to ang mga tao nga way pulos. Literal.
Sana makakatunta nga masigugmaon ang atuang sarili labaw pa sa paghigugma nato ang mga tao nga wag yoy, good for nothing yun. Ay, nalang. Anyway, alas 2:55 na sa hapon mga babe. Napa may mga nagpaabot sila mga mensahe. Greetings sa atuang Facebook Live. Dabi atong i-check. Kaya para bago ta mag goodbye sa inyo ha today. No? Ay, kabalaka kayo na pa man gihapon. Everyday man ta mag-uban-uban. No? Og everyday ko nga maglabing-labing diha sa inyo. I-check sa nato ang inyohang comments sa tuang Facebook Live bago ta mag-goodbye. Eh, basin niya ga malabayan ta diri og kuha. Hello, babe. I'm watching from Aurora. God bless. Irvin Flores. Hello, magandang hapon po sa'yo from Aurora. Saan ito sa Aurora? Arnold Altivo, good afternoon po sa iyo, Miss Babe Zarina, ang Barbie Imperial ng XFM Davao City. Pak. Anak mga ganahan. Pagpangilan mo, anak mga ganahan. Wow naman, ang ganda nag-advise. Alangan naman, para guna sa konser. Wag na akong... Sharo naman, dili na mo akong i-advise. Nga everyday na ako naging advise akong kaugali. Ayaw! Haro naman din ako na ma-memorize, babe. Isa pa, kutruhon ako, tutanan. Mojo to, mga linya talaga. Anyway, wala na tayong magagawa dyan. Nasa ganitong sitwasyon na yung mga babe natin. So, laban-laban na lang talaga sa buhay. And again, love yourself more. 2:56 na ng hapon, mga babe. And wala na tayong igong oras. Pag sige lang kayo, kabala, kakay. Pabalik ragi hapon ko, ugma. Same time, same station.

0: Kung si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Ako di ay si Jack, Osaka Radio Personality. Nagoy chronic back pain, 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulon na akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Kapit akong junte. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
4: Ay, mami. Ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman. O saan na adik to?
4: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Walag yun?
4: Oo. Nakapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
3: Sa lahat kayo day ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Produkto sa Yes to Health, mabalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
6: Pag-ampi sa imong pagmaneho, panahon sa kusog nga pag-ulan, mamahimong adunay dagkong bato o pagdahili sa yuta nga makababag sa agian. Kung ikaw na-trap sa may dahili nga yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing daling panahon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Par, par, alin pangon, par? Pakuratira ko na yung kumpare nga. Naasay mo ha yung asawa?
9: Exciting!
7: XFM.
1: XFM time. It's 3 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras 101.7 XFM Bukid Non, alas 3 City sa kahaponon.
1: Serbisyo katropa, maghatod og impormasyon nga makatabang sa atong pangadlaw-adlaw nga panginabuhi. Programang maghatod og serbisyo publiko, pinaagi sa mga interview, tambag og giya sa atong mga eksperto. Mga hisgutanan nga angayang masayran sa katawhan, kabahin sa mga programa sa gobyerno, og lakip na ang tabang og serbisyo gikan sa mga pribadong sektor og sa atong sibyahanan. Serbisyo katropa, programa sa serbisyo publiko sa XFM. Serbisyo katropa, ani ana ang inyong katropa nga inyong madangpan alang sa serbisyo katropa.
0: Serbisyo katropa. Mabugnaw nga kahaponon, probinsya sa Bukidnon. Kumusta og maulan nga kahaponon na kanatong tanan mga suking tigpaminaw? Kumusta ang atuang mga katropa di nga mabugnaw nga kahaponon? Sigurado gyud ko nga naisayo ni uli karon. Nayuban wa ni duty. Kay giingnan nga ay lasag duty pang kay napamantay bugas dia. Ay ay kining manay ay pares kinay makutkot ning tugnaw nga panahon. Bitaw, kumusta ang duha ka syudad ug 20 ka lungsod ni ato ka probinsya sa Bukidnon ning adlaw nga Miyerkules? Pitsa 16 na ning bulan sa Septyembre. O, natas itong atunga sa bulan sa Septyembre, mga katropa. Basta Birmans, bitaw. Pirti na kayong dalia, mga suking tigpaminaw. Nakumusta man ang ato ang mga kabaranggayan din sa itong probinsya sa Bukidnon. Murag, ang San Fernando, walay ulan. Murag, walay ulan ang lungsod San Fernando. Kaya kusog, kinanagang mga kabayo dito. Oo. Kay girid dito sa San Fernando, Bukidnon, ang usa ka pabugnuan nagkabayo. O, girid niya sa NBI Region 10, kauban ang kasundaluhan sa 89IB. Sure, ne? Mga kwata, gulagway, mga tropa, pinagis ng mga source na sulod, mga suking tigpaminaw. So, kumusta ang ato ang mga kabaranggayan ron sa probinsya sa Bukidnon? Kay kami sa Malaybalay, kagahapon rami, gibunok og ulan. Diya, kumusta man sa inyong nahimutangan karong mga orasa, mga suking tigpaminaw? Kumusta ang 46 ka barangay sa tuwag syudad sa Malaybalay? 46 ka kapitan. Ha? Ang ubang kapitan nalipay kay dili posibleng di madayon ang piniliay. Ang uban mga tropa gusto nga madayon ang piniliay. Pero kung siya may decision mga tropa diya sa magbabalaod, wag itay mahimo mga suking tigpaminaw madayon ma or dili, wa tay mahimo. Kumusta ang atuang mga drivers? Amping-amping kanunay mga drivers kay kinatong syudad si Malaybalay. Murag maghilak pud ang adlaw ug walay disgrasya diha sa kadalanan. Kun dili mabangga sa iro o di makaligis og iro, di magbangga ang mga motor, di magbangga ang mga sakyanan. Masip accident tungod kay ang driver nakainom. Ang driver mga tropa gadali-dali, masing kurbada gilubagan ang insulator. Itaakan ang insulator mga suking tigpaminaw na nga amping-amping mga drivers. Labi na ning pag-ulan-ulan karon kinasayod man gid ta, basta-basa danlog man gid na. Kumusta ang atong mga kaigsuunang mag-uuma mga katropa nga nagbulad og humay, nagbulad og mais, atong mga katropa diha nga nang hagba sa ilahang pilapil sa basakan, ang uban nagpaabuno nya naka-schedule ta paabuno karon pero ang ulan mga katropa halusa naghapon man gyud. Naghapon ang ulan mga katropa, di masilbi nga mag-abuno karon kay maanod ang atong abuno diha. Kumusta to makigsuunang mag-uuma? Labi na tong makigsuunang tong mag-uuma nga ilang mais bitaw, ilang mga pananon mananibuyas na. Perting luuya mga suking tigpaminaw. Kumusta man karon nga kahaponon mga suking tigpaminaw?
2: Good afternoon, magandang buhay. Kumusta ang buhay-buhay?
0: Sa ato pong mga kaigsuonang mga class members and coordinators sa class. Hala, maayo gahapon kaninyo tanan. Sa atong mga tindirag tindiro, ang halinon bitaw karon dili buko juice, dili mga buko salad, dili mga salad, kundi dili kape. Okay, karong adlaw murag sa balay nangapi ko buntag. Pag-abot na akong stasyon, ganiya, human sa live report na akong bulso, eh, nangapi na po ko. Kaduha. Karon, while ko, kamulo kong programa, nagtapad ko usa ka basong Santon Plus Gold, mga suking tigpaminaw. Okay, mamani ni budget nga naabot sa tuwa. Salamat po ta, kay malmahal mong guni paliton. Salamat sa Y2H, Y2H, Yes to Health Incorporated, mga tropa, nga kinig na abtan ta og kape nga Santon Gold Coffee Mix. O may budget na to. So wa na pod, nahurot na sad. Pahurot na tong kape kasi dai sunod bulan na nasad ta. Okay kayo? So mo na mga suki nga tigpaminaw ha. Kumusta pod ang atuang kapulisan? Kasundaluhan mga doctors and nurses natong probinsya sa Bukidnon, nindot ato nga nadungog mga tropa kay tanang kapulisan mga tropa nga gideploy sa barm election mga suking tigpaminaw, nakauli nga kompleto og walay mga samaron mga tropa taliwala sa kagubot no nga mibuto didto sa barm election mga suking tigpaminaw. God be the glory mga suking tigpaminaw. Madungog ta, pinagis dial sa inyong mga radyo, mga katropa, sa 101.7 o makita po ta, mga katropa, sa Facebook Live. Nakabalik na kita, ha? Nakabalik na ta, mga katropa, sa Facebook Live, mga suking tigpaminaw, ang 101, inguman ang XFM Bukidnon. Nakalive ta na, XFM Bukidnon, mga katropa. Palil kong share sa itong Facebook Live, karong kahapunod, mga suking tigpaminaw, bahala og miyembro ta sa ABA. Kung sa ABA, sir? Abanti buhok o atras buhok abanti agtang o membro man tana sa ABA o atras buhok abanti agtang o membro tana mga katropa. So madungog o makita ta sa XFM Bukidnon karon nakahaponon. So maing hapon sa itong mga viewers no. Ato sa ating liliyon mga tropa, itong mga viewers nga kalili karon nakahaponon. Si Sir Randy Arteaga Santisas na nagliili kasi itong Facebook Live, mga tropa, may hapon, maulan, matugnang, kapunon da, sir. Si Ma'am Josefina Tinambuna, nakaliili, gihapon karon, maulan, kahapunon, katropang Sir Jonathan, XFM, Servicion, katropa, watching me dito sa Bugkaon, Lantapan, salamat. God bless from Tinambunan family. Oh, lami kayo maglabing-labing ni nga tugnang panahon, ay? Oh? Napunday, ana pa si Ma'am Josefina Tinambunan. Miss Sir, naka... dalawang kape Santon Plus Gold with glutathione oh, nakahurot na po siya og kape. Okay, lami kay mga banya parisan bitan nimo og katong cake nga chocolate oh, tong diha sa pula nga ribbon ba, diha sa pula nga ribbon bitaw. Oh. Lami kay mo palit ba kanunon kog cake oy. Parisan din nimo tusnuan nimo og di ba ka kanang balanghoy ba? Balanghoy nga gilungag sus pagkalami ano, kape din tusno din sa ginamos halang kayo pa kalami ah. Kaon may tagsaging bunsaloon. Kining ulan-ulan mga katropa kay ang imong hunahuna bitane kay puros na lang kaon mga katropa, mga salag-on ba, saging nilungag, kamuti. Unay kamuti da, lungagan yun ang kamuti di oh. Lungagon, lami na lungagon ang kamuti ba kay gagmay. Tamis, kamis yung kamuti, lami yung kamuti diskan ayan oh. Katong gi-invite mi ni Hanilin Babila mga tropa. Lami kilang kamuti nagmahay ko bisgi padala to sa mo atong usa ka tapirwiran dito nga nalain. Oh, inarte man pulo ulo man ingnog okay na mi ani pero kabot rin nagmahay. Oh. Dong Brothers, watching City of Golden Harvest, Valencia City. May buntag dia. Golden Harvest mga tropa, Valencia City. Dong, may nga buntag da Dong Brothers. Nakaliili karon sa tuwag Facebook Live. Kita kang Vice President Sara Duterte gahapon dong. Okay, naa dia ang Vice Presidente gahapon. Wa mi nakita ni Vice President Sara Duterte gahapon kay sa entrance sa niagi, sa exit man po kuning gawas. Oh, wa mi nakita. Kay duna ta importanteng lakaw didto ko gahapon, pero wa mi magsapon ni Vice President Sara Duterte mga tropa. Mga sukig tigpaminaw, diri sa itong panag-uban nga kahaponon, mga katropa, gipaluyuhan kini sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ang Yes to Health Incorporated, mga katropa, dunay ubay-ubay na nga mga produkto. Herbal nga produkto, mga katropa, nga gikan sa una hangtod karon gipangga mga suking tigpaminaw sa mga users. No mo ni produkto, mga katropa, nga gipangita sa mga users, mga katropa. Nilagang saging with ginamos sir ditos bahay pagkalami anak Ma'am Josefina Tinambunan no, baka makalaag ka diri sa stasyon ba oh basig napay salin ana imong gilungag nga saging perting lami agyoy ginamos pus agsile ah di katong Kato bitang sinamaan siya sinamak. Kung saan kinang tinais sa isla, giluto ka dyaw. Kanang dili ginamos. Sa itagwa ka na eh. Dayok. Oh, kanang dayok ba? Nakinadya sa dakong mulo. Lami kayo mga katropa. Tusnoon mo saging. Sus, pagkalamiag yun. Pero kaon ka ginamos mga katropa, dapat yun. Kado mo si katag parat god. Parat, tamis. O sabag ka na. Kado itong kidney pod. Oh, muning ialalay gano'n kanunay mga suking tigpaminaw. Kining produkto sa Yes to Health Incorporated. Labi na ning Santon Plus sa capsule. O Santon Plus Gold Capsule mga tropa. Kani Santon Herbal Capsule. O Santon Plus Gold Capsule. Muni mga kapsula ka. Kani adto mga tropa. Gihigugma na ginis kanaghanan kay. Kuha ni gihigugma sa kanaghanan. Wala man ni repeat purchase market. Wa hindi man ni ma. Di man ni. Kung ako'y tagayag company. Hindi mahalin akong produkto. Maghimo, bugo, kakahurot, naka-expire niya ang taon. Oh. Pero kay gi, pangga, doon naman siya ay, kanabi itong kalidad, pagkaday kalidad ng produkto, mga tropa, muna ang ibalik-balik ka sa mga kingsunan. Muna ang ibalik-balik ka sa mga kingsunan, mga tropa, muna ay nindot niya. Ha? Sika, hinamis, himarat, hininong soft drinks, kung sabi ka, mga energy drinks, mga tropa, wala na, problemado na imong kidney niya, uguban pa, maglabi na, bukol-bukol, guiter, usap na mga balatayan, high blood, diabetes, pagtumar o Santon Plus Herbal Capsule o naka Santon Gold Capsule, mga katropa. Sa itong pagbalik, unya, mga suking tigpaminaw, atuag itunol ang mga uluhan o mga balita, mga katropa, no? Ha? Sa man? Sa kay, nisinyas sa pikas kay murag kulbaan tani, basta musinyas ang teknikal.

Sa tong pagbalik niya mga tropa, paminahon si nato ang nakasuway sa produkto ng Santod Plus Herbal Capsule. Alas 3:20 kapunan. Standby, mga katropa. Servisyong katropa.

0: Sabot plus gold user. Atong paminawon.
1: Ako si Brix Flores, usa ka broadcaster ug entrepreneur. Pamilyado og may mga anak nga tanan professionals na kaluoy sa Ginoo. Tungod sa kadaadlaw nga trabaho nga ginatawag og wala tuo, batiyon gayud nato ang kakapoy sa lawas ug pagpangluya-luya. Mahimo akong CVA or cerebrovascular accident patient. Diin may maintenance na sa high blood pressure ug LDL or bad cholesterol. Tungod dinhi, misulay ako sa pagpalit ug pagtake sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Santon Plus Gold.

0: Sir, dinhi, dako kayo ang kalipay sa kong angkol sa dali nga kayuhan sa sakit sa iyang anak ug apo tungod sa Santon Plus Gold ug uban pa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
1: Busa, mabuhay ang Yes to Health.
2: Santon Plus Gold, tapak Yes to Health. Santon Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar. Santon Plus Gold users, atong paminawon.
3: Edwin Barsinas, taga-proxy San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Nialibyo gamay nga akong kidney. Nalugos ko kahi. Murag na ibato akong kidney. Unya nga akong blood pressure na control po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold kay tiktibo kayo.
2: Santon Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon para o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: X.
5: X.
4: FM.
5: X. FM.

0: tatay, mga papa, tatan.
1: Ay, oo. Mananagat ganda akong papa. Kuya, okay to akong papa kay taas kay tungkotong. Mutunga na lang gudang isda. Akong papa, wapag yapon.
0: Hala, yaway. Iya, ito ino papa.
1: Ay, siya akong papa? Na, hantog garon. Missing pa.
2: Ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Ininak at iniilo. Mayo ang Santon Plus. Malaginig ka tuwid na din ito makatulog ba yung daw niya. Mayo na kong tulog. Magbango na gub ko. Kaniya ito hindi man masama. Ginag ko yung Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminahon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahi si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahi usaga trabante sa Davao City Water District po na assigned sa field. Ang akong trabaho hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo nyo kay paguli. Pag-testing ako, look adlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining coffee dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabante sa Water District nga sa field na sign nga ang atong lawas kapoy mong dahil paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Na, ano sa manang imong giinom? Murugaran pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tiniba.
8: Oh, mo ba? Tigamitan mong gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto.
9: Ayun ni siya nga imnon kay Duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay Duna kini antioxidant, makaubos sab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kagayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timpang o labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Oh, mo ba na? Hala, paimnang imong mama ana ha, kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
9: Oh, what is a mood si mama pa? Paimno na pong Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pod kini sa mood.
8: Ah, sige na, pagpalit og daghan ana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab na quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santown Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santown Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Dong, nagpilay niyong gasolina?
4: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maninga kong multigab nga lahi na manigting og sumakina? Bag-o manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, Allah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug Feel Health Accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Mayong adlaw, kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay. Hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo ng baruganan. Kung sa manggaling akong ginuyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong gibutan diha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, niligid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagan salamat.
2: Warning signs kung adunay kusog nga pag-ulan. Mamahimong mabutang sa peligro ang imong kinabuhi tungod sa pagdahili sa yuta. Bantay ang bukirong dapit nga lagmit adunay landslide ingon man ang sapa duol kanimo. Kung ang tubig kalit nga mutaas o dili kaha nagbago ang kulor gikan sa tin-aw ngadto sa lubog, timailhan kini nga adunay pagdahili sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Nay mga bana, nga bisag bagura lang ang ilang asawa, mga mangna, exciting call?

Balik ta mga suking tigpaminaw, diri sa itong panag-uban sa programa nga serbisyo gagatropa. Sa gihapon, kininyo magkauban sa kahanginan na mga katropa o makita sa Facebook Live, katropa ga Jonathan Lesoriano. Di ta maglangan mga katropa, diri sa taas, uluhan sa itong mga balita. Headlines. Uluhan sa mga balita, lalaki nga may

Barangay Baking King, nagpasalamat sa kasundaluhan human mapukan ang walhong grupo. Ini mga tropa tutag unya tu paningkamutan. Kay naglisod ta og kontak ro ni kapitan mga katropa kay kanang Barangay Baking King, wag ini signal diha mga tropa sa kini nga cellphone, no? Walay signal sa cellphone mga suking tigpaminaw. Pero ganiya prior sa kwan baya messenger ta tos kapitan. Nanapang usa sa opisina sortong mayor ganiha mga suking tigpaminaw kay medyo saba-saba gyud. Tutang i-record na lang unta atog pakiginabin lang kung kumusta ang Barangay Baking King karon. Kay ato laging Sabado mga katropa, doon na encounter sa itong kasundaluhan ya, tali sa grupo ni Karida mga suking tigpaminaw. Kumusta ka kay sa tuwang pakigsayod, labi na sa pakiginabi kagahapong adlawa kag Lieutenant Colonel Arnold Bautista mga katropa, doon na yung mga hinabang no, nga padala dito sa apektadong mga residente sa mga barangay mga katropa, human miulbo ag inkwentro sa tuag kasundaluhan o gawalho ng grupo. Maying hapon di ay sa Team CDEO mga katropa. Kuhanin sila ng Team CDEO mga katropa markang EGD. Oh, naminaw sila ganiya. Nga daw ingon nga, di daw himarat, di daw hinamis, pero himi daw. Oh, kulba kikining tropa siya CDEO Malaybalay. Ang mga followers ni Sky. Oh, mga followers, kailan sila. Ang followers, kailan sila ni Skydal, mga tropa. Kay, ganas sila mo tanaw ka ng, may mga sayaw good, no? May mga sayaw ba? Followers, kailan sila mga suking tigpaminaw. Mga followers, kailan sila ni Skydal, mga tropa. Kaya parang mauna ilahang ginaawatan o magsayaw sila o nasa mga intermission number ba? Labi na o na mga nabitan na party sa station. O, musayaw na sila. O, lang siguro ilang ginaawatan o musayaw. Morning, maayo kayo sila mangiay mga katropa. Maying hapon diha sa Team CDEO Markang EGD. Maying hapon diyan yung tanana. Basta kay hapit yung kumakulba eh, pagtanaw na ko nga gibunala ng puti nga ban. Nga gani, kini maong plate number. Ano yung ang yun na gudsunod, di lang gibunala ng sakinan. Sige yun kong piyansahan. Okay rag na yung mabilin nga ebidensya ay lang gibunala ng windshield. Sa atong pagpadayon mga katropa, ay may hapon po dahil sa PNP Malaybalay, no? Sa atong abdik buutan nga hipi mga katropa, Police Lieutenant Colonel Jupit B. Paglinawan, mga sukig tigpami daw sa atong investigation section niya. O, kanunay nga busy, daghan og mga gipang dawat, mga kliyente, mga suking tigpaminaw. May hapon niya, no?

nanay nag PM na to, nangutana na about sa horse fighting San Fernando. Oh, ato na replyan karon makahumantag programa dre. Kay kana manggong halapitan dool na diha mga tropa kabanglasan po, dool na sila diha dali na kayong access road karon diha kay hamugaway na. Ya daga kita kaila nga taga diha sa Sakops Paradise bitaw. Diha gikan mga tropa daghan ta makaila diha nga mahilig ug bugnog kabayo basig isa sa mga niadto dito ba. Una gi-read sa NBI ganiha mga tropa ang horse fighting sa lungsod sa San Fernando. Upat ang nadakpan mga suking tigpaminaw. Nakuhaan na mag-armas? Nakuhaan armas mga katropa? Ito rin replyan karon mga katropa, no? Replyan kayo. Nakakuha tao mga hulagway. Pinagi sa tuwang mga koneksyon diya sa operating troops mga katropa. Kaya joint force maguni ang operation mga tropa na ang NBI o katuag 89IB mga suking tigpaminaw. Kaya... 37 minutos milagapak ang alas 3 sa kahaponon mga suking tigpaminaw dinhita sa detalye una sa ato ang unang bulyada sa ato mga report karon kahaponon mga suking tigpaminaw ato pag siren kining report mga katropa jut lang kay ato kudigo to sa ato kudigo ana to na memorize atong

0: unang bulyada karon lalaki nga bibisita akin ni eh. O de giingon ba nga imorang gi hatod ang imong kagalingong banig sulod sa prisuhan. Lalaki nga bibisita sa higalas prisuhan sikop human makuhaan og shabu. O de giingon nga friends forever giday ubanan hangtod sa kulungan. Ang report pinagi ni katropang Cheers League Head sa XFM, Jinsan.
1: XFM Report.
2: Reunited usab ang maghigala apan sa pagkakaroon, sulod na sa prisuhan human nasikop sa mga kapulisan ang usa ka lalaki tungod sa nakuha nga sachet sa shabu sa pagkaon nga ihatud unta sa iyang higala ning nakalabay ang alas 8:14 sa gabi. Gilang dinakpan nga si alias J, 36 anyos nga sika driver og residente sa Barangay Fatima, Jensan. Subay sa investigasyon nga buot unta mo bisita ang nasampit sa babaeng higala nga nakadetene sa Fatima Police Station, duna kini dala nga pagkaon nagiputo sa cellophane apan sa pagsusi nakita ang duha ka pastil, isa ka itlog, appetizer nga talong, suka og isa ka pack sa asin og sachet sa shabu nga gisuksok sa sulod. Aduna kini gibugaton nga 0.25 grams nga dunay street value nga 1,700 pesos. Gipasabot ang nasampit sa krimen nga gibuhat, hinungdan gisikop og gisulod sa custodial facility. Gidala kini sa General Santos City Forensic Unit 12 alang sa drug test samtang nakumpiskang shabu, gipailawom sa qualitative og quantitative examination. Sa pagkakaroon, nagatubang ang nasampit sa pagsupak sa Section 11 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mga katropa, no to drugs, yes to sports. Ug alang sa dugang kusog, mag-turbomen enhancer na. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
1: Servisyong katropa.
0: Oni mga suking tigpawinaw. Legal nga druga. Gipasulod ang kagalingon sa prisuhan. Mao ni karon mga katropa. No? Aga, ikaw rin gining tuboy sa kagalingon dito sa mga otoridad. Ang uban, mag-elikay pa mga gani. Ikaw, tuwa ka, ikaw mismo. Ang nihatod si mga kagalingon diha sa prisuhan, mga suking tigpaminaw. Ning dalaw siya sa iyahang higalang babae nga napriso. Nagdala pagtalong. Nanta ang shabu siguro dito rin talong siguro gisulod. May pagpaminaw ni uy may paglantaw des nung Facebook live karon si Norma Mansader Biakis, shout outan oh empleyado ni sa City of Valencia oh LGU Valencia empleyado ni siya dito ni kagahapon dito rin sa gilingkuran at bang me di na ko maklaro kay halap-halap nung panganaw gahapon mo gyud paniud to oh. Nag-chat sa kuha, kita na si Anday Sara o gahapon, niya, nasulod sa sulod. Sige, lingi-lingi. Nadaw ko siyang atbang. Pikas ko nga bangko ba? Hindi ko maklaro kay naka-green. Nalap-halap na akong pananaw kay wapay paniud to. Maula na hapon, idol. May hapon ni Maldito Hampit. Ang ato ang uptake pod nga security guard niya sa Hall of Justice, mga tropa. Dunay ma... Mabi-abihon ng mga security guards dyan sa Hall of Justice, mga suking tigpaminaweng hapon. Kaninyo gataran na sa Hall of Justice, no? Ini si Norma Mansader, anak mo ni Atibaday Mansader. Marikaros ang pista sa inyo, ha? O, marikarong Oktobre 8, masyaros, o 5, nang imbitaro to si Atibaday, god, o? Pista dyan sa Musasa, Sitio Musasa, Barangay, Kapinunan, Kabanglasan. Ano mga lugar sa una, huwag na itong sige na itong... Laagon diya mga tropa, manulong to basketball, sure, mapilde, bahalang mga sikhan, maabot na ng lugar ha. Malaming hapon, may pagpaminaw diya sa Ciudad de Valencia. Kumusta ang Valencia? Way ulan diya? Huh? Kumusta diya sa Ciudad de Valencia? Walay ulan? Ha? Kaya ato ang malay-balay, kay gahapon pa. Hangtod karon ga talithi paghihapon mga suking tigpaminaw. Pero kining pag-ulan, dili niya nga ikag-ul. Gracia man eh. Oh, grasya ni mga suking tigpaminaw kay wabit ay tarong agas na siyudad si Malaybalay, no? May lang po ni nga magkapanalod ang atong makikisuunan nga wala pa matarong ang agas sa tuwag siyudad. Oh, naragod! Na, Oktobre 4, ay, Oktobre 4, di ay. Oh, hapit na, ay! Hapit ng pista dito! Oh, wana, sigurado na. Gibok-bok na to ang ikog sa baboy nga giandam ni Ati Baday. Okay, daghan kay imbitisyon na si Ati Baday sa kuwa ba. Di ginako kagadtuan rag last akong adto siya ha katong basta kay dugay na to rag pat na pila na katuig sure nilabay eh. Hey, busy naman kita ni, eh. Di kita ma-presidente. Ano yung mga katropa? Tibaday man sa dir, kay mahimo po ito ng inahan. So una, di apatas kabanglasan, mga tropa. Kaya huwag na yung mga kalihukan silahang balay, mga tropa. O da siya sityo. Na-present nito dito, mga suking tigpaminaw. Daga, kwanta diya. Anang mabalik, dagan, kunsihal. Right, 43 minutos, milagapak kang alas 3 sa kahaponon, no? Sa Kitakit Stan, lami kayo ang humba, bitaway, kanang humba. Katulog yung last kong humba dito sa San Martin, ay sa Apo Makote, birthday ni Romana Villalobos. Upat ka humba, misurto ko, o tulo. Pastilan, pag humana ko kaon, katulgon ko. Oh. Oh, katulgon kayo ko, niya akong kauban, di man ka malo mag-drive. Relax sa miyog kajot. Tulgon kayo ko, mga suking tiko. Oy, happy birthday, di ay! Happy birthday ni Class Coordinator Marley Calalas. Happy birthday!
3: Happy birthday!
0: Happy birthday sa mga nag-birthday karon. Karon mga katropa, karong adlawa, manginaot nga naamo sa maayong nga panglawas. Manginaot nga bisag walay handa. Basta baskog kanunay ang atong panglawas. Muna yung pinaka-importante, good? Muna yung labing importante, mga tropa, nga bahalag walay handa diha. Di man importante ang handa, good? Ang importante, mga tropa, ang atong baskog nga panglawas, mga suking tigpaminaw, ha? Nalang na itong baskog kanunay ug layo sa mga balatian. Muna yung labing importante, mga katropa. Pahulama ko, pahulama taan na imong attire na. Kinatong attire, mapurma ra magitang tao sa programa ta. Oo. Purma ra taan ni tao sa programa ta diri kay cool na lay gamay na kuan pa pero usay lay kuwang ani, mura na ta kuan. Ito bang hapon dia ni Ate Norma no? Ma'am Norma Mansader, mga katropa. Diya sa Valencia, mga suking tigpaminaw. Sa tupag padayon, mga tropa, sa tupag padag-uban, dugang detalye nining report, mga katropa, barangay traffic enforcement nga si alias Tick Boy o Tikyo, Dakpas Bybus Operations, PNP. Tick Boy? Tikyo, mga nakabutang rin. Tick Boy din eh. Tick Boy, mga katropa, Dakpas Bybus Operations. Ano, ito na maligya ka. Dakpon kay kadiha. Atong siron report, pinaagi ni katropang Junji Librias sa XFM Agusan.
1: XFM Report.
4: Masulubon ang gibati sa usa ka barangay traffic enforcer nga si alias Tick Boy. Human kini masapon sa mga otoridad sa pagpamaligya o ginadiling druga nga makaadoy-adoy sa Purok 11 Barangay Libertad Dakbayan sa Butuan. Giila ang dinakpan nga si Michael John alias Tick Boy na sa ustok ang pangidaron dunay kaipon o usa kini ka barangay traffic enforcer o kasamtangan nga nag puyo sa Purok 8, malalaga sa naisgutang barangay. Nakuha sa iyang posisyon ang 4.6 kagramo nga syabo nga nagakantidad sa 27,608 kapisos. Lakip nga nakuha ang 500 pisos nga mark money o usa ka unit sa motorsiklo. Ang suspek, giila sa mga otoridad sa kategoryang high value individual drug personality atol sa maong pagpanubay ning sibyahan na sayran nga niundang nakini sa pagtrabaho sa barangay isip barangay traffic enforcer tungod kay nahiubos kini dihang wala siya gitagai og pagtagad sa panahon kini nga nadisgrasya. Matud pa ni Police Lieutenant Colonel Joseph G. Hementisa ang hipi sa Station 3 nga dugay na nila kining gimonitor ang naisgutang suspek nga si Tick Boy sa pagpamaligya o ginadiling droga. Sa panawagan sa maong opisyal nga kun dili muundang sa inyong daotang negosyo labi na sa mga druga nga makadaot sa kaugmaon sa mga kabatanunan, ang kapulisan padayon nga magasugpo para mapakgang ang bisan unsang daotang buhat nga makadaot sa katilingban ilabi na sa mga kabatanunan. Dugang paniya nga giawhaga ang mga ginikanan nga suportahan ang ugtabangan ang mga programa sa gobyerno mahitungod sa ilegal nga druga. Nagmalampuson ang gibuhat nga bypass operation sa pagpanguna sa maong nahisgutang opisyal. Sa pagkakaroon, ana-ana sa karsel sa bahay ni Kuya sa Station 3 ang giilang si Tikboy para tubangon ang kasong may kalabutan sa Republic Act 91-65 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katrupa, ligonon ta ang atong panglawas nga mahilayo sa mga nagkadaiyang balatian, mag-Xanthon Plus Gold o Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Junji Lebrias, XFM News.
1: Servisyong katropa.
0: Daga salamat katropa, Junji Lebrias, sa imuga report. Undang sa trabaho, kailay ang trabaho. Stila ni mga tropa. Sayangan man yun ang yung trabaho. Angkol naman kay Katan. Na. Mana gini kamaturan re. Ati Norma. Mana gini ito kamaturan, angkol. Pero pagpanikita ni, anagon, berbagsang. Mana gingon ba nga? Paniti lang, di ba anagon pa ni? Berbagsang mo na eh. Ay, may hapon dia sa... kaning Divini Gracia family o De Los Santos family. Diya siya may sinanglanan, bitaw. Barangay sinanglanan, mga tropa, no? Mga kasilinganan na sa Divini Gracia o De Los Santos family. Mayang hapon. O diya, mayang hapon po diya sa Apot family, mga katropa, sa Barangay Linabo, Flores Village, mga suking tigpaminaw. Mayang hapon, ya? O sa mga kasilinganan, usap diya, mga tropa, naghapong naminaw o XFM diyan napita, mga katropa. Ala ba ega hapod garejo ga taray. 49 minutos milagapak ang alas 3 sa kahaponon. Mga suking tigpaminaw sana all daw na si Abi, ha? Ah? Sana all daw ana si Abi. Ah, ama si Abi dia boyfriend? Abi, oh. Kumusta yung pag-eskwela mo, Abi? Kakuha ba ka ng 101% na score ngayon? Kasi ana si Papa ni mo, Abi, mag-adto daw ka sa Jubilee. Mukha mo og pass sa Jubilee. Kana bitaw babad gikas computer. Oh, sige, tan-aw TikTok dia. Si kinsa ra imong tan-aw nga mga reels dia? Sige, tag-tan-aw mga reels dia nga mga kartong yung tan-aw nga malipayon kay mo tan-aw mo tong mga reels. Babad kay mo sa computer o cellphone, ay yung kumpiyansa eh. Base o niyag, kanabitang galua-luha na yung mata diha, galua-luha ang mata. Kanabitang adunay sambol ba? Sambol mga suking tigpaminaw. Sinyalis na sa katarak. Sinyalis na katarak, mga katrupa. Bisag ninglapas ng isang imong driban, la, mulingi, kaya pong kaskilid, kito ay hamis. Okay, mabangga ka diha. O sa matong magkiksuna, mga drivers, na po ito, patinawon kanunay ang atong pananaw. Magkinanlan na ito, mga tropa, nga imintinars pag-inom kining Visionix Plus Soft Gel Capsule. Ngunit akong tabang, mga katropa, para mo tinaw ang atong pananaw. Labi na gyan, si Lulo o si Lula. Mga pangidaron, ako sa una, abusador kay kong lawas kay manghilamos ko, karang gikan yung sulakaw, gikan yung trabaho, hilamos, masa. Ngunit edad tag 30 karon nanatay gipamati mga katropa pagtungtong 30 wa nagasugod ng balatian. O ning labinos palan-aw ang pingan din nato kay mo ni pinaka importante inatong mata mga katropa ni mata gyud bisig kan mo gi pinaka unang makasala gyud oi. Okay, ayha man nimo istorya, nakita man nimo daan mo ning unang makasala kining palan-aw nato. Unang imintinar sa pagpatinaw, inom og Visionix Plus Soft Gel Capsule. Sa to pagbalik mga katropa, standby.
1: Servisyong katropa. Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng Visionix Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulog siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes, habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. Visionix Plus Soft Gel. Yung parang laking tuyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa Visionix Plus Soft Gel tumutulong protektahan yung eye cells, habang yung lutein at zeaxanthin tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo. Visionix Plus Soft Gel.
5: Mga katrupa, exciting!
6: gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
7: Hot!
6: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
7: Luod! Exciting?
8: Ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
9: Romeo Duran, sa akong rins bitaw, nga ay mga bubunggo kabuo, murag na kogoto sa tao. Sakit kayo. Tapos nga, tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, nila siya, magkamene siya, nagkawala, ato nawala na yun. Mga ganit na kadibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, sarago, kumutis din mo ninyo, alanga, minut yun.
8: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman to ng anak. Apoy kayo permi

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gid ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahit na all-in-one sa pressure.

0: Balik tayo mga katropa, doon na tayo, 4 minutos na, milagapak ang alas 4 sa kapunon. Dayapon ka muna minaw sa 101.7 o naglili sa itong Facebook Live, ganoon kahapunon, Sex FM, Bukidnon. Dayapon, ganoon yung makaubad, mga tropa, katropa, Jonathan Dali Suriano. Na ito makutay atong linya dito mga tropa ni Kapitan. O, surprise Kapitan karon mga tropa. Sige lang. Ilag mga tropa, at least sa kamisin sa ito. Unyag makita ito niya. Masing busy ito ato sa Esperanza mo siguro. Sa pagpadayon sa mga balita mga tropa, illegal nga na masahero sa Tagum City o presyo sa gasolina, dakong hagit sa mga litihimong tricycle driver. Ah, magsakto gini. Ang report pinagin ng tropang Lars Anyol sa XFM, Tagum City.
1: XFM Report.
2: Dito mahayag sa pipila ka mga tricycle driver sa Tagum City. Nga na kung hagit alang sa ilang panginabuyan, ang giingong mga illegal nga na masahero sa dakbayan, nga ilang kompetensya sa pagkuha og pasahero sa kadalanan. Sa interview sa XFM Tagum News Team, kang Nas Custodio, 65 anyos, sa halos upat kadikada siya na nga isip tricycle driver. Niabot matod pa sa punto ning panahuna, nga buot niining muundang tungod sa nagagamay ang iyang income sa matag adlaw, tungod sa daghang mga kulurom o illegal nga na masahero ang naglatagaw. Dungagan pa sa lain na usab nga hugna sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo.
3: Pait na mo din karong kini mga babao daghan kayo.
4: Kompetensya.
3: Kompetensya nga mga why kuan sa why pakinabang sa gobyerno.
4: Oo.
3: Napay mga kulurom pati daghan na napay single. Ya kami nagbayad sa city.
4: Usay pasabot ni mga kulurom sa tricycle.
3: Oo, daghan kayo
4: nga gobyerno.
3: Ya, babao grabe.
2: Matud pa ni tatay ko studio. Sa 300 pesos nga bayad sa arkila sa tricycle, og tubil nga 500 pesos, ana-ana lamang sa 250 pesos, nga to sa 300 pesos, ang iyang limpyo nga mauli siyang pamilya. Kundin, iyan na lamang kining pasiguan sa bugas og sudan. Dakong problema matod ba kung asa mo kuha og pagbalit og tambal og ugaling masakit sa ulan init nga kayod. Mahinumduman nga gilayong gipatuman sa mga gasolinahan sa Tagum City ang oil price hike nga gianunsyo sa Department of Energy kon DOE nga 5 pesos 0.68 centavos sa gasolina, 4 pesos 0.31 centavos sa diesel og 4 pesos 0.62 centavos sa kerosene. Kon din misa kana sa 82 pesos 0.30 centavos ang presyo sa gasolina. Dugang pa sa mga tricycle, mapangitaan og solusyon ang grabing kamahal sa gasolina, pinagi sa dubli kayod nga pagpamasahero. Apan kung daghan matod pa ang illegal, nga ilang kalumbaan ay sa kadalanan, hago lamang matod pa ang ilang maangkon.
3: Bawaw gyud grabe, way dakop unay sayo sa way na mo ni mga driver. Sir, hindi ba na dakpon nga wa man nagakwarta ang city na?
4: Okay.
3: Di ba nga pila ka book na sila, may mga 500 ka book na sila, kaya ba? Kaming nang nabuhi og legal, luway kayo mi.
2: Gikumpirma usab dinhi nga sa kapin 30 ka mga miyembro sa ilang asosasyon. Ubay-ubay na matod ba ang niundang og nangitaglaing panginabuyan base sa taripa sa tricycle sa Tagum City sa 80 pesos ngadto sa 89 pesos 0.99 centavos nga presyo sa gasolina, ana sa 19 pesos ang minimum nga plitihan. 16 pesos ang estudyante o senior citizen sa unang tulog ang mga kilometro o dugang 2 pesos matag kilometro kung mulapas. Para makabaton og limpyong kalawas, gikan sulod paingon sa gawas. Magsanton Gold Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, Katropa Lars Anyol, XFM News.
1: Servisyong Katropa.
0: Daghang salamat Katropang Lars Anyol sa imong report. Ah, I feel you, Tay. Daghan man ta na piktahan karon ako diay. Kana diyan mong baog kagadagan diya. Piktahan niya po na. Oh, wala pa iligid. No? Ilis na. Oh. Oh. Need man ay padagan mga katropa. So, karon, huwag muhatag ang gobyerno ra ba mga katropa o kana bitang subsidiya sa gasolina? Di ra ba ni maapil atong mga murdili ni maapil atong mga balhabal driver? Kung maapil man tuod, propetipan dugaya mga suking tigpaminaw. So, muna ay problema diya karon. So, dugang na po ni nga dok-dok sa ulo, mga katropa. Luoy gigayo ang atong makikisyo ng mga drivers. Labi na ito mga drivers, bay. Kato mga drivers, mga tropa, nga nag-abang lang og sakyanan. Kanang pamasayruhang mga multi-cab. Kanang gaabang ba? Unsa pa may maulis, pamilya, ang tao na nawi. Labi na tumal kayo, mga tropa, ang pasahero. Labi na og tinginit. Kung tinginit, kaya ubang pasahero, kaya di mo sakay. Kaya pagbibaklaram na, mahapon. Kaya ulan, pugos, nagsakay diya. Kaya ko na, nga na, mo abang pa ka. Mo tubil pa ka. Kaya ikaw, may mo tubil na mong iabang ang sakyanan. Ganun na lang man niya. Mukaon, magig ka niya. Madakpan na ika diya kay narong parking. O, oh, doon kay kanihawa sa ilubak. Nadakpan na ika. O, di ba ka, nasilipan ka. Kaya di mo siga yung brake light. Daghan ba, daghan. Mga tuloy, kayo itong mga driver. So, atong gobyerno. Unsa'y pamaagi ba? No, sa pining pagsaka karon sa krudo, gasolina sa atong nasod sa Pilipinas, imo gyud pangunahing panginahanglan nun ba? Nagunang panginahanglan nun, mga tropa, sa atong mga nanagiyaw mga sakyanan. Kay bisan pa og unsa kadaghan si mong humay diha o si mong pagkaol produkto ng i-deliver sa market, kung wala'y krudo ang imong sakyanan, di mo na kadaghan? So, diha na dayon mga tropa, mahalang palitonon, kining mahalang krudo. Sabi ninyo, ang looy dani, mag-uuma. Mga konsumante dayon. Ang mga mag-uuma, paliton lahang produkto mga trupag barato. Kaya doon mo na sa buyer, barato. Pag abot sa market, mahal na yung kina. Kaya mingon itong buyer, kuhan man guni. Mahal kay gasolina krudo karon. Kaysa may looy, konsumante. So ang gobyerno na to karon, manawagan na punta si gobyerno. Manawagan na punta. Unsay lakang na pwedeng mahimo sa gobyerno, ini nagkamahal ng gasolina o krudo sa itong nasod Pilipinas. Kani ba? Morag yun ta na. Kumingon ka mga tropag, muhatag ta diha o subsidiya sa mga drivers, pila raman ka drivers ang nakabinipisyo na yung subsidiya sa gasolina o krudo yung taon ay? Kanang fuel subsidy? Pitinaghanang driver, pero sa kamahal sa gasolina o krudo, apektado ta ng mga drivers, mga operators. Pero ang paghatag sa mga subsidiya, kaning fuel subsidy, pipila lang man kabuok. Pipila lang man kabuok mga katropa. Kunya, kana dili man ang long-term solution, band-aid solution man gihapon na. Ning gasto lang tag milyones, bilyones para sa subsidiya sa tibuok nasod apektado sa kamahal sa gasolina krudo, pero band-aid solution, dili long-term solution mga katropa. Ang solution ani, mangita tag pamaagi unsaon pagbarato sa gasolina o krudo. Mingon tag apektado ta sa gira sa laing nasod. Diba? Kung apektado ta sa gasolina o sa gira sa laing nasod, nganong pirminti ang manggaangkat ng mga, nganong napa may supply ang mga dagko ng mga fuel la kining kining fuel sa tawag sa Bisayon lang na to. Kanang mga namaligya o krudo ba? Gasolina, mga tropa, kanang mga nanagiya o dagkong kumpanya sa kru lana. Ano atong gobyerno? Ambot pa ba? Ambot ba? Perting lisuda, no? Pag natay atong mga tao ba, kay hiluan lang nato. Wala di man tasupak. Wala di tasupak anang pagpanghatag kay Yuda. Kay katungod mo sa gobyerno nga muhatag kay Yuda. Pero dili unta kanunay nga diha ta permente mga tropa i-focus nga pag nay naglisod ayuda. Ako motuor ba gyud ko nga kada ayuda nagi maingon tang corruption ginagmay. Ningon mo din amino, nainingon na karon, nakakita ka na ka sir, nakapaprove ka na. Pati manganin na inyong gikontrata diha, kickbackan maginang 10 kilos, pag-abot, timbangon, 8 kilos yung mangani. Kasi mo ito din reklamo diha, katong tag-jis ang kilos, atong 10 kilos, nga madawat, pagtimbang, itimbang, marunong yung puning tagaan ni mo diha, makatrupa o hinabang, timbangon, oy. Nagyaw-yaw, 10 kilos na imong 8. Di ba? Wala na, ipang tigbas na. Tingay-haya. Sabi na nga, akita, magpasalamat akong na gobyerno ng pagkabana nga dunay mga ipagtagaan o mga kanyang hinabang. Pero dapat, tanawin po nato itong itagang hinabang, nakasure kita ang katunog yun ang hintabangan. Bisitaha po niya. Kamu pong tiglista sa hinabang diha, isalikway sa napamulitiko. Ili salikway sa nang pamulitiko diha, salikway ng away kay dili man yung kwarta, kwarta man sa katawhan niya po. Ibalik man sa katawhan niya. Ipriyoridad tong na sa mga hilit ng lugar. Hilit mo na. Uban po, nabang pag sorbe dito, hatag dito, nagyaw-yaw. Katong dapat ang itabangan. Niingno na yun dito. Wa man ko mo itambong-tambong meetings porok. Wa mo itambong-tambong assemblies barangay. Ito mo po din yung pangutana, ikaw tiglista, tig-sorbe diha nga. Nanong wa sa katambong atong panahon na. Niya sure gika ka na imong gitagaan present na kanunay sa asimbliya o meeting siyong purok. Imo na lang siyang gitagaan or gagawin sa lista kayo doon sa imong luwag. O mo na tinood. So sino ko? Ilaron pamunta ninyo. May magipanganak. Kagahapon tang ipanganak ka. We're not born yesterday. Ipanganak ta 1996. Mga katropa, dito sa itong pagpadayon, sa itong hisgutanan, subo ta karon nga di na ito makuta itong linya dito ni Barangay Kapitan Japet Bakiskisan sa barangay Bakingking Esperanza Agusan del Sor apan aduna tay giandam diha kaninyo mga suking tigpaminaw nga usa ka kanay pamahayag sa mga kapitan mga katropa. Kay si Kapitan Bakiskisan mga katropa sa barangay Bakingking nagpasalamat sa mga kasundaluhan human mapukan ang walhong nga grupo siyang barangay. Kay kini nga grupo mga katropa nga naingkwintos kasundaluhan atong kalabayng Sabado September 12 usa sa misurrender niini sakop sa barangay Bakingkingan mga katropa. Atong paminawon si Kapitan Japit Giban Bakiskisan mga tropa ang barangay kapitan sa barangay Bakingking Agusan del Sur.
5: Udto og dako ko pasalamat nini nga gayuna nga bisan dayo sa mga panghitabo nagpasalamat ug dako nga ang tanan nahumanag yun. Dilitiaw ang among ibati, labi na sa ako. Nga dito, yun kung dula pa dito, didula ang championship. Ngayon pa ni Sir gahapon sa pulong-pulong nga panang cup, panata ka ng lamang na tagap siya before pa sa na-captured sa na-engage si katong leader nga si Rida. Wala nga, dili pa buo ang akong kwan sa itong pagkabuntag pa sa 5 p.m. kapin na nag-engage sila tungod sa sitwasyon nga kinilaging dito nadala sa akong barangay ang niakaroon niya isurrender nga si Angelito Torres kay Pilig Malilo nga taga-amo gyud na munang niabot sila dito ipasilitate niya ang kuan dilipod na ako masabot akong gibati atong higayon na pasalamat ko sa Philippine Army nga dugay ra gyud mina ngandoy nga unta mahumanag yun yampo namo ni si Angelito Torres kami si ang maginikanan nga makabalik unta nga buhi dito kaya ako experience gina ako musulti lang ko sa tinuod sa so, wala pa mahitabo ang ikaduhan lang pagbalik na read ko dito in time pa sa 23rd IB kang Colonel Paulo. Ako lang, sir. I-express my plan. Kay trauma ko atong gayon na kay sila. Giregid ko sa balay. Ang ilang dala dito, edad ang RPG. Nakakuha ko sa ungulong unsa man ang akong kuhan. Tungod po na akong malikayan kay taga dito man ni si Angelito Torres. Itong akong pamilya na adi as akong palimay as a leader sa local chief executive sa BLGU. Ito nga, sa dihang may sila, may lakaw na food. Dugay na ito nakabalik mo ito nga, katong higayon na itong monitor na nga nibalik siya diha, August 15 man siguro ito. Di masabot ang gibati sa usa ka kuan. So napasalamat ug dako sa mga sundaluan labi na gyud sa mga assigned dito. Kay dili lali mga akong gibati atong higayon na ibalik na pud sila mo tong pag engage gid na buto-buto sa akong pandulol sa akong barangay meron masabot ang katauhan na ipagka lisang pero sa diha nga nahumanagid na nakuha na si nakasurrender na si Angelito Torres nga taga-amo niya si Rida na bawasan na gitanan ang kaguulo ug kakuan kagahapon nga adlaw ra gyud. Napasalamat ug dako sa Philippine Army na pinanguluhan sa atong nga nahuman na gyud. Makoy lain pasalamat ug ang akong lungsod sa Esperanza, pinanguluhan sa mong mayor, supportive gyud kaayo. Ang mataod ug yakuan gyud nako nga mag-impormasyon kutob sa mo nang na-engage si dayon ang kuan sila kay mula gito. So, wala ko lang yung kasulti sa tanan, sabi na sa mga media. Salamat kayo sa pagtabang sa atong mga kasundaluhan. O, ang hinaot ko nga ang tanan masustain ni labi na sa kagibuhat sa MECCC mo po yung isang nakakuan. So, wala. Walaan yung kasulti, kundi ang pagpasalamat ug dako kanatong tanan nga ang kuan na humanagod labi na sa mga batalyon commander sa matag batalyon. O, daghang kasalamat kaninyo o ang Diyos magapanalangin kanatong tanan. Paunas tanan, mayo.
1: Servisyong katropa.
0: Yung auto mga tropa, si Barangay Kapitan Japit Giban Baking Bakiskisan sa Barangay Bakingking Esperanza Agusan del Sur. So, dako ko siyang pasalamat mga tropa sa kasundaluhan human naging napukan ng katropa aga walog nga grupo. So, kuna tiliwala mga tropa sa mga encounter adunay mga pamilyang apektado ni ana. Adunay naapektahan mga suking tigpaminaw labi na gigatong adunay mga kanabitang bukid ay kanabitang uma diha sa maong dapit mga tropa kay adunay kay yang 26 IB pod after sa maong encounter kay buntag mo ni encounter sulod din ang mga tropa sa kasundaluhan dito mga tropa kay adunay may mga debriefing pagpulong-pulong mga suking tigpaminaw kay kaning buto-buto man gud okay lang sa uban nga anad nakagbuto-buto uban na malisang pa mga suking tigpaminaw. So ni adtong adlaw pod human sa encounter mga katropa ang 26 IB ug ang MSWD mga katropa sa Esperanza nagduhol og tabang sa 131 ka pamilya mga katropa giingong napiktahan sa gubat sa maong nga dapit. Ha? Human sa nahitabong giyera sa Barangay Bakingking lungsod sa Esperanza gilayon nga nagpahigayon og tabang og community outreach ang 26th Infantry Ever Onward Battalion sa Philippine Army aron matabangan ang mga pamilyang naapektuhan. Nitong September 12, mga tropa ang 26 IB ubat ang kadaiyang ahensya sa gobyerno og sektor sa komunidad nakig-organisa og pulong-pulong og information education campaign nga gitambungan sa hapit 200 ka mga residente tumong sa mong tigom ang paghatag og sakto og updated nga impormasyon bahin sa seguridad o ang paghatag o kasiguruhan o pakig-uyon taliwala sa sitwasyon. Pagkasunod adlaw mga tropa, September 13, adlong Domingo na, ang natoy gipaygayon nga press conference dari mga tropa sa Bukidnon, nakitimbay yung usap ang militar sa Municipal Social Welfare and Development Office sa Esperanza sa pagpanguna mga tropa ni MSWD Officer Edgardo Sirna, pinagi niini malampusong naapod-apod ang mga relief goods ngadto sa 131 ka pamilya nga naapektuhan sa hinitabong panag-away mga suking tigpaminaw. Gipahayag sa 26 IB nga ang maong ayuda kabahin lamang sa padayong subay sa gobyerno nga dili lang seguridad ang gihatag kundi lakip ang pagtubag sa batakang kinahanglanon sa mga lungsuranon. Sumalapas pamunuan sa batalyon, padayon sila maging coordinate sa local government units aron masiguro ang kaluwasan sa pagbalik sa normal nga sitwasyon o pagbalik sa kaangayan sa pagkigpangabuhi sa lungsod sa Esperanza mga suking tigpaminaw. Sulod ayon largo kay mao man gini siya mga tropa bisag gani katong diha sa may sitio na lumusan no. Nakalabay nga Hunyo 21 karon tuiga lang human sa encounter buntag og tropa sulod ayon ang mga ubang tropas kung sunaluhan, labi na ginsagaraan ni mag-una, si MO gin mga tropa. Kinig taga si MO aron sa pagtapok sa mga katauhan, pagpasabot mga katropa, o niya marag, debriefing, sama sa mga ingon na ganiha nga, Dili tanan mga suking tigpaminaw, anad ug buto. Ana ba? Dili anad, mabitin ng uban nga himuon gyud mga tropa ang debriefing diha kay gakulba, na may uban matruma pagani mga suking tigpaminaw. So, pasalamat ana mga suking tigpaminaw. So, atong gusto ta masayran kung kinamon ko tay info pod nga katong duha man gud ang nakadagan atong nga encounter. So, duha ang nakadagan ba? Nya natay info mga tropa nga murag ni surrender daw mga katropa sa usa ka batalyon diha sa Agusan del Sur. Nay duha ang nakasibat ani. So, mo to mga tropa no? Ang pamahayag sa mga kapitan. So, dakong pasalamat mga katropa nya kinira ba kay gikondina po ni ang kamatayon ni Karida sa kining nato usa ka ato diri kalimot ko diri ato tong liliyon be. Gikondina ang ihang kamatayon mga tropa sa usa ka kining kaubanan po ni kaniadto mga suking tigpaminaw. Gikondina kini ang ihang kamatayon mga katropa human sa nahitabo dito sa may Bakingkingan mga suking tigpaminaw na kalabay nga adlaw. O, nato diri kayot lang ha. Ito sa liliyon mga suking tigpaminaw kay talagi makalimot lagi ta largo. O, kay malimutin naman kita niyo eh. Malimutin na kita mga katropa. Ito diri o. Diyot lang ha. Oh, okay, sige. Nado'y truck na disgrasya dito doon sa dipo. Pastilan, na loss break na po de. Mga suking tigpaminaw, 26 minutos ang milagapak sa alas 4 sa kapunon. Madto na ko. Kaya madto na ko dito. Inadaw info dito. O sige, sige. Balikan na po itong si kadisgrayahanan ba? Itong kurbada, ubo sa rehab. Mga katropa ba ito ng Glancops? Itong mga balita karo kahapunon. Sa ngalan, sa tibok ang puwersa sa XFM Philippines Nationwide. Sa mga station, manager katropa ang Miss Rusty Maricondino. Kutugbang, speakers lawa, katropa ang Jao Pagutayaw. Alang sa nagkay usang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropa ang Jonathan Lee Suriano Mingon ang pagkabot sa station kaya hanlan ang pagtinabangay. At ang lisod kabutod kung ang kamatura matabunan sa maling binatan. May hapon, Bukidnon. Dalay ko ang Diyos katong tanan. I love you, Bukidnon. Servisyong katropa.

0: si Kawa. Ayaw sa galing ko eh. Sige. Ani o. Bago ka lang ko pahikapon. Bago ka lang ko pa gabson. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
1: O siya man imo pangutana.
0: Kuan be, what is the capital of the Philippines be? Tumaga ko nun na be.
1: Bisan ako inse. Ako alam, Pilipinas, wala capital, pulo utang.
0: Bayra na lagi na ako eh. Exciting?
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong glucol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may glucol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santol Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong glucol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santol Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming na epektibo. FDA-approved supplement.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty sa

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Synthem Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abellion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Synthem Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Synthem Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminorea.
3: No.
1: Synthem Plus Herbal Oil.
4: Eh? Ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo? Ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa lagi ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamin sa kumbana. Ang Synthem Vitamin C. Gisugo ko sa kumbana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igol ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Synthem Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Synthem Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Synthem Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C. Mag-Synthem Vitamin C.
7: Synthem Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Soft Gel. Sista Pain.
9: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon o Sista Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
8: Sista Pain, tanggal ang pain.

0: taman ra ko sa ibog ani. Wa pa kaayo ka sa imong buhok.
1: Girl, maratu ra kaayo ni oy. Tara, kuyog dai sa RK Beauty Salon sa Aglayan Malaybalay City Bukidnon.
0: Mo ba? Pwede ra dai kong magpaayo sa buhok nga barato ra?
1: Yes, girl, oy. Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya ma satisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RK Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isitaha ang RP Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni? Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
3: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
2: Uy bay, nganong diri man ka magpagas perme?
3: Kay dire sa Shell bay, siguradong ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
2: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
4: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
5: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.
6: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
7: Hugot na ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya nga manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos na silog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Sa una, katong wala pa kung naminaw og XFM, tawagkod ko nilang bayot.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suway ninyo. Suway kong tawag og bayot. Di ba? Hita nyo katang. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Pang?
10: Exciting!
11: XFM.
12: XFM.

0: Uy, kinsa man ang sige panawag na ko? Bidobe akong tubagon. Nanawag man lagi ka.
1: Asa
0: day ka? Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mamotor. Kiparter.
0: Ni kinsa?
1: Alangan kinsa pa. Si Lula.
0: Okay. Daan ko palagi. Okay.

0: ko'y greater unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako og greater. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
3: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami mindi ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin ako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, ug nanambal pa jud ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Lex, daghan ang natabangan.
4: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra bigyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Lex Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision Lex Plus capsule, sir. Mora tawo nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision Lex, slay ang ka epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
5: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
6: Hindi ko ganaan magsigit halubilo sa ibang tao kay maadlo kung basing na-idol lang ang virus ba. Kung kabigit ko na tumar sa Premio D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Jenny, usa ka certified Premio D3 user, testing it with you.
5: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Ako si Tolis, 50 anyos. Isa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh, di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasayrog sa'yo, aron maka boundary. Kung saon na lang ang balon sa akong mga anak. Kung sumo pa sa balay, sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si misis ba? Grabing kumbate, misis, ayos buntag ako kay misis. Isa pa na, kundisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga, pamasayrog. Pag uli na ako sa balay, makatag ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Kung sa paigulat ninyo, pag-turbo na mo, para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta! Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang sa misis. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
8: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa apot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain.
9: Si Arlene ng Davao City. Isa ko ka virtual assistant. Kung nagpangita mo o pain reliever, dali na ta sa Assess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Di pariya sa ubang brand. Kailangan pakamuinom o kaduha or katulog.
1: Assess the Pain. Pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist all to doctor.
10: Gilbert po, security guard. Buyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Merienda time na!
1: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven, made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patatas, burrata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa D&B Bake Shop. D&B Bake Shop. Makita ang D&B Bake Shop sa Barangay Aglayan, ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan, ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, D&B Bake Shop na.
11: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings, and time bonded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
12: Produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
13: Palunga ang plangka o breaker sa inyong kuryente, pusa o mubiya sa inyong panimalay. Dikayi ang flying connections sa kuryente. Kini mamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunod. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Par, pakurati na gos misis ni mo nga. Di na mo gaya ibang tama di doy kay gidiabitis na di ay

0: ikap.
1: Eh, November to.
0: Usan to ikakap?
1: Kada tuig. Alangan na mag sometimes.
0: Hey, hello, go! Bungo sa ito eh.
1: Exciting.
2: Na ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Dinina Ateneo. Bilis na sa Ateneo Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kali? Bili mo ko kapin na gubayo. Magkamatnon ko dugan na sa kasbalik atulog. Manatini ka tuwid na din ko makatulog bayo ang baon niya. Maayo akong tulog. Maglanggo na good ko. Kaniya to bili man. Masama ginang sa Santon Plus.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Huh? Ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko nag-uben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo bang kusina ha?
3: Oo, baklan ka. Pero dali lagi bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag Salvon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Salvon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo

0: Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, all the doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Kapit akong duty. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
4: Ay, Mami. Ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Na naman. O saan na adikto?
4: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Walag yun?
4: Oo. Naapagin sila yung pag-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
3: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pagtambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
5: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
6: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
5: Unsa may akong gamiton, boss?
6: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
7: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
8: Inyo tanan katawhan sa Malaybalay kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig ug ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako gyud ka nang pagabuhaton kay ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo ug baruganan. Ug unsa man galing akong gituian nga mapulong, ako ginapagatong manon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahong na iya kong gibutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dilipid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
9: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tan-awa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas na lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Oy par! Pakuratira ko ng imong lolo niya par nga. Ikaw mo yung mawidro siyang pensyon? Pintano na bitaw na par?

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: sabihin mo kay isalistari mo na sa kapelya.
1: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
0: Oh! Ano sa? Anong awan na ko pangaran rin? Sa imong danaw, di ko musukol ni mo?
1: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Akong butangan o musukol. Exciting?
2: Exciting!
3: XFM.
4: Si auntie nimo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yung itrabahoan.
5: Oh, sige ma.
4: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayot na. Naapa ko'y sakit. Naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
6: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Santon Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong tabi.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan na ako.

0: Coffee Mix.
1: Saltong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Saltong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Saltong Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dyan si Aaron James Magiki. Sa City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya ito akong mata, magsigi o luha-luha. Mahanap ako panan-aw. Sumbol kaayo, permi. Tumod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o din-aw na. So kamo diha, nagdunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang sulbag sa iyong problem.

0: Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata, makatabang, armalikayan, na makabato ng glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Ay, pero sir, kung ko nag-absent sa trabaho, sir, pero di malikayan na bimaong dun ay batigong salawa. Dahil tabang sa kuwa ang premium D3, kay sukat nga nag-maintain ko ani, namatikda na ako ang amoral lagsip pero nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata nga? Mga 2 days ka mag-uban? Busa, mag-check it ako ten.
6: Dili mo lagi.
5: Kahit man na usabang imo na una, uy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, uy.
5: Dumbat. Gimingaw ba yung manipo? Ayaw kong inangawa ka. Gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dung.
6: Usa man gyud.
5: Nagoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imani aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo?

0: Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang alaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Nangita ka ba o di kalidad nga health and wellness products? Adunanay ka sa ligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Adunay usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad. Piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malabela City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
3: In one nga serbisyo nga dili kabahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
4: Say Yes to Health, mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
5: Paminaw ang anunsyo sa mga otoridad sa TV o radyo. Kung gikinahanglan, ipaabot sa hingtungdan ang sama sa broken power lines, nibuto nga gas lines o nanginahanglan o rescue. Mensahe gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Uy, ako rati na gulay mong manager nga. Kalang ining break time ganin ni mo? Di na ka mabalik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.

0: Okay, good morning, class.
1: Good morning, sir.
0: Our subject for today, yours among in a sentence.
2: Ako.
0: O sige, ora, ikaw.
2: Among the fish, coconut is the best.
0: Yay! Okay, very good, very good. O, isa pa, isa pa.
3: Ako kap.
0: O sige, budoy, ikaw.
4: Among the zero, ikaw up.
5: Exciting!
6: XFM.
7: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapaka-anak. Grabe kayo kasipan. Ako, dili man jud ko.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang abon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Centum Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, tatatatiki. Dati, para dating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
3: Centum Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminorea.
5: No.
3: Centum Plus Herbal Oil.
6: Atako, iskunta.
7: Ang imong baon ng kwarta, yatagan ka ni mamay mo?
6: Opo, papa. Putang mami sa.
7: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
6: Saturn, Protonase, hala, himot ko!
7: Kaya sa ha, kuha, okay? Yaro, unya, igdala sa kanyang tubig daan. Ino na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
6: B! Ah, mana ko hinom!
7: Next time, ayaw gid kalimti pag inom sa Saturn Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, ug kalitura. Kay maka-imbos magkini sa atong immune system. Mwinom sa gani ko ini.
8: Santone Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Nagita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page, My Photographer.
11: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time. Ipakita sa...
12: Hala, happy taong duty. Pero ang saan man eh, wala ko ikagasto.
13: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
12: Nga naman, unsa na adik to?
13: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
12: Ha? Tinuot? Walag yun?
13: Oo. Naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
12: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
13: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
14: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
0: disgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Par! Alay bagol par! Pakuratira ko di mong asawa par, ing na nga! Nagbulag na mo sa imong uyab na matanon par!

Okay. Usbon ko, mayong gabi eh, sa inyong tanan mga kaigsunan o mga kaigalaan. O, ingon mga sab sa atong mga katropa sa nag-online station sa XFM, sa mga naka-hook up sa atong programa karon, sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, XFM Bukidnon, Zamboanga, Bayugan, San Francisco, sa XFM Mati. Usbon ko, mayong gabi eh, kaninyong tanan mga kaigsunan, mga kaigalaan. Aniyan usab ang inyong ubos nga alagad, Marlon Bohol, layad na usab kita. Karon sa XFM 107.1 Tagum City. Magaimbita usab ako kaninyo, mga kaigsunan, mga kaigalaan, sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa atong programa, nining kagabion, ang tingog sa reformasyon. Magaisgot usab kitag mga mahinungdanong butang alang sa atong kinabuhi. Apan sa dili pa nato pagaisgotan kanang mga butanga, ato sa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan og sa og ang mga naghatag og kinabuhi sa atong programa. Ang CEO ni ining istisyon, Welaen Doc Ramilito Oy, nasab sa iyang kapikas kinabuhi, Vice President Ma'am Olivine Oy, nasab sa ato ang General Manager Sir Edwin Garing, Station Manager Sir Arnel Cortes, nasab sa atong labtikong technician Sir Kenneth G. Batukan. Usbon ko, mayong gabi eh, o dagang salamat sa inyong pag suporta nining atong programa no, ang tingog sa reformasyon. Og alang usab sa mga kaigsoonan, mga kaigalaan, suking tigpaminaw, adunay mga gusto ipaabot ng mga pangutana, mga clarification sa ato nga topic na pag-isgutan karon. Ang atong number 0965-160-3092. Usbon ko mga kaigsoonan, ang atong number 0965-160-3092. So magkana nga ito ang number nga pwede ninyong makontak mga kaigalaan. Huwag alang usab sa mga pagpanimbaya nining kagabion sa itong programa. Akong gitimbaya ang itong mga kaigsunan dinhi sa Tagum City. Itong mga kaigsunan nga din nagpadayon sa pagsubaybay sa itong programa. Sister Wilma, no, nasa Bisayan, inusab sa ako ang kapikas kinabuhi, inusab sa ako ang pamilya, no, nasa Bisayan Village. May gabi eh, kaninyong tanan, inusab sa ato nga kaigsunan, no, din sa Garcia Bell, Plinio's family, inusab din sa Pagsabangan, Lumando family. So, may gabi ikan yung tanan. Inusab sa ito nga kaigsunan din sa Maximo, Dumaguete family. So, may gabi ikan yung tanan. Inusab din sa Glorious, no? Din hidapit sa La Pilipina, Brother Rogen Rubino. Inusab sa iyang kauban o sa Panimalay. So, may gabi ikan yung tanan. Inusab sa ito nga kaigsunan din sa Santol, si Brother Masangkay. O, inusab din sa Public Works, no, din sa Price Gas ato nga mga kaigsoonan usab nga di nag padayon usab sa pag patalinghog sa Bible study, Brother Jasper Ibanez, Brother Janber Ibanez, usab si Brother Jed Ryan ko, usab si Brother John Ortelliano na namutang sa Three Kids Vulcanizing Shop, no. So may gabi kaninyong tanan mga kaigsunan, no, mga kaigalaan. Inusab sa ato nga kaigsunan din sa Sinanguti Village 1 and 2, no. Sila Brother Tagapulot, no, ban sa iyang mga kabataan. So may gabi kaninyong tanan. Inusab din sa Sinanguti 1, Rubino family. So may gabi kaninyong tanan. Ang nasab sa mga kaigsunan sa nagkananlaing lugar, no, dinhing Dapita, sama sa Davao de Oro,
no? Itong kaigsunan din sa Mawag, minasab sa Nabunturan, minasab sa Compostela, no? Brother Sarania, no? Na din na. O minasab din sa Mangayon, no? Brother Dudoy Pacquiao. So may gabi kanimo dia, brother. Minasab sa itong mga kaigsunan din sa Maragusan, no? May gabi kanyang tanan, mga Inuahalis family. Nasab sa itong kaigsunan din sa Mati, mga Nudalo family, sa Bautida family, Kabindis, Kabandis family, so may gabi kaninyong tanan. Ban sa mga kaigsunan usab, no, din ha, nga wala na ko na litok, no, mga pilido, so sa Gyapon, ako mag-aingon may gabi kaninyong tanan. Nasab din sa Lupo, no, Flinios, family, Bandibas, no? Bandibas family. Inusab sa ito nga kaigsunan, no? Dinha sa Kaubanan, no? Dinha sa Kukurnon. Inusab din sa Pantukan, no? Sa Matiao, mga Bilarde family, Divina Gracia family. Inusab din sa Centros Pantukan, no? Inusab sa Binaba, no? Mga Divina Gracia family. So may gabi ikan ninyong tanan, mga kaigsuunan, mga kaigalaan, ko magapanginaot nga kana kamo anaas kanunay sa mayong panglawas. Ang sabatong kaigsuunan din sa din sa likod, no, sa Gmall, no, sa Brace. Ito ang kaigsuunan niya na sa Karinderia. Francisco family, no, ban sa iyang mga kaigalaan usab mga kaubanan din na sa Karinderia. So may gabi ikan yung tanan mga kaigsunan. Usab si Brother Vincent King Lumagit sa Lagunsad. So may gabi ikan yung tanan diya ban sa mga panimalay. So ato usab nga gitimbaya nung ato ang igsuon na diin nag so bye-bye usab sa ito ang live karon, Brother Oliver Lomando. So may gabi kanyang tanan dia brother, may usab sa mga panimalay. Usab si Rini Bakuli, no, is watching from Bukidnon. So may gabi kanimo, no, o ingon usab sa imuhang pamilya, no, may gabi brother. Usab si Eliezer Abo-Abo, no, senior. So maayong gabi eh. Kini nagagikan, no, sa Alameda North Cotabato. So maayong gabi eh kaninyong tanan nagasubaybay sa atong programa. So nini nga kagabion mga kaigsunan magahisguta o mga importanteng butang, no, alang sa atong kinabuhi, maitungod sa gitawag og sanctification, no, pagbalaan. So kini atong isgutan nga topic karon ini nga gagabion, paimutang ang matag usa kaninyo, no, aron sa pagsubaybay sa atong pagtuon, no, ini nga gagabion. So mayong gabi sa tanan mga kaigalaan, mga suking tigpaminaw ini nga istasyon. So sa dili pa nato pagisgutan o pagatun-an kini nga mao nga topic, maminaw sa ta og mga pinasayang awit gikan sa Pikaslawa.

0: XFM.
1: XFM.
2: RJ. Ah. Marika, ikaw magambo hake. Di mga una ta. Okay?
3: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
2: Oy, dudong Arche, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
3: Gampo, today ka.
4: Exciting!
1: XFM.
5: Sato, plus gold users. Atong paminawan.
6: Si Gideon Galawiyo, taga-ano kong suranda ko di ko. Akong kreatin yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, ito putol, dahil gabihin yung hindi ko matulog.
5: Zaton Plus Gold.
6: Kreatin, labi, nahulog na kayo ko, so kung ihi, okay na kayo. Garo, orang kreatin, yun, 94. Alam ko ang nakapaminaw sa akong ipanultikar, sa akong mabalatian. Yun ang sulayan na alam ko sa Yesu. Realitibo kayo, matabang na sa inyong panglawas.
5: Zaton Plus Gold. Adunay malungde leaves na dagkong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Zaton Plus Coffee Mix.
8: Ako si Junior, kapitid ko pa dapuntag, iniguman ako o ginong sa itong kape para kong ulcer. Pinagingon na po, sulayan na po kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabulan ng pag-inom na po, wala na gato para kong ulcer. Namigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na, magapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Ako na noon kayo gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: May adlaw sir, nalili ko na gato par sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa unang dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI nagatanam.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo user, atong paminawan.
11: Ako si Danilo, taga San Fernando. Noon, pagkadugod ako sa Turbo sa XPM, ipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Alawan ko sa kuncheks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa din mo.
5: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas malami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
4: Santa Claus Herbal Soap.
12: Ito si Aida Cordero, taga butike. Itong balas akong panit at sasanyahan ko. Narawa katlo ako na gamit kang Santa Claus Herbal Soap. Tura ang akandang itong sa mga panit.
4: Santa Claus Herbal Soap.
7: Manamigin!
4: Santa Claus Herbal Soap.
13: Stong, nagpilay niyong gasolina?
14: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa mga akong multigab nga lahi na manigting og sumakina? Bagko manumta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hooktay? Nahas ka manghugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, Allah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, kambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying-In, pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Mayong adlaw, kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay, hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya ko kibutan diha isip city councilor. Kung ako maning kamot, dili nako pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-balay, o dagan salamat.
2: Pagluwas ang mga PWD, MABDUS, katigulangan, masakiton o mga bata. Kung kinahanglan i-evacuate ang Pinoy-anan panahon sa emerhensya, dalaan lamang ang mga importanteng dokumento o siguraduhang mahipos ang mga binuhing hayop sa luwas na lugar. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Minaw ka sa XFM.
5: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapak ko na minaw o XFM. Pangit kayo ko.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sultan nga na minaw ko? Karon ha? Nadawat na na ko.

0: super exciting.
1: Oy, Archie. Archie.
2: Kapitan Ludi.
1: Tanawa ko ng mga hulmigas, oh. Tanawa.
2: Ha?
1: Tanawa mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
2: But, manay.
1: Gano man?
2: Matakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gina ako.
0: Mga katrupa, exciting!
3: XFM. Proteksyon ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zaton Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
5: Ako si GR, taga Bilita, Malaybalay City. Adikid ko yan.

0: sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Na, may pa akong matiyag, tistingin la.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Premio D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker na si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sa ang premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko ten.
6: Dili mo lagi.
5: Kalit mo lang nausap ang imo huna-huna, uy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, uy.
5: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong.
6: Usa man gyud.
5: Nagoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imene aron ginado ka. Sige na.
6: Turbo.

0: Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Girl! Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
3: Hi, Monila ay karon. Gusto ko magpasalon pero shoot man sa budget, oy?
2: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba? Wapa kayo kung buhok.
3: Lagi, taman na ko sa ibog, ani. Wapa kaayo ka sa imong buhok.
2: Girl! Barato na kaayo ni, oy. Kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
2: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko ng paggas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
5: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
4: Uy bay, nganong diri man ka magpagas perme?
5: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og solid pa ang imong road trip.
4: Sige daw, pa full tank pud ko og Shell fuel save. Sir, please.

0: Master,
1: oyo sa man kap.
0: Laro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dili kapoy. Ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong nimo.
0: Aw. Lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Sus, nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
3: Ay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
2: Unsa may akong gamiton, boss?
3: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In, pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan ug bata. Importanteng sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata o sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Isang magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Magpalang hapon po sa ating lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po ay atin sa atin ng YesWell Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kababayan po natin na gusto makasubok ng mga ito, ay puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong mga lugar para maka-avail kayo ng mga products po natin. At syempre, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health para po makasigurado na ang inyo pong iinumin. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa ating pong programa. Sir Michelle Hinas po ulit, mga kasama po mga kaibigan. At syempre, makakapanayan po rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang hapon po.
4: Magandang hapon na partner Misael. Sa lahat ng ating mga katropa na nakikinig, welcome muli po sa ating talakayan ngayong hapon pong ito.
3: Yan, so mga kababayan po natin ha, na gusto mong makahilubilo dito sa ating pong programa, just send your inquiries or your messages sa ating pong numero para mabigyan po natin ng mahaba-habang panahon. Yan natin pong text line 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan ha, i-like and i-follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ano? At puntahan niyo po nila, ano? Puntahan niyo po mga kaibigan ang atin pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar para makapagpakonsulta, Doc. Ano? Mahalaga na titingnan po natin, na mamonitor po natin yung atin pong health. Ano ba yung present condition ng atin pong kalusugan. Baka po meron na nag-uumpisa dyan ng mga karamdaman na minsan hindi po natin nakikita. Ano? Minsan hindi nga natin nararamdaman, Dok, na nagtatago lang sa katawan po natin.
4: Oh, kasi hindi naman na pare-pareho yung tinatawag nating vitality ng isang tao. Yung iba, kahit marami ng sakit, walang symptoms, saka hindi nila agad nararamdaman, kaya eventually lumalala na.
3: O,
4: kaya mahalaga din kapag medyo maedad na tayo, babantayan na natin kahit na kunting symptom lang. Lagi halimbawa kayong inuubos, sinisipon, lagi kayong nananakit ang katawan, kailangan din na agapan na agad. Yun yung principle kasi na tinatawag na naturopathy or preventive approach to health. Holistic healing ang tinatawag yan. Kaya doon naka-align yung Yes to Health, paano natin matutulungan yung mga kababayan natin na hindi lalaki yung gastos, kasi pag may sakit ka na talaga, ang hirap na marami ng gastos sa ospital sa pagpapagamot.
3: So ang mission po natin is more on prevention, mga kaibigan, ano? Mas maganda yun at mas ano sa katawan po natin, mga kaibigan, ano? Mas magaan sa katawan po natin. Pati sa bulsa, Dok, mas magaan-gaan.
4: Oo naman.
3: Pag ipiprevent na yung sakit bago pa dumapo ito sa'yo. Oo,
4: parang sasakyan lang yun eh. Sa una, di ba, pag manipis na yung gulong mo, kailangan mo talagang palitan. Eh, pag hindi mo ginawa yung basic na anong yun, pag pumutok yan, nabangga ka, di lalong malaki yung gastos. So, ganun lang galingin yung tinatawag nating principle sa kalusugan. Habang maaga, agapan, mas less at ang panganib sa maagang kamatayan at gastos.
3: Tama, Dok. Since our body is a living machinery, buhay ito na makinarya, mga kaibigan. Na kung i-compare mo sa literal na makinarya na nandyan, na ginagamit natin sa araw-araw, meron silang pagkakapareho, Dok, ano? Sa mga sasakyan natin, di ba? pinapaganda natin. Meron tayong tinatawag PMS, ano, preventive maintenance, na merong mga pinapalitan, may mga chini-change oil, pinapalitan kung ano-ano mga parte ng atin po mga sasakyan para po mapanatili natin, no, na functional yung sasakyan po natin. Eh, how much our body, ano? Kaya minsan, Doc, mas mabilis pa nagre-retiro yung may-ari kesa dun sa gamit niya.
4: Tama, kasi mas marami pang time na ginugol sa pag-maintain ng sasakyan. Maraming ganyan. Pagdating sa sarili, hindi nga makabili ng brief eh.
3: Ayun na nga.
4: Butas na yung brief eh. Pero kung gulong at gulong, di ba yung mapapaganda talagang napaka ano nila, sipag nila mag-maintain. So, tanda natin, mas mahalaga yung kalusugan, mga kaibigan, sa lahat.
3: Walang kapalit yan, mga kasama. Walang presyon na pwedeng pong papantay sa ating pong kalusugan at saka sa ating pong buhay. Ano? Kaya napakahalaga na ating pong ingatan at huwag tipidin. Ano? Minsan, tipid na tipid tayo pagdating sa kalusugan po natin. Ano? At sa ibang bagay naman, ang bilis natin makapag ano, mga pagpalabas ng budget. Ayan. Pero pagdating sa kalusugan, ako, tipid na tipid na tipid. Ano? Kaya nga, pagka meron ng mga malalang sakit na hindi mo talaga kayang matipid, dyan ka na tatagain naman sa gastusan, mga kasama. Ano? Kaya habang mas maaga, habang hindi pa lumalala ang mga karamdaman po na yan sa pangangatawan po natin, kumbaga yung first onset ng mga sakit na yan, ano? Yung unang pagpapakita pa lang, pagpaparamdam ng mga karamdaman, dapat bigyan nyo na po kaagad ng action, mga kaibigan. Huwag pong tiisin, huwag pong baliwalain, ano? O ipagpaliban yung pagbigay ng pansin sa mga problema na yan. Kasi kahit na gano'ng kasimpleng sakit, lalala at lalala yon. At magdudulot pa ng komplikasyon sa iba pang parte ng ating pong pangangatawan. Ano? So mas maganda po makabisita sa ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapakonsulta ng libre. Gagabayan po kayo ng ating pong mga trained alternative consultant. Ano po yung mga program na gagawin po ninyo, especially sa inyong pong diet. So also yung ating pong laging pinopromote, yung detox, ano? Paglilinis ng iba't ibang organs sa ating pong pangangatawan, especially yung 3 yung mga eliminative organs natin, ano, like colon, yung liver natin, yung kidneys po natin, ano, and other organs sa ating pong pangangatawan, kinakailangan mapanatili po yan na toxin free, ano, malinis.
4: Kaya nga yun yung partner, kaya yun yung principle bakit kailangan natin ng piliin kung ano yung kinakain natin.
3: Yan.
4: Kasi nga yun lang naman ang mission natin, yung mga parts ng katawan natin i-maintain na in its optimum condition, ano. Kaya yung ating company, Yes to Health, pinili din natin kung ano yung i-offer natin sa ating mga kababayan. Kasi ang hirap kapag ang iniinom natin, hindi naman talaga nakakasapat sa pangangailangan natin. So, for example, yung ating Santon Plus Gold, isang uri na supplement that is FDA approved, of course, ano, ina-address dito yung, hindi siya gamot, ha? Kasi yung gamot, iba yun.
3: We don't claim it as medicine.
4: Kasi yung gamot, partner, it's a targeted therapy. Ibig sabihin, kung para sa pain lang. Hindi mo pwede magamit sa ibang bagay. No? Medyo limited yung scope per medicine. Ang Santon Plus Gold is a food supplement. Because we believe that food is everything.

pananakit ng mga kasukasuan. Ganon din yung pagkakaroon ng maraming acid sa katawan, ano? Mm-hmm. Pagkakaroon ng mga bukol-bukol. So itong Santo Plus Gold ay ginawa na mayroon siya mga sangkap na nakakatulong in general para maiwasan yan. So yung mga mangustin natin, di ba? Mm-hmm. Which is the pinakamataas na kumbaga sa formulation pinakamataas, each capsule meron siyang 350 milligram of pure extract of mangustin, mm-hmm. mga santones, ano? At meron siyang ampalaya, 50 milligram. May malunggay, may garlic, spirulina. Meron siyang tigpi 50 milligram. So ito, anong purpose nito? Meron siyang malawak na benepisyo sa katawan. For example,

0: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman, unsa na adikto?
0: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuod? Wala yun?
0: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
1: Sa lahat kayo day, ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
0: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa RV's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
3: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
2: Unsa may akong gamiton, boss?
3: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
0: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.
4: XFM.
0: Oras, alas 9 sa gabi.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka, kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol o kalibay. Puntahe sa gabi-i, kauban si Cinderella.
2: Hi B, putahe sa gabi ina.

0: Nausap di ay. Mosa niya kung gamitong kaning isa. Buti na nakita ko. Maayong gabi po. Okay na ng bad mood niya. Bitaw ay maayong gabi iya sa inyo. Maayong gabi po sa tanan. Welcome po sa to ang programang Putahe sa Gabi. Oh yes, ako po yung... Char, maka-oyes ha. Ako po yung makauban karong gabi unang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Well, hopefully di ko kalimot sa kuang sa mga habilin sa kuwa di karoon sa sulod sa booth. Masigun yung mukiri taon-taon ano ha. Pero bitaw, ako yung makauban karong gabi una biha. Mm-mm. Ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Hang to the last 11 po sa gabi on sa programang Putahe sa Gabi nga inyuhang makauban o inyuhang madungog sa tibok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Inyuhang usab madungog sa official radio station sa Radyo Amigo. O inyuhang pong masilip ang ako ang kaanyag. Sa daw? Ang akong kaanyag. Makita usab din nyo sa live ang atuang programa karong gabi una. I-search lang ang XFM Bukidnon. Naadiha ato ang live. Habaliw ko pa follow po, like, pa share po bi. Kay para po na makita po na ito ang inyong mga engagement diha. Paliwag po ko pa follow po, like, pa share sa XFM Bukidnon News Entertainment, XFM Davao Katropa Digital, and of course, live kita makita sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Very sensitive akong ears for the amot ay naon sa day ko. Very sensitive ano ipula na ba kay kaglips ha. Atos ang ginayan gamay kay murag lahi gid ang paminaw no kanang lahi ragyod. Pero bitaw bioy karong gabi una maghisgot gihapon kita sa mga butang-butang na angay na untang dili hisgutan. Pero ato agyapong hisgutan kay wala man tay mahimo, wala man tay murag ka-board man ang bioy. No? Nya syempre wala ga paminaw kasi to ang programa karong gabi una. Mas gwapo gyud nga magtimpla ka sa to ang lamian kaayo nga kape. Ang kape nga paborito sa among entire faculty. Ay, ragid kita bangan jud ninyo akong isa kapak ganina ay. Hurot. Ano hurot gid ang amo ang Santon Plus Gold or Santon Gold coffee mix with glutathione and collagen. Grabe gid. Ilugan og maayo ka ganina no kay lami gid kaayo and makapawala gid sa kalaay, makapawala gid sa duka, ilabi na ka na mga siesta hour gani nga dapat nagamata gid ka, dili gid ka dapat matulog, dakong tabang kaayo ang Santon Gold coffee mix with glutathione and collagen. Mapalit po ka na siya sa mga suking mercury drug stores nationwide. Mapalit usab sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, and Generica Nationwide. Ay, naku na lang, mga... Wait, saha? Ako sa misibo gamay kay... Unsa man? Okay na? Dili pa? Ah, sige. Sayan kaya kung kagwapa rin niya. Dili ko nyo i-live? Bito, eh, sa mga nagbiyahe diha karon ha, may gabi ipo sa inyong tanan. Ang atong programa, by the way, gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Bi, ayaw mo kalimot nga ato ang mga produkto sa Yes to Health. FDA approved and also halal certified. Sa safe na siyang nga inumon, gamiton sa itong mga katropa nga mga Muslim. And also, B, kapag ka po pampaligon sa immune system ang imuhang gipangita, na pareha ka ganina nga murag gipanugnaw ang tibuok nga naas sa malay-balay kay grabe ka baga sa fog. Like, di na gid maklaro ang dalan. Di na po maklaro ang iro nga naras mong kilid nga nag-aw-aw. Grabe gid ka baga, no? Pero wala di kabalo nga katuloy siya nga fog. Naadito siya yung mga bit-bit nga mga ubo o sipon. Excuse me po sa mga gakaod karon ha. Palig-unag yun ang imuhang immune system. Bikay lisod kaayo kung ikaw magkasakit. Pag inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, dapat biimuhagid na siyang ginasabay ang duha ha. Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, imuha na siyang inumon 3 times a day aron ligon gyud ang imuhang immune system. Malayo ka sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit kaayo nga panahon, ilabi pa karon nga di gyud masabtan, gainit gaulan, gyud ta kasabot sa tinuod lang gyud. Ha? Protektahi gyud ang imuhang immune system kay imong health gyud ang ato ang top priority. Okay na, pwede na. Okay na. Oh, sige, mag-chismis ta. Para po sa ito ang Sir Vivi question for tonight. Ah! I feel good! Wala lagi akong sparring partner karong gabi. Nabi ito siya gabi eh. No? Yung nabi ito, okay naman karon. Bakit hindi ka pumunta dito, ha? Ahala ko ito si Double B. Ay, busy siguro ito si Double B. Ang atong Sir BB question, karong gabi una, hatod ka na to sa Turbo Men Enhancer. What if tagaan daw kag 2 ka milyon, pero bawal ka mag-wifi for 2 years? Kaya? Ambot lang sa mga bagong henerasyon siguro, dilit ninyo kaya. Pero ako, kung ibalik ko ninyo anak ang panahon, be, now na. Cash ha, cash. Kaya gid kaayo. Uy, saku alang, sa amo alang nga mga pares mong gula mo na sanay manggood mi nga mabuhi mi nga walay wifi, mabuhi mi nga walay cellphone, mabuhi gid mi anak, mabuhi mo sa mag-love letter, manggood mi sa una good. Ba? No. Mabuhi gid mi anang walay wifi. Basta kay, kauban lang nimo imuang pamilya. Pero kung member ka LDR, member ka or naa ka, o sa kaka-OFW nga naa sa abroad ng imuang pamilya na sa Pilipinas, we cannot survive without wifi. No, lisod ka ayo. Kay ang homesick gyud ang mukit-kit sa imo. Kasuway na kuan ng homesick. Grabe gid ka. No? Ayha, napagani sa airport mula na kog mamatay. Hindi, wag gigigin na siya lalim, BBI. Oh. Knowing na nila agragali mi adto, nag-international tour, ragani mi adto sa XFM, pero, maradyo ko ka nanggi. Ang inyong mga komento karong gabi una, BBJa, wala ko ka-memorize itong number. Paliwag ko ga, suwat diha gamay, be. 0945-443-5869, tama ba? 0945-443-5869. Uy, salamat di ay kaayo ha. Thank you! Makita ninyo karon sa mga nasa Facebook Live, nakapost po ang ato ang updated na Pamasko para sa mga BB. Naku, nabitan. Ang sana ako, bisilipon na ako ni B. Kay Muraga, ubay-ubay na gid kaayo ang nanghatag sa ato ano. Ay sa ha, ako sa silipon kadali. Dobi? Alo! Dobi? Uy, thank you so much, ha? Thank you kayo kay si Mami Jacqueline Labis. Thank you po. Kay Ma'am Ann Abapo. Lagang salamat po kaayo sa naghatag sa tuwa si Texter 39. Salamat. Thank you. And of course, akong manghod nga si Eljane Adaya naghatag og 300 pesos para po sa ito ang mga street children. Ang ato ang programa sa XFM na Pamasko para kay BB. Nga atong ipahigayon karong umaabot na Disyembre, magpakaon kita og mga street children og mga senior citizens nga naa nagpuyo sa kadalanan. Salamat kaayo digid mi madayon ang amo ang programa nga among ipahinungod sa to ang mga katropa kundi tungod sa inyo. Salamat. Mudawat gihapon mi ha og kanang mga panghatag ninyo sa to ang mga katropa. Pwede actually mudawat mi og mga goods. Mudawat pud mi og kanang mga pagkaon like mga noodles, mudawat mi og mga dilata. Mudawat mi og mga used items, mga used clothes. Pwede ninyong ihatag diri sa tuang istasyon biha. Pwede pud ninyong ipadala ninyo ha mga cash kung namoy mga gikapoy na mo gasto ani ninyo mga kwarta diha. Pwede ninyong ipadala sa tuang Gcash account 0936 881 0939-09-9124. Atong balikon ha, ang ato ang GCash number 0936-881-9124. We thank you, good kayo.
1: Thank
0: you, good kayo sa mga nagpaluyo, sa mga naghatag karon. Limang kasasulod sa duha ka oras, nakaipon kita og 970 pesos. Thank you, good kayo. Sabi duha ka oras lang ha. Mabuang man sa kaan. Salamat, good kayo, bitaw ha. Hello, mayang gabi po kang Pedrito Purol, watching from Mansasa, Tagbilaran City.
1: Thank you!
0: Thank you, baby. Mommy Jacqueline Labis, mayang gabi. Good evening, mommy. Exactly, nice music. Mga music sa mga batang 90s, bito tumino. Mayang gabi, idiha, mi. Mam Ana, ba po? Hello, sexy host. Charat! Si Mam Ana, bon. Asa man ang billion kay sugot ko walay wifi. Ako sad Ma'am Ann. Tagaan lang ko ninyo og pocketbook. Kaya kisa ba itaas daw mga kamot sa mga naka-remember pa aning pocketbook, B? Ito mga sinulat ni Helen Maris. Ka-remember pagid ko ana, B. Usa ko sa mga nag-collect ana sa una. Kana ganun akong alawan sugod nga 5 piso sa una. Kay ako ang piso ana, ako ginang irenta og pocketbook. Wala ko nag-live gahapon, Monski, because we have some technical issues. There is amuang booth. Pero karon, yes, masilip na nimo akong kahayag.
2: Secret!
0: Akong kagwap. Kahayag. Sino mas kahayag, oy? Hi kay Bagyo Yosores, Rosaline Lazaro. May gabi isa ko. Sugot ko basta sure nga na ay 2 million kay aron makapamuhunan gyud ko. Bitaw, buhi na gyud ning ato ama mo. Bahala na ga walay wifi. Musugot lang gyud ko ana, binli lang gyud ko Candy Crush. Pero bitaw, binli lang kog pocketbook, binli lang kog kanang mga matrabaho nako. Pwede ra ko mananom. Pwede ra ko wala ra ko sa balay, di na ko maglakaw-lakaw. Malipay gyud ko kay mananom gyud ko og klase-klaseng pagkaon kay pagkaon. Mga gulay o. Mananom gyud ko og anything na dagko. Sama sa upo, talong, okra. Ako na ng okra. Sa kauwi. Jason De La Cruz, may gabi po. Si Spartan RC, may gabi. Kang Rappi, hello daw kang Bert Kambang, na nag-inom og tuba. Oh, kuya, wag yun eh, si Bert Kambang. Oy. May gabi, diha, Bert.
1: Thank you!
0: I can survive, ma'am. Telephone call, kaya ganin ako. Kaya ganin ako sa Dubai, sa una 2 years, Friendster, pamanto. Oh, alam na, kaway-kaway, o kayo, ang Friendster, nga naagay music background. Huwag mo kaabot ng Friendster. Naku, mo na yung pinakauna. Wala pa ng Facebook. Nag-Friendster na. Nasa una, magkaan ka. Mag ka ng maminaw ka o ka ng magusto ka maminaw o ka ng sound. Samtang ka-browse-browse kas Friendster. Naa! Naa. Na siya yung background niya. Amo mga profile pics na kayo mga emo-emo style. Ang amo mga buhok kay pina... nganig hapon tapos pinatabon-tabon sa isa kamat pina ay nako remember na lang gid nako Ma'am Ann, grabe gid kaayo kaway-kaway Ma'am Ann, isa jud ko sa mga makarelate ana. Hi kang Al Kabir, may gabi ipo. Hello daw kang Adan Abison, kitsa mo ni oy si Kinar Hasim, sure jud ni legit ni si Radsmer Duran, si Al Hammer Kasim, si Federico Lumayon, Rosbert Villalon, nagpaminaw sa imuha. Oy, thank you, bebe.
1: Thank you!
0: Salamat sa mga bibi na ito nga naminaw diho. Asa man ni nga area? O, taga-asa man mo, Al Kabir. Kaway-kaway sa mga hilig og pocketbook. Pasumangil, nagbasag libro do during class, pero ang pocketbook di ay ito ang gibasa, giipit-ipit lang. Mabuhin siya ko, mamaan. O, basta kay money down sa tagaan sa jugudaan o guard, ako pa. No internet, pero na ay 2 million, kaya kaayo tagay lang kong books novel ni Barrett Browning. Sa mga batang 90s or sa mga batang 80s, kaya na mo survive na walay wifi, ibalik na mo ang unang panahon na ang among ginadulaan dili feelings. Ibalik na mo ang unang panahon nga gadula mi og tigso, Chinese garter, o patag-asay og pride man karon. Pero sa unang among ginadula, patag-asay og Chinese garter, patag-asay og ginsay, kataas kayo mo ambak, di ba? O, kadakpanay. Dagpanay og feelings naman karon. Sa una, magtigso-tigso mi, o. Oh. taguanay mi sa una, taguanay mi sa mga kahoy, magtaguanay mi sa kanang mga punuan sa lubi, pero karon taguanay naman og feelings. Ang uban kay taguanay og kabit. Okay ra gid kaayo aha man na karon bi, uyang anong aha man kuno kalaag ni Bisor. Ano ba si Double B? Ay, taga Zamboanga, Cebu, guys.
1: Thank you!
0: May gabi, Al Kabir. Thank you, Kaayo. Kalayo man dahil sa Zamboanga, Cebu. Ay, may gabi, Iria, sa inyo. Salamat kayo sa pagsilip sa Facebook Live, ha? O sa pagpaminaw sa toang programa. Sa mga mag-asawa nga naminaw karon, gaaway mo? Grana, oh, normal ramang gina mag-away-away. Pero walay biya, ay, antusay. Antusay, gihapon. Pero bitaw, sa mga mag-asawa, normal ragin lang na ay mga dili pa nagkasinabot. Normal ragin lang mga na ay mga tawag ano, ay mga lalis-lalis gamay. Pero pag-abot sa satisfaction, dili siya normal kung ang awayan ninyo ang kusog. Mayroon siya nga, kanang bi, kuan, kanang dili lang sa ako karon, pas lang sa ako karon, hey, kapoy, yun kaya ko, oh! O kakoy mong naasawa, balibaran ko ni mo kulatahon ti ka. Uy, dili dapat nangingon, ana. Kaya nga naman, dapat ang mga asawa or mga bana dapat dili kinabalibaran. Kay pag mabalibad mo sa mua, mag-overthink dayon ni. Kung kulang sa kusog ang atong isgutan, wala kay budget, nga naman. Mahal daw ang mga enhancer. Unsay mahal, pag sure diha, tag 85 pesos ramagod ang Turbo Man Enhancer. Oo, oh, 85 pesos lang po ang aming Turbo Man Enhancer. Ma-enjoy na nimo ang duha or tulo kaadlaw nga gahi kaayo, kaya gid kaayo maskin pag walay tulugay. Kapag ka naka-Turbo Man Enhancer, enhancer ikaw, kaya gid kaayo sa bibi. Munang nga, oh, maskin pag unsa pa buhaton nimo diha, ang tambling-tambling kaya kaya gid kaayo. Asa man tong unsa man to, ha? Wait lang ha. Hi, sa kong friend na si Nicolo Anitan Salvador.
1: Thank you!
0: Kali kay gusto gid ni siya musuway sa tuang Turbo Man Enhancer. Kung naa si Lag ni Bisor unya sayawan pa jud mas daghan jud mo hatag sa Caroling. Oy, Lag ni Bisor. Double B, come here, come here. O come here na ha, kay naka 970 pesos na baya ta. O i-remit na kay manager. Ato nang kuan, ihatag na mo ni kay manager ha. Kay para iyang i-safekeeping ko kung sa amuan ni Double B, murag amu gidning magasto gid amo ni diri. So, amo ning ihatag sa among manager for safekeeping pagka December B o para sa amo jud ning i-dedicate sa inyong tanan kay kamo gid ang reason nganong naingon ani ni nga programa nganong nakakamap mi ani kaya tungod sa inyo hang pagkamaayo gid sa to ang mga bibi.
1: Thank you.
0: Shatong Jolin unya lastiko na lang ang kalingawan o sa unang panahon magsatong o kanang saluon nimo saluon ni maskin pag unsa nimo lagpas na ta sa oras ani maskin unsa pa nimo kalayo sa una pag naa kay satong okay ra gid kaayo saluon gid nimo karon lahi na may saluon salu na magdili iya ba. Oh, unsa pa, Julin, o oh, kana, lingin kaayo nga Julin, padagkuay mi Julin sa una, padaghanay pagid kay mi og Julin, karon padaghanay na sa laguyab. Diba? Tama ba ko? Julin ramong ginapadaghan sa una, kamo, padaghan ramong uyab. Sa pa, lastiko. O kana, lastiko. Kanang lastiko, mapuno kin among kamot anha sa una. Di gini mag-recess sa una, kay palit namong lastiko. Diba? Mapuno kin na amo ang kamot o lastiko. Karon, mapuno na lang og saad. Ay, di na lang ato naisgutan. Uy. Kaya kaayo, negosyo dayon na ako ang 2M para managhan. Correct. Ipautang na to, friend. Oh, yeah. Magulat tayong tanga, di sila mamayad, friend. Ay, pero bitaw, ha? O, sa mga mag-asawa, di ha, ayaw mo kalimot. Mawali kita taod-taod, ha? Sa karun, o, pag-plaster sa umong duha, di ha? Mahalag maglalis-lalis mo. Basta unya, kay pag humaan sa 30 minutos, inumagyod ang inyohang Turbo Man Enhancer. Good news, B, tungkol kaya nga itong Turbo Man Enhancer, pwede na po both sa mga babae o sa mga lalaki. Nindot kayo na siyang effect. We promise, I promise you nga nindot-sunog effect ang Turbo Men Enhancer. Available na po sa mga suking drugstores or sa mga suking butika sa inyong mga lugar.
2: Turbo user, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando. Noon, pagkadugod ako sa Turbo sa Exipin, ipalit na yun ko. Bisan 30 pa kape ng akong edad, matay. Hinay naman, alawan ko sa kunchik. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa din mo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas malami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolis, 50 anyos, sa ka-tricycle driver. Kapoy kaayo eh, video na lang. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirag sa'yo, aron maka-boundary. Kung saan na lang ang balon sa akong mga anak. Kung sumo pa sa balay, so kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate, Mrs. ayos buntag ako kay Mrs. Isa pa na, kundisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga, pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pagod panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Kung sa paigulang ninyo, pag-turbo na mo, para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta! Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang sa misis. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Gold user. Atong paminawan.
1: Yon bilan no iba. Nga urok banana. Nga santon gold, santon vitamin C, o santon mobimix. Kaya ako sa una na pandugay na to, nga ako ipian ha, nabukod ako na. Siguro marigula na siguro sa kong likod. Nakadungog mo kay si Rin doon at istingan daw. Try na ko inom na santon gold. Primero santon gold na. Ma-istate ako sa kasimana mo. Iko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga usa ka bulan. Kamay mga kong bukod. Nga ako insist ba. Una, gamay. Kaya munggos lang. Ito nagkatako na siya. Mura tiulin. Ito, gamay po. Naayaw dyan akong mga bukod sa kong lawas. Mubang na ako sa likod. Mubang na ako sa akong lagay na. Ko kaya produkto sa Yes Oil na kung ano, dako kay katabang sa buwan.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabanabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabanabal driver, imintigin ako mga sungat as dalan, mga abo, mapasok sa akong mata, magsilin, panghatol na akong mata, usahay mo, blan-blan na akong mata, manapahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ipalit ko sa batika. Karong adlaw, painom na ako, pagkaugma. Ako na dayong na batega, nawawala na po ang mga pamula sa akong mata. Labi na itong mga ugat. Tugat ng gagmay na wala-wala na po dunia. Wala-wala na po itong itawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito yung paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Night Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sa'yo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. Kaya pa huwag tanon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Papa, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo. Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yan is galona, senyor citizen. Burn skin go for arms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin.
0: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpilay niyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

Maya, uy. Balikan sa itong programa, karong gabi una, ang putahe sa gabi. Hatudusab ka nato sa Santon Plus Herbal Soap. Kapag ka po ikaw wala ginasugot or ginabasted ka or dili ka ginapanguyaban, you better ask yourself, basing ikaw ang may problema, basing imong ilok ang solusyon, nga nung kinahanglan dyan nimo nga maligo o bonggang-bongga o manglugod o taman-taman, kay basing imong ilok lang po ang solusyon para panguyaban ka sa imuhang bebe. Kapag ka nanimaho po ang kilikilibi or nanimaho ang imuhang kalawasan, Santon Plus Herbal Soap po ang solusyon sa imuhang problema. Available na po sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Balikan na ito ang Sir BB question. Hatudusab ka na ito sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Kapag ka po gasolina ang atong isgutan, kanang di kalidad o dili basta-basta o pang international ang brand, pili agayon ang magpagasolina or magpa-change oil sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Ado na kina siya branches sa tibuok kalibutan. Pero kung nakadiri sa bukid noon, makita kita sa may Maramag, ado na usab kita branches sa Valencia, and of course, duha ka buok diri sa Malaybalay City. Ayaw mong kalimot na kung usa ka sa mga avid gyud or permitting nga nagapagasolina or permitting nga nagapa-change oil sa L.E. Leon Shell Mobility Station, na ay dakong chance nga usa ka sa makakuha og raffle ticket for the trip to Shanghai, China. Ba? O kung ganahan ka nga mag-international tour, why not? O basig L.E. Leon Shell Mobility Station lang ang solusyon sa imuhang dream international travel. Ayaw kalimot nga dapat active ka o every transaction nimo, dapat imuhang ipakita ang imuhang Shell Asia app. Kaya mo ka na siyang imuhang ticket to get the chance to win the international tour to Shanghai, China. Ang atong Sir BB question gihapon, what if tagaan daw ka og 2 ka milyon pero bawal ka mag wifi sa 2 ka tuig? Kaya? Og ni Ma'am Maria Flor pa kay kaya. Murag kaya ra nako, kaya ra nato Ma'am. Sa karon mangud siguro makaingon ta nga dili nato kaya because naanad na mangud pud ta nga exposed gyud ta sa bag-o nga teknolohiya, di ba? Sige, tag Facebook, sige, tag TikTok, ba? Pero kung sa tinuod lang, kung ako yung pangutanon, kaya gid kaay nako. Kaya mas tako-dako pa ang offer? Huh? Ipatasaan na to ang tuig, mas ganahan ko ana. Huh? Kaya malayo ang ako ang mata sa kanang gitawag na radiation exposure. Oh, nga nagapa-change na noon sa kuang mga mata. Hi, kang Glenn Tumakin, all the way from Cordova, Cebu. Thank you! Salamat ka, ayos si Texter 322. Ana siya nga, sa ako, bibi, makadungog ko sa imong tingog kay Mugahi, giyod. Alala. Samang siya. Kabakay ko ang kay ka. Prangkara po kay, prangkara kay ka, ha? May gabi, once again, Glenn, kaya di ay, no? O, sige, tugnaw diha bibi sa Bohol, diri ako diay si Armand. O, may gabi diha Armand. Kaya na ko Cinderella, murag sa una gapananggot rami. Mabuhi ra, masking walay wifi, mabuhi pagyapon ko karon masking wala niya kong cellphone. Kaya kaayo bioy. Pero sa panahon karon sa ato ang bagong henerasyon, I don't know if kaya ba, if ma-survive ba nga walay wifi? Wifi? Walay wifi, walay wifi, walay internet, walay check-check. Dili na ka makapang-stock. No? Wow, naman yan. Di pwede nga di makapang-stock ang bibi. Ba? Paano na lang ang mga insecurities mo dyan? O, hindi ka makapang-stock sa kuan, juwa ng ex mo. O, dapat na makapang-stock ka pa rin para update ka sa buhay niya. Kaya, diba, kapag ka nagapang-stock ka, makakakuan ka, wayan na ni mo yung buhang uyab, gay. Ingo na nambang-stock pa! Diba, ingo na, pero depende na siya. Kapag ka ka ng partner ni mo, hindi ka ginatagaan ng peace of mind, o, maugin na siya ang hinungdan nga nung gapang-stock ka sa ex sa imuhang partner. Mabuan na, uy. Kabalo mag-move on. Alay, sorry. Sige, imove na lang.
atangin ninyo niya tawtaw nga tuang putahi confession ang istorya po sa tuang katropa nga iyang gisalig sa tuang programa sa pagbalik po sa putahi sa gabi. Iandam na ang imuhang kapilin ha ang imuhang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen kay ato nang sugdan taod-taod ang ato ang putahi confession ng atong rated SPG nga programa. Sa mga ganahan magpadala, i-search lang ang XFM Bukidnon, i-message ko diha og ipadala ang imuhang istorya kay ako'y bahala nga muhatag og kinabuhi sa imuhang kinabuhi. Mubalik po ang atong programang putahe sa gabi itong gihapon sa XFM Network Philippines para po taod-taod sa tuang putahe confession.

0: soup would have four men.
1: Pre, purma daw. Din ka makadtong.
2: Purma da gani, pre. Pero may problema.
1: Ay, ano na aw?
2: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
1: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na na, pre.
2: Turbo?
1: Oo, turbo. Tumara, 30 minutos. Andes ang dulutog sa inyo ni Mrs. Moon.
0: Turbo, dietary supplement for men. Mapapala. Gas turbo. Turbo, papa, yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Mike, usaran ko sa Sean Walker. Tumot sa kagapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahin o panahon para sa akong mga anak. Pero pasalamat yun ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Salton Vitamin C. Matag-adlaw na yun ko makabanding sa akong.
3: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Salton Vitamin C.
5: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh, wala kong ikagasto.
6: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Nanuhan, unsa na adikto?
6: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
5: Ha? Tinuot? Wala yun?
6: Oo, naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
5: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
6: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
7: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
8: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
7: Unsa may akong gamiton, boss?
8: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
9: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station. Alas 10 sa gabi.
10: Time check brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May vitamin D3, VCO at Moringa Oil.

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo sa kagabi, gapuno sa kahubog?
2: Bakit ko'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
0: Kalibog.
3: Wala, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
0: Ug kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagka-pink.
5: I like pink too.
4: Pwede nga mga sin?
5: Pwede.
4: Uy, wag mo lang didikinan.
0: Nakainit yung programa sa radyo na makapanugo sa imong mga uto o sa abang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingon kay kay Baumi na mauni ang imong ipangita. Mga istorya dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo na malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa Liking Kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession. Puntahe Confession.

0: Exciting!
1: Welcome po sa programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede ka nga makapagawa sa imong mga hinanakit, sa imong mga kasakit, sa imong mga kaguol. Problema sa ang paggastos sa kwarta? Diri pod. Diri, mutabang pod ko, ana. Pagsaba-saba ba di ha abi ha kanang feeling nimo nga ikaw na lang nag-inusara na lang ka naara mi diri ha panampit pud baya naara gid mi diri nga willing ka maminaw sa imo ha will be your crying shoulder anything that you'd like to do o basta kay makapagawas lang ka sa imo hang gibati andam ko nga maminaw sa imo ha pwede ko nimong tawagan sa 0945 hala nakalimot ko nakalimot ko sa number. 0945. Sa to? 0945. Tapos, 443-5829. Halag yun. 5-8? Ha? Ambot lang. Sulat na lang, Bik. Ayaw, irisa ang pangalan. Kay. Mga impas na diha. 0945-443-5829. Tama ba? 5869 di ay. 0945-443-5869 ang atong number. So, iris mong good mo nang wala na mo nakita. Pero bitaw biha, o, di na ko maglangay pa kay nagpanikad na po ang atong letter sender. Murang nagdali-dali, nagid ka ay ni siya. Rated SPG po ang ato ang programa gibaluyuhan sa atong Turbo Men Enhancer available na po sa mga suking drugstores or pharmacies sa inyong mga lugar. Again sa mga kabataan nga naminaw karon kung naay mga ginikanan ninyo nga nagtapad sa inyo ha, please lang po rated SPG po ang ato ang programa ha. Hangyo lang mi nga palib na lang ko guide sa inyong mga anak kay wala mi diha parang nga maghatag sa ilaha og mga words nga pangpangtin-aw sa among mga maingon pod nga mga words na dili pod suitable sa inyong mga anak. Once again, welcome po sa tong programang Rated SPG ang Putahe Confession.
2: Usod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo og paghiya. Ilabi na sa mga tema.
0: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahe.
3: Eh, kini niya wa. Kasitang iwa agyo.
2: Violence.
4: Saksi mo! Kapriso ka! Aga!
2: Sexual. Horror. Droga. Nga dili pwede sa mga kabataan.
0: Exciting!

Mayong gabi, Cinderella. Huwag sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Lorena. Cinderella, wala ko'y other means of outlet kung asa makapagawas ko sa ko ang gibati nga bugat na gid kaayo. OFW ang ako ang uyab. Kung Cinderella, ga-live-in naming duha. Ayha siya misakay sa barko, ako ang nabilin sa iyang balay, o ako ang nag-atiman. Pero Cinderella, abi na ko ang mga siman tarong. Pero wala na ko ginatanan-tanan ha. Naalang d'yo yung mga siman nga tinuod siman luloko. Pero kanya ko ang uyab, Cinderella, lahi ragit kaayo. Lima katuig mi. Okay man unta mi ka nang every time mo sakay siya sa barko. Munaog siya sa barko nga in love gihapon kaayo sa ako. Walay gabago. Pero kaning last time may ang gibuhat sa kuwa, Cinderella, lahi ragyod sa tanan. Maskin ikaw, dili ka makatuo. Niyana siya sa kuwa, Cinderella, nga iyang iparenovate ang balay. Kay maabot daw ang panahon na di na daw siya mabalik sa barko o magbinyo na daming duha. Excited kayo ko, Cinderella. Mituugid ko sa iya, ha. Mato, Cinderella, nga giingnan ko niya. Nga dito sa daw ko sa ako ang mama. Kay iparenovate sa din niya ang balay. Ang budget sa paparenovate, Cinderella, gihatag na siya yung igagaw. Kumbaga dito sa ako sa ko ang mama o magpaabot nga mahuman ang among balay. Technically speaking, Cinderella, wala jugoy ang bag-aning balaya kay iya hamang gining napundar. Moto, Cinderella, nag-update ang igagaw sa kuwa. Sa tinuod lang layo gining balaya kay 1.5 hour giyod gikan dito padong diris amo. Depende na lang sa traffic. Manang dilikid basta-basta makabalik sa balay dayon kung sakasakali nga namang ko'y nalimtan. Or even gikan sa kong workplace, Cinderella, mudagan pagid siya og duha ka oras ay hako makaabot sa iyang balay. Matod pa siyang igagaw, isugdan na daw ang pag-renovate sa balay. Abugdo kaayo. Ug ginapaspasan na daw si Cinderella aron gid nga mahuman. Kay ang gusto daw sa kuang uyab, ma-surprise daw ko. Naminaw sab ko, Cinderella. Siguro mga duha ka bulan nga wala update nga igagaw sa ako. Wala po'y update sa kuang ako ang uyab. Sa pagkabalo nako, busy gid kaayo sila sa balay. Tungod sa renovation na nahitabo. Cinderella, kabalo ang kong uyab. Mahilig kayo ko sa mga surprises maong wala gid ko miadto sa balay. Kaya I wanna see it for myself nga makita na ako kung unsa kanindot. Knowing na galantig yun ang ako ang uyab. Pero natingalan ako, Cinderella. Istoryahan namin sa kong uyab one time. Ingon siya na siya sa barko. Pero nakadungog ko, Cinderella, nga naay ni mitingog nga manok. Mitingog nga iro. Sa iyang background. Nasaktuhan siya, Cinderella, nga adto nga panahon na ako'y imit nga client nga duol ra gyud sa balay sa kong uyab. Mo nang wala na ko naghulat.
Excited na kayo ko nga makabalo ug makakita sa renovate nga balay. Wala na ko'y mind kung i-surprise pa ko sa dili. Adun na may company car. Mo'y among nagamit maunang nakaagijud ko sa atbang mismo sa balay. Pero Cinderella, natingala gid ko. Masking isa ka parte sa balay, sa gawas, walay renovation nga nahitabo. Kung giyon sa nako pagbiya ang balay, Cinderella, ingana po ng akong naabdan. Kaysa pagkabalo na ako once renovation, tibuok balay renovation gid na siya. Cinderella, ang akong gibuhat pagkaugma, nag-leave ko sa trabaho. Nibalik ko sa balay. Ug naabtan ako, Cinderella, ang sariling pamilya sa akong uyab. Minyo na, ug aduna na'y anak. Iyara dahing girason sa kuwa, Cinderella, nga iyang iparenovate ang balay para makahawa ko. Para makahawa ko sa balay na di ko niya kailangang pungson. Sa akong kaulaw, Cinderella, nihawa na lang ko. Sa karon, buntis na di ang iyang asawa sa ilang ikaduha nga baby. Dugay na day kayo, Cinderella, blind ko sa tanang blind. Nanaday sila'y baby. Pero Cinderella, grabe no. Binakog ako gihapon. Binakog ako gihapon. Giistoryahan na imi nga daw mo nagwalay ga kahitabo. Giistoryahan na imi nga murag wala siya nagbinuang sa ako. Nga murag ako gihapon. Pero di ay to, Cinderella. Nagbunga na ang ilang pagbinuang sa ako. Ako karon, Cinderella, sa sitwasyon nga wala ko kabulo kung asa ko magsugod. Labi pa nga, grabe ang akong expectations, Jude. O grabe na gina akong ka-excited nga mabalik din siya, ikan sa abroad. Kaya ang yang giingon sa kuha, magpakasal mi. Mura kong mabuang, maghuna-huna, kung unsay wala, unsay akong nabuhat, unsay akong sala, nganong giingon ani ko niya. Sa karon, Cinderella, saradong akong kasing-kasing. Wala pa ko kabalo kung unsaon na ako pag-heal. Wala ko kabalo unsaon na ako pag-move on. Wala ko kabalo unsaon na ako pag-dawat. Nasayo na lang manunta kaayo kay naa naman, minyo naman, buntis naman. Pero hangtod karon, Cinderella, sakit giapon kaayo. Pero tayo sakit ah. Siguro sa mga naminaw karon, kakatawa mo sa akong sitwasyon. Pero ako diri, buak sa tanang buak. Halos wala ko'y tulog. Halos kada gabi ko mahubog. Gauna-huna kong solusyon kung unsaon ako. Unsaon ako pag move on. Unsaon ako pag dawat ang kamatuhuran. Nadili na ako ang iyang padulgan. Para sa Putahe Confession.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Okay, kung pasalamat sa Santong Plus Gold, thank you, mga good sir. Hindi ba akong binulan niya dugo? Dugo na ko, nabalata ko sa ete, batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Santong Plus Gold, sa akong personal sir, nakahuro o blok at nakik na ko nga, adunay aldiyo akong pamati. Unya, normal ba kong menstruation?
0: Santong Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon ko. Parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskuto ng ahente sa lawas. Santong Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santong Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mong gustin. Malunggay o soya, ang pangatanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tingbuong pamilya ka Santong Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Ito ay 4 anyos. Taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Okay na rin kung nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang ugabong-gabo na apaging pagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle. Labi na sa linya sa kuwang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod niya higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kibintin. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na itong pagabong-gabo. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Ngunit sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mong nangibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kadaadlaw yun kong nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan nagutanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri gani ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Yes.
2: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Ken Figueroa, katag-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong, nagpilay niyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukat ka ron, mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

This portion is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

talaga. Miske nag-emote-emote ako sa music, naputol man o. Emote-emote. Balik kita sa tawang programa, karong gabi una ang putahe sa gabi. O kaganina inyo hang nadungog. Nadunggan. Inyo na lang, sige na lang oy. Inyo hang nadunggan ang ato ang story sa putahe confession, ang kaagi ni Lorena. Laminahal, sinaktan, at pinaasa. Ay, mali, erase. Pinahal, sinaktan, pinalayas. O, pinasekretor, ganito nga pagkahawa. Grabe po, no? Kanang wala, inhuman kayo ang gibuhat sa iya. Kandugay nang siguro kayo siya palayaso ng itong balaya, pero wala siya kanang, siguro gagkaikog ang laki ba kung unsaon niya pag-papahanyogini sa iya. Usa naman na, uy. Kundi na nabitan ninyo, tama rin po rin yung gibuhat nung nga, yan na lang buhian. Pero, ang mali lang is ka nang gipaasa ni mo siya ba? Kung iprangkahan na lang di yung tani mo nga, di na kaganaan sa iya, nga bulag na mo, ka nang, di na ni mo siya gusto makauban for the rest of your life. And, ano ba? Lain magkaayo, no? Nga, gipahawa lang siya niya, gipatuo-tuo nga, mag-renovate sa balay. Hello, of all of the sudden. Di mao. Ay nako. Ay pagtambag mo ha, 0945-443-5869. May gabi, Charlene. Thank you! Ang tambag na ako kang Lorena. Mangita lang siyaglain. Okay. Kung naging una ng Arman, mangita lang siyaglain. Akong tambag, taas-taas, goodness niya, oh. Hindi lang. Ang akong tambag, anak niya, libango na lang na niya yung kaugalingon, dili siya mag-inusara. Pagsulbad sa iyang problema o ganang pagsigig inom niya dili na makatabang sa iya ha. Lagmit pa makatiwas iyang problema labi na nga mahubog na masantop iyang una-una sa magbuhat o mga daotan. Oh, tinuod jud ni siya ha, delikado gyud pud ning ingon ani.

0: tungod sa kahubog, dili na batiyon og kahadlok ang tao mabuhat og daotan o dangi gidaw na siya, Lorena. O, kanang pangitag laing paagi nga masulbad ang imong problema. Maayo pa iampo nimo sa Ginoo nga tabangan kaniya para makalimot ka sa sakit o sa imong problema. Kay tawagan gid kaniya si Junjun ng Cebu. Ano no, bitaw no, tama bitaw po no. Kanang lisod kaayo po bitaw nga mag-focus ta sa ingon ana nga mga di manggid lalim mag-move on bi. Si Dexter 4018, hi, mauni imong number? Yes. Mauni ang number nato sa putahe sa gabi. Hello po, si Dexter 026. Nangaunsa di ay mo di haoing. Kuan man hinuon. Pero bitaming gabi ha sa mga naminaw karon sa ilang tagsatag sa mga banimalay or sa mga nagtrabaho karon. Hopefully nga dili ka mo ang naka-experience but aning gibati karon ni Lorena no nga kanang intawon. Nadali lang kay ako na siyang i-connect kay para makatawag ka sa kuha. Wait lang po ha. Wait lang. Wait lang. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Para. Connected na. Hello, mayong gabi. Pagay na tubag. Hello, mayong gabi po. Hello po. Wow. May manubag. Eh, itong ibaba. May manubag. Sige. Asa naman ito? Na yun ang text. Hello, i-greet lang na ako. Akong pag-umangkod nga si Chan Chan, si Jam Jam, si Eugene. Gikan kang wasalak sa Alanib. Cinderella, lagpas lagi ayaw ka ka... Ang sani? Lagpas lagi ayaw ka karoon. Si lagpas. May lagpas. Wala bang kung lagpas. Good, oh. Hello, maayong gabi.
1: Hello, maayong gabi.
0: Maayong gabi po. Kinsa ni?
1: Si Brian Vito. Naputol kanina.
0: Po?
1: Naputol kanina.
0: Naputol sa? Ah, oo, kaganina. Bri, unsa man ang imuhang matambag kang Lorena?
1: Adla, sinaktan, minamahal, iniiwan.
0: Oh, pinilayas.
1: Pinilayas pa. Oh,
0: pinilayas sa
1: ba? Sa kuya lang, Gigi. Sa kuya lang, Gigi. Ay, wala naman na. Mingitan sa headline.
0: Hindi pa daw siya ready, Manggod. Close pa daw iyang heart sa inyo na anak. Kaya hangtod ka rin, kakasakitan pa man siya. Hindi mo siya kadawat, good.
1: Oh, di sa kadawat, kay Gikwan man sa, gailog sa isa ka babae. Gailog sa babae, isa ko lang, nangita na sa headline.
0: Dili pa ganito, oh, open yung heart.
1: Naman na, naman na.
0: Dili man takaingon nga, mangita na lang sa headline sa karon, kay dili pa ganito siya ready. So, siguro basing aside from that, basi naapa kay matambag bang nga, ma-divert ang iyang attention, kay di pa man ganito siya.
1: Kadawat?
0: Ano, di pa siya kadawat. Di pa daw siya.
1: Kay, di siya kadawat, saan naman ako, di siya kadawat, kay na naman na.
0: Mawala na gani na, no?
1: Di na idawato nga na siya headline. Dili na iya kay na na mailay na na.
0: Gali. Nalangay, nalangay gyud akong tingog dito. Kasi bu siguro ni siya. Pwede siya mo file og case ana dam kay naa man tay balaod ana. Uy, unsa ni nga balaod? I-try daw be specific sa balaod bi kay basing pwede niya na ma-apply kay emotionally speaking, grabe gyud ang torture nga nahitabo sa iya ano kay gipaasa man gyud siya. Pwede na ito mag-file og kaso, no? Kung pasakitan, tahala, sige. Aber. Wes! Pwede na i-file og kaso, basta pasakitan ka, ha? Pero wak mamagod sila. Dili pa mamagod sila kuan, dili pa man sila legal. So, siguro sa iyahang emotional na side, pwede gid kayo siya maka-file og case. Pero wala takabalo kung unsa nga case ang iyang i-file. Basi na kung usa ka ka-abogado, texter 897, might as well be specific kung unsa nga case ang pwede nitong i-file sa iyahang kay. Basing kani nga paraan lang siya makabalos sa laki, no? Kay di man kita pwede makabalos gid-an nila kay makagaba man noon na. Pero sakit ang yung gibuhat. Kung ako sa kuwanin na hitabo, ay ambot na lang yun. Basing nga, nahurot na lang inyong mga imnonon diha, gipakyaw ko na na. Hi, karon pa ko nakatext og utro, B. Greet lang ko sa kuwang mama og igsuon. Si Ben Shuwensi, Michael, ang nag-greet si Wasalak sa Alani. Bito, no? Murag dugay-dugay, pugang nga, nagparamdam sa kuwa. Ayaw palabig sigig inom sender aside nga mahurot imong kwarta basig masakit na hinuon ka. Bitaw pud no. Ang imong buhaton na lang pud diha bitaw Lorena. Niligid na kasi karon wala gid ko may mahatag nga comforting words sa imo kay nakaagi ko anang mag-move on. Dili gyud lalim. Dili gyud lalim, di ba Kurt? Bunayog Ibanez, dili gyud lalim. Perting yung sakita, perting dugaya, and sometimes kay nang gusto nimong i-rush imong kaugalingon nga pag move on na self, oy kay kapoy na kayo self, sige na tagkapulaw. Pero the more ni imong gina-rush imong kaugalingon, the more nga ginalangay-langay ka. Take your time. Tagai imong kaugalingon nga magluksa. Tagai imong kaugalingon nga kanang ipagawas na nimong kasakit, ihilak lang gid na siya ug muabot lang gid ang panahon na matingala na lang ka, na divert na di imong atensyon, matingala na lang gid ka nga na okay na di ay ka sa karon, ka sapot gid ko sa imong gibati. Dili pud ta kaingon na mag-adto na lang gid daw ka sa abogado, mo qualify na siya sa Bausi o sa Bausi dan na law. Na, pwede daw ka mag-adto sa abogado, pwede kang mag-adto sa power, mag-seek ka og help sa mga private na mga abogado kay para mas mapaspasan ng imuha, maaksyonan na siya. Pero ikaw, kung gusto ni mo nga tasun ang proseso, Lorena, pwede kang maka-fight bitaw ani, pwede kang maka-file og kaso kung gustuhon gyud pud nimo. Pero make sure na aware ka, make sure nga kabalo jud ka sa imuhang stand, kabalo ka sa imuhang grounds kay og mag-adto lang pud ka dito nya wa kabalo sa imuhang buhaton basin nga mabaktuas na, mabakto yun na hinuon ka ani. Bito no, kanang siguro ang ako alang mensahe sa imuha, Lorena, is i-pray yun mo na nga ma-okay ang imong gibati, nga mahilang imuhang broken heart. O siguro para sa mga tao nga hilig manakit nga ako nga i-mensahe sa inyo ha karon, sa mga babae man or sa mga kalalakihan nga grabe makapanakit sa inyong kapwa, ayun na ninyo buhatabi kay ang karma ana, Ginoo ko times 2 times 4 kayo na siya. Para na ako, mangita na lang siya og lain. Dili palagi siya kapangita og lain, kay di pa gid open iyang heart. Ayun yung pugsa. Ha? Ayun yung pugsa nga mangita siya og lain, kay di pa siya ready para sa mga ingon ana. Lorena, again, nakasabot ko sa imong gibati. Hilak lang, pero paningkamot Lorena nga ma-okay ka. Ang pinaka the best way nga kung gibuhat sa una para maka-move on ko bi, gikan sa usa ka masalimot na relasyon, nag-divert ko sa attention, naglaag-laag ko, nagpa-enroll ko sa masteral. Nahantod na hurot akong kwarta. Paningkamot ka nang mo-grow ka professionally, mauna imong balos sa mga tao nga kapasakit sa imuha. Bitaw Bioy, o sa mga ganahan, magpadala diha ha, i-search lang atong official Facebook page, XFM Bukidnon. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako gihapon po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Yeah! Ako po si Cinderella para sa Putahe sa Gabi.
2: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

ang awit ng Pilipinas.

people, I'm going down.

Thank you. Thank you.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman, kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan, malusog na pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa panibang edisyon ng ating programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama naman ni Pulingkod Sir Michelle Hinas, dito sa ating programa, syempre, atin sa atin ito ng Yes Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto po natin. At ito po ay mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Siyempre sa programa po natin, mga kasampre natin, ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas ha, na nakatutok sa daily program natin, natatalakay sa health and wellness, lalo na yung naturopathy, ano, katuwang natin, ang mga produkto ng Yes to Health, na totoo namang marami po talaga ang natutulungan sa ating po mga kababayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan ngayon ha, habang kayo po ay nakikinig, at siyempre mag-take note po kayo para meron po tayong matutunan sa araw pong ito.
1: Nasa mga kababayan natin, pwede kayong makahilo-bilo din sa ating pong programa sa pamamagitan ng papadala niyo pong mga mensahe, mga questions, inquiries po niyo about your health. Teksyon lang po yan sa ating numero, ating pong text line 0969-609-6545. Bisitahin niyo rin po ang ating pong Facebook page. Pwede rin pong i-follow and like ninyo mga kaibigan. Ang ating pong mga Facebook page, search nyo lang po, Yes to Health Inc. At yung isa po nating Facebook page, Yes to Health Naturopathy Clinic Philippines. Yan, para updated po kayo lagi mga kaibigan sa ating pong mga announcements, mga pa-promos po natin sa ating pong mga produkto mga kaibigan. At makikita nyo po dyan ano, sa ating pong Facebook page, may mga kababayan po natin na nagpapasalamat, nagpapatotoo sa bisa na nakamtan sa pag-inom ng ating pong mga produkto at gano'n rin sa pagbisita sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Kaya inaanyahan din po namin kayo na puntahan nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa lugar po ninyo mga kaibigan para makapag-check up po kayo ng libre, ma-assess holistically ang inyo pong mga karamdaman at pabigyan ng lunas yung matagal nyo na pong iniinda na mga sakit mga kaibigan. Yes to Health Clinic, puntahan nyo po mga kaibigan, open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway. Parkway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na alisin, nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakteriya. Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Sandown Plus Gold, mabibit sa inyong mga suging butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Sandown Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng madunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sandown Vitamin C, mabibili sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang bago!
4: Pag may sakit ka, ay mo ang Premium D3. Siyan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Secret of Health, Health Info.
2: Okay, balik po tayo mga kaibigan. Health Info naman tayo. Ikaw ba ay nakakaranas ng hirap sa paghinga na may kasabay na ubo at lagnat? O pwedeng ikaw lagi na lang nanghihina. Marahil ay sintomas na po yan ng pneumonia. Ang pneumonia po isang malubhang sakit sa ating baga na maaaring makaapekto sa kanino man. Ito po ay pwedeng banayad o simple. Pwede rin itong maging malubha na pwede maging sanhi ng kamatayan, lalo na po sa mga pasyenteng matatanda, sanggol o yung mga taong immunocompromised. Ibig sabihin, mahina ang kanyang immune system. Ang sakit po na ito ay isang uri ng impeksyon na nagdudulot ng pamamaga sa loob po na ating pong air sacs at mga alveoli sa baga dahil sa ito po ay napupuno ng nana o tubig at yung mga alveoli na yon o ang air sacs natin sa halip na malagyan ng oxygen o hangin ay napupuno ng tubig kaya nagiging dahilan ng hirap sa paghinga. Ano ang mga sanhi ng pulmonya o pneumonia? Unang-una sa lahat yung tinatawag na pulmonya dahilan sa ating pong community acquired. Ibig sabihin, nandun ka sa isang lugar na karaniwan may mga taong nagkakaroon ng pulmonary problem at ito ay nakahawa po sa iyo. O gaya nung panahon ng pandemic na laganap talaga ang mayroong mga infeksyon sa kanilang baga. Pwede rin kung ikaw ay nakakonfine sa isang ospital, doon mo ito nakuha. Ito po yung tinatawag na hospital induced o pneumonia na nasagap po sa ospital. Kasi alam naman natin na sa ospital ay may mga nakakonfine din na mayroong mga pwedeng nakakahawang sakit na ito ay pwedeng resistant sa antibiotic. Kaya pag ito'y nalanghap mo, pwede itong pagmulan ng isang uri ng infeksyon. Pwede rin na pumupunta ka sa isang pasilidad pangkalusugan katulad ng mga dialysis center o mga clinics na nagpapacheck up ka at ito po kagaya ng mga ospital ay pwedeng nakalanghap ka o nakasagap ka ng anumang uri ng mikrobyo gaya ng bacteria at virus na nagiging dahilan ng pagkakaroon ng pneumonia. Pwede rin naman na nakalanghap ka no, ng mga mikrobyo na pwedeng nakadamage sa inyong baga at kalaunan ay pinagmumulan ng ganitong uri ng kalagayan. Pwede rin kapag nagkakaroon ka ng matagal na ubo at meron kang matagal na pagkakasakit na nakaratay ka lang, hindi ka makapag-exercise, bedridden ka, pwedeng ikaw ay magkaroon ng secondary infection gaya po ng pneumonia. Okay, so ano mga symptoms na pwede nating makita? Meron dalawang klase ng pneumonia, isang bacterial at isang viral pneumonia. Pero halos nagkakapareho din ang kanilang symptoms. Okay, so pwedeng kapag umuubo ka, may nilalabas kang medyo berde o dilaw. O minsan may halong dugo pa na plema, no? At yung lagnat mo sobrang taas na pwedeng para ka nagdidelirio na sa sobrang init ng iyong temperatura, lalo na po ito doon sa mga medyo maiidad na, no? Na hindi na nila kaya ang sobrang taas na temperatura ng lagnat. Yung iba naman ay nakakaramdam na parang init na init at sobrang pagpapawis. yung iba ay walang ganang kumain. O pagkawala din ng lakas o madali silang hapuin o mapagod kahit naman walang masyadong ginagawang mabigat. Pwede rin ang iyong paghinga ay mabilis pero shallow breathing na tinatawag o mababong na paghinga. Yung iba nagkakaroon ng palpitation, mabilis yung tibok ng puso. Yung iba parang laging hinuhugot ang hininga sa malalim na parang kapos na kapos. Yung iba naman nakakaranas sila ng panghihina na may halong panginginig at yung iba ay merong matinding ubo. Pero tandaan natin na ang pneumonia, minsan kahit wala kang ubo, ay pwede kang magkaroon ng ganito. Okay, viral pneumonia naman ay kadalasan gaya din ng sa bacterial pneumonia. Dito naman ay merong mga additional symptom gaya ng sobrang pananakit ng ulo at mas malalang paghingal o pagkahapo. Yung iba ay nakakaranas ng pananakit ng kalamnan na parang tinatrangkaso at sobrang paglala ng inyong mga ubo. Yan po ha, ang pneumonia, isang nakamamatay na kondisyon na kinakailangan po ay dalhin sa ospital. Hindi po pwede ang self-medication dahil kadalasan ang mga may pneumonia ay kailangan ng intensive na pag-aalaga ng isang dalubhasang doktor. Yan po ating pinag-usapan ang tungkol sa pneumonia.
1: The secret of health. Ayan mga kaibigan, ano? At kahit sino do, pwede makaranas po ng pneumonia. Walang pinipili, mm-hmm. ano? Na tao, mga kaibigan. Pero, sa mga kababayan po natin na umiedad ng 65 years old pataas, mm-hmm. sila po ang mas prone sa pagkakaroon ng itong uri ng sakit. Ganun din sa mga bata na umiedad ng 2 taon pababa.
2: Kaya nga nung panahon ng pandemic, di ba, kapag tinamaan ka ng COVID, any kind of variant, kadalasan ang ikinamamatay ng mga elderly patient, yung mga matatanda, dahilan sa secondary infection ng pneumonia.
1: Kaya maalala ko nun, Dok, hindi pinapalabas yung mga senior citizen.
2: Kasi nga, highly vulnerable sila.
1: Oh. Ayun. Kaya sa mga kababayan po natin, ha, na maaaring makaranas, ano, or mataas ang tsansa na makaranas ng pneumonia, ay nagbabase din po sa edad natin. Hindi lang po yun, mga kaibigan. Kahit na nasa hustong gulang kayo, yung 10 years old pataas or 40 years old pababa, eh pwede ka pa rin makaranas ng pneumonia kung ang iyong immune system is compromised. Yung masyadong mahina ang atin pong immune system, mga kaibigan. Mm-hmm. Yung mga gawa natin, nakapagpahina ng immune system natin, or wala man lang tayong iniinom, Dok, na kahit anong mga suplemento, kahit vitamin C man lang, wala kang iniinom.
2: Saka yung mga simpleng ubo, partner, yung mga hindi nyo pinapansin ng mga ubo, na kadalasan lumalala ito, pwede kayo magkaroon talaga ng another infection, itong pneumonia. Kaya nga yung mga pasyente nyo na paralyzed, na stroke, mga bedridden, kailangan bantayin nyo sila kasi yung mga yan ay masyadong prone sa development ng pneumonia. Kasi sila yung mga taong nakahiga lang, walang exercise, yung baga nila, hindi masyadong nag-workout, na gaya ng mga active na nakakapag-exercise. Kaya kadalasan tinatamaan talaga sila ng ganitong uri ng kondisyon. Kaya kailangan talaga mas palakasin nyo yung kanilang depensa para magastos ito, partner, pag nagka-pneumonia ka. Hindi ka pwedeng hindi i-confine eh. And you will undergo yung tinatawag na intensive medication like antibiotic treatment kasi yun lang talaga yung tanging gamot na pwedeng gamitin mo kung ikaw ay tinamaan na talaga ng pneumonia.
1: Ayun. Oh, kabilang pa po, mga kaibigan, sa mga tao na mataas ang tsansa na magkaroon ng pneumonia, itong mga tao, Dok, na change smokers, kung tawagin.
2: Iyon. Kasi ano sila, may tinatawag na kondisyon na very prone. Kasi yung lungs nila mas mahina. Mm-hmm. Yung mga lining ng baga nila, punong-puno na ng mga nikotina, ng mga chemicals, na minsan ay nakakasira na sa normal na depensa ng ating immune system, kaya mas madali talaga silang tamaan ng ganitong uri ng pneumonia.
1: Mm-hmm. Ang tanong, Dok, okay lang daw ba e-cigarette kaysa yung sa gumamit ng sigarilyo?
2: Kung ako tatanungin nyo, pareho lang yan.
1: Parehas lang.
2: Oo, ang pagkakaiba lang yan, syempre, yung e-cigarette, hindi sinusunog.
1: Mm-hmm.
2: Walang apoy. Mas mabango yung usok.
1: Oo.
2: Pero lately sa mga pag-aaral, may mga lumalabas na rin ng mga pag-aaral na medyo hindi natin masasabing completely safe.
1: Mm-hmm.
2: Okay, may mga ano pa rin, other health concern na sinasabi sila. Pero mas maganda iwasan lang talaga natin. Una, hindi ka pa magagastusan, 'di ba? At saka lalo na kung hindi niya naman kailangan, iba naman kasi ginagamit 'yan para lang i-substitute yung smoking habit nila before. Pero doon sa mga taong determined talaga na una mawala na yung hazard sa health nila, tapos walang additional expenses kasi mahal din yun eh.
1: Mm-hmm.
2: Eh, kailangan talaga pag-aralan pong ihinto.
1: Ayun. Okay. Much better mga kabin. Makakatipid-tipid pa kayo. Maiiwasan pa yung mga ibang karamdaman na maaaring maidulot nito. Ano? So, yan sa mga kabayan natin na prone ha sa pagkakaroon ng itong karamdaman, eh, mas mainam po mga kaibigan na maiwasan nyo na po kaagad. Ano? Or ma-prevent nyo na kaagad yung pagtama nito sa inyo. Kasi ito naman to is preventable din naman ito mga kaibigan. No? Bagaman contagious siya, pero merong mga hakbang na pwede kang gagawin para kahit papaano eh ma-prevent mo itong pagkakaroon ng itong uri ng sakit, Doc. Ano?
2: Hmm.
1: So sa mga kabayan natin ha, gawin natin kung ano po yung mga kaya natin gawin. Abot na natin po mga kamay na gawin. Eh mas maganda po ano kaysa sa hayaan lang natin, baliwalain po natin mga kaibigan at lalo tigit, eh wala man lang tayong iinumin ano ng mga pampalakas ng resistensya ng ating pong pangangatawan, eh mahirap na ano na sabi nga magsisi sa bandang huli, ha? Kaya mas maganda as soon as possible palakasin ang ating pong pangangatawan, palakasin ang ating pong immune system lalo na ngayong panahon na taglamig. Eh, mas prone ang kumbaga mas mabilis makapagparami yung ganito pong mga virus and bacteria mga kaibigan. So dapat mas doble ingat yung hakbang na atin pong mga gagawin mga kaibigan ha. Sa mga kababayan, na gusto pong mapalakas ang ating pong pangangatawan, huwag kalimutan uminom ng Ultimate Trio ng Yes to Health mga kaibigan, ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C at ang ating pong Premium D3. Yan pong lahat mga kaibigan ay mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan. Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Magbibili sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang bago.
4: Ako si Carla, narapakang pumika. Piliin ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Magbibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako mahihilo. Yung pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Game okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa Mikaela Delictive.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na gusto po makabisita, pumunta sa ating pong mga Yes to Health Clinic, eh maganda po mga kaibigan, bisitahan niyo po ang Yes to Health Clinic natin. Ano, yung mga Yes to Health Clinic po natin, open po yan araw-araw except Saturday. Close po tayo every Saturday mga kaibigan, mula Linggo hanggang Biyernes. Bukas po tayo alas 9 ng umaga hanggang alas 5. Minsan, Dok, hanggang alas 6. Pagka meron talaga pasyente na ano, na dapat i-check up, lalo na yung mga galing sa medyo malayo-layong lugar, ano? So, ang ating pong Yes to Health Clinic mga kaibigan ay nag-offer po yan ng free check-up, free consultation, at bibigyan po kayo ng mga complete dietary guidelines. Ito mahalaga, Dok, ano? Pag pupunta sila sa clinic natin, yung iba nag-aalangan, kasi yung iba nag-iisip, Dok, wala akong pampacheck-up, wala akong pera. Dapat hindi nyo po alalahanin yun mga kaibigan, kasi yung pagpunta nyo lang sa clinic natin, pag-check lang ng inyong pumakaramdaman, eh, wala naman kayong babayaran mga kaibigan. Ang mahalaga doon, malaman po ninyo kung ano po yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa inyong pong pangangatawan. At higit, eh maisabi po sa inyo ng ating pong mga alternative consultant kung ano yung mga hakbang na dapat nyo pong gagawin. Kasi yung pag-iwas lang mismo, Dok, ano? Doon sa mga pagkain or mga gawain na yun primarily yung nakakapagdulot ng inyong pong karamdaman, eh napakalaking bagay na po yun mga kaibigan para sa pag-control ng inyong pong mga sakit.
2: Oo, kasi yung karamihan naman sa pumupunta sa atin, may mga diagnosis na sila. Ang ina-assess natin doon, ano yung pinaka-importante unahin, especially pag ang concern yung nutritional. Kasi karamihan po sa mga tao talaga, marami silang kulang na sustansya na nagkakaroon ng consequences sa kanilang health. Ang kagandaan ngayon, meron tayong ginagamit na mga machines. Ano? We have two kinds of machine na pwede, alin man doon, pwede nyong gamitin, ARDK at saka yung ating Infinitus or Quantum, na pwedeng gamitin ng kahit na sinong tao, healthy man o hindi healthy, just to check ano yung mga nutritional imbalances sa ating katawan. At ang ganda nito, daily ang consultation. Mm-hmm. Okay? So, ako at si Doc June Aguizar ay kami po ay daily ang aming consultation. Kaya pwede po kayong pumasyal araw-araw except Friday. Mm-hmm. So, mula Sunday hanggang Thursday, everyday po ay may consultation po tayo.
1: Okay, eh na. So, puntahan niyo po mga kaibigan ang ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong lugar para ma-assess holistically ang inyong pong mga karamdaman, mga kababayan. Okay, bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa mga kababayan po na natin na natulungan at napasaya sa pagbisita sa ating pong Yes to Health Clinic, ganda rin sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
5: Alam ko sila, Expedito Data Limited sa upper Larasa, Marap 5, Community 2017. Sa una, hindi ko pa masyadong alam yung Santong Gordiano sa Compimates. Pero na dinig ko sa radio, SNB, sinubukan ko mag-try ng Santong Gord kung maganda ba. Kasi naroon sabi ko lang sa isang araw, tatlong misis, isang apat, hindi mo nabawasan din ang hirap ko sa paglinga, dumulog, tapos sa mga, may mga kong santol, copy mix, pinagpaparis ko yan. Hindi lumalakas ang katawan ko, nakakainom ako. Ang nararamdaman ko, masakit ang katawan ko, tapos hindi mo nantindihan, parang hirap ako minga, hindi ko malalang. Kaya sa po, pag-inom mo, parang sa masabi at ano. Kaya nung try ako yan, isang tunggo, medyo nakaima ako ng medyo naayos. Ay, nabukusa akong try ngayon ako, nakarantan pa. Kaya sa Copimix, nakakadagdag sa lakas ng katawan. Kasi pinapakas ko yung isang tunggo sa Copimix. Kasi yung nauras na nila sa maga. Bago na siya sa maga, lang yung nainom ko. Bago pumunta sa trabaho. Hindi ko alam, bukol sa laman eh. Masa pag pinagkasal ko, masalit. Ngayon, lumit siya ng konti. Dati, medyo mahaba siya na bukol. Sabi ko, ito, baka mahirap magkasas ito. Kasi nalilinig ko sa radio, sa Discord. Nagtry ako, sinubukan ko nga, lumilangat ng santong gulo. Ah, ngayon, malit na. Lumilangit na siya, parang yung malambot. Maganda na lang nag-improve ng beneficyo na sa Santong Gold kasi nakatulong sa ginawa sa akin sa Santong Copilix. Huwag kayo mag-atumili. Try niya ng Santong Gold para masiguran nyo na nakakatulong talaga sa tao yung karamdaman nyo. Expedito, dagalim di atar na sa Sinto, Pamunod, Kisosito.
1: The Secret of Health. Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Sir Expedito. Isa sa mga kababayan po natin na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic. Mayroong bukol dok sa Tagiliran, ano?
2: Oo, hanggang kung mapanood mo yung video niya kasi kinuna natin ang video, ano? Eh, yung bukol niya ay talagang lumiit. O, at kaya nga tuwang-tuwa siya. Alam mo, hindi naman kalakihan ang sahod ni tatay, ano? Pero sinisikap niya kasi sabi nga niya, Dok, eh alam ko naman pag ako na-confine at nagkasakit, eh baka wala akong bakuna. So, okay na to na pakunti-kunti, eh may benepisyo naman atin. Kaya, tatay, kung nakikinig ka, salamat sa pagbibigay niyo ng inspirasyon sa ating mga kababayan.
1: Mm-hmm. Kaya rin po dyan, mga kaibigan, kung kayo po ay nakakaranas ng kaparehas na problema kay Sir Expedito Gagalinde. Ay uminom na kagad mga kaibigan, no? Huwag nang mag-atubili, sabi nga niya, no? Huwag nang mag-atubili na uminom ng Santo Plus Gold at ng iguranin produkto, mga kaibigan, na makakatulong para sa pagpapaliit, pagtunong ng mga bukol sa inyo pong pangangatawan. Yung Santo Plus Gold natin, mga kaibigan, ay meron po yun siya mga medicinal properties na nakakatulong talaga, no? Para paliitin yung mga bukol, yung iba't ibang klase ng bukol sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, no? So mga kabayan po natin dyan, na ito yung kanila pong iniinday na karamdaman sa ngayon. Nako eh, pagpapa-operahan po natin mga kaibigan. Dahil ni Ibudok, na wala namang sapat na budget, okay lang yung medyo ano, maluwag-luwag yung bulsa na kakayanin yung operation, ano? Eh how about yung iba na hindi kaya, ano yung gastusan sa ganun pong problema, mga kaibigan, no? So ito pong ating mga produkto, kahit pa paano nakakatulong sa kanila pong mga problema. At isa na nga po yan si tatay, ano, napatotoo na nawala yung bukol niya sa tagiliran doon, ano? Mm-hmm. Makikita nyo, mapapanood nyo yung video, eh masasaksihan nyo, mga kaibigan, ha? Sa mga kabayan natin dyan na meron ganito uri ng karamdaman, nako eh, uminom na kagad, mga kaibigan, ng ating pong Ultimate Trio, ating pong Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, at ang ating pong Premium D3. Yan po may bibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar, ganoon rin sa ating pong mga Yes to Health Clinic nationwide.
6: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saan pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Phone Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
7: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang ng vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
8: The Secret of Health.
1: Ayan po mga kaibigan, ito po mga Yes to Health Clinic. Puntahan po yan mga kaibigan, bisitahan para bigyan ng kalunasan ay inyong pong mga karamdaman na matagal nyo nang iniinda at matagal nyo na pong tinitiis-tiis, mga kaibigan. At dyan, mayibili nyo rin ang ating pong mga produkto, especially ang ating pong Premium D3, mga kaibigan, na ito po ay very beneficial para sa mga kabayan natin na mayroon pong pneumonia. O, kung yan man ay dulot ng bacteria o virus, mga kaibigan, ang Premium D3 ay napakaganda bilang antiviral at meron din siyang antibacterial effect sa ating pong pangatuman. Dahil ito po yung taglay ng monolaurin, isang klase po yan siya, mga kaibigan, ng chemical derived from lauric acid and glycerin, ano? Na pwede po natin makuha yung karamihan yan sa ating pong Premium D3, mga kaibigan, ano? At tayo nga sa pag-aaral, no? At ito ay based din sa experience doc, ano? Noong mga nakaraan na mga experiences natin, ano, especially nung pananalasa ng COVID, mga kaibigan, karamihan ng mga kababayan natin na laging nag-iinom o nag-titake, mga kaibigan, ng mga produkto na meron pong VCO, sila hindi masyadong tinatamaan ang mga simptomas ng COVID, mga kaibigan. At kung meron mang COVID na tumama sa kanila, hindi ganun kalala yung symptoms na ano, yung halos hindi makahinga, yung iba dok eh talagang nakaratay na lang, mm-hmm, ano, pero yung mga tao, mga kababayan na nakakainom ng mga produkto na may VCO, hindi sila ganoon ka ano, kalala yung tama po nila, mga kaibigan, ano, yun po ay dahil sa ang VCO, mga kaibigan, ay yun nga, meron po siyang mapagkukunan na monolaurin, mga kaibigan, na yan din po ano ay pwede natin makuha sa atin pong Premium D3, mga kaibigan. Lalo na, sabayan nyo pa ng Santone Plus Gold na meron po yan siyang garlic. So natin, garlic, isa sa napakabisa yan, mm-hmm, na antiviral and antibacterial din, ano? Pwede nga gamitin na ano, sanitizer, yung nabanggit nyo, mm-hmm, nakaraan doon, ano?
2: Noong unang panahon, talagang before the, mm-hmm, discovery ng mga modern antibiotic, mm-hmm, yan talagang ginagamit. Tawag nga dyan, Russian penicillin. Mm-hmm. Kasi nga, noong panahon na magkaroon ng epidemic sa kanila, yan ang ginamit nila as one of the best natural source ng antiviral at antibacterial. Mm-hmm. So ito, maganda talaga dahil meron siya mga sangkap na kilala. na nakatutulong lalo na prevention ng mga common infection.
1: Mm-hmm. Ayan ha. Kaya sa mga kababayan po lang, kung gusto po natin makaiwas sa mga viral and bacterial infection sa ating pong pangangatawan, kabilang na dyan yung pneumonia, eh ugaliin po natin araw-araw uminom ng ating pong Ultimate Trio. Yan po yung complete package sa pagpapalakas ng ating pong pangangatawan, mga kaibigan. Nako, Dok, walaan po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may mahabol ka, Dok, na minsan sa ating pong mga kababayan.
2: Ayan. Kung tayo po ay may karamdaman, huwag nating tiisin. Yan. Dahil marami namang solusyon galing po sa natural sangkap, lalo na kung alam po natin kung paano gagamitin itong mga halamang gamot, pagkain at nutrisyon. So kami po ay abangan muli dahil dito kami magbibigay ng mga tips kung paano tayo magiging healthy in a preventive way sa tulong po ng mga natural na mga pagkain at nutrisyon at ng mga produkto ng Yes to Health. Ako po si Dr. Algie Bakla. Hanggang sa muli. God bless everybody.
1: Maraming salamat, Doc, at maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po natin, lalo yung mga avid listeners ng ating pong mga himpilan, XFM Nationwide. Magandang pakinig sa ating lahat, mga kaibigan. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik ng ating pong mga produkto. Hanggang sa muli, magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ito po yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang ako paalam, mga aking pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
9: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Mga katropa, exciting dito!

Exhale.

0: si auntie nimo mapasalig siya nga makasud kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
1: Oh, sige ma.
0: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit. Naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
2: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ang palaya, garlic, ug spirulina. Santon Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong kapit.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong kapagniwa.

0: Coffee Mix.
1: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dyan si Aaron James Mangkiki. 90 City Angus, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to, akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap ako panan ng usong bol kayo, peme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghana o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o binaw na. So kamo diha na doon ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solvag sa iyong problema, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Ay, pero sir, hindi ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan na binaong doon ay batigong sa lawa. Dakong tabas sa kuha ang premium D3. Kaya sukat na nag-maintain ko ani. Namatikdan ako ang amoral lagsip pero nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days ka mag-uban? Busa, mag-check-it ako din.
6: Dili na lagi.
5: Kalit man lang nausap ang imuha na-una, uy. Dili man na maong atong sabot. Nausa man ka.
6: Sa muka, uy.
5: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Kaya kung inangawa ka, gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong.
6: Usa man gi.
5: Nagoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imani, aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo?

0: Household User. Atong paminawon.
1: Daniel Francisco, nung din niya nara Palawan, malaki yung mga kumpare ko spins, tapos pag napagod, pili kumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasold na nga ng Santon Plus Gold, kondisyon ng katawan ko, so sa umaga na, dati masakit magalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo, gawin po ang naramdaman ko, pero nagtunan din na wala na, subok sa akin, yung Santon Plus Gold, at pati si Mickey, si Mings, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Adunay malunggay leaves, medakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Zazong Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Zazong Plus Cough and Mix User. Atong paminawon.
2: Dami kong nararamdaman yung nanghihina ko at ang blood pressure ko. Punta ako dahil para bumili ng mga yung COVID na binibili sa dahil. Okay na rin ako. Hindi na akong daming nararamdaman ng mga sakit. Maganda ang epekto ng mga ganyan po mga kamot.
0: Zantong Plus Cough and Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Sulayi ang Zantong Plus Cough and Mix. Ang kape nga mapanormal sa pagpagawas ug hormone sa kalawasan. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Lupig pa nimo ang Nasin Zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lambda this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
4: Premium D3 Coffee.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot. Sa lumang
3: two-in-one na serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan, humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
6: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win.
7: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige na jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubag sa Salton for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon. Yun sulayan ni Salton Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inumin. times a day na sinatudyog na ako ng pagtinaw sa akong mga
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
9: Buntis ka ba or manganakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o N. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, kambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o feel health accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In, pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata. Kita og bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
10: Daniel Francisco,
1: nung din niya nara Palawan, malaki yung mga barikos din, tapos pag napagod, pili ko min sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaulwatan ko, pinasold lang na ng Santon Plus Gold, kondisyon ng katawan ko, tapos sa umaga na, dati masakit, magalaw, maghapak pa lang, pagbangon mo. Gawin po ang naramdaman ko, pili na doon din, wala na, subok sa akin, yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Simmons, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Zazon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
11: Stone, nagpilay inyong gasolina?
12: Uy, tay! Prato na kayo!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigting og sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pagkapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na idong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
3: Uy, Master!
4: Oy, Kapitan Lodi!
3: Master ka nang, nakadaog man kuno kag usa ka sakong bugas.
4: Lagi, kadaog lagi unta, lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mabudaan. Exciting?
5: XFM time, it's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: Palita. Express Palita. Express Palita. Express Palita.
1: Oras 101.7 XFM Bukidnon, alas 6, tres na sa buntag. O kanyan ang mga ulohang tudling sa atong mga balita. Headlines. Sa balitang lokal, 12 ka miyembro sa PIMSEF na kadawat og 180,000 pesos nga cash assistance gikan sa OVP magnegosyo ta day. Headlines. Sa balitang regional, motorista patay human nalambigit sa disgrasya sa Katalunan, Pequeño, Davao City. Headlines. Sa balitang national, Senator Ruben Padilla gipadadan og sab pinakalabot sa kasong obstruction of justice. Headlines. Sa balitang international, eroplano sa Iran nag-emergency landing human natangtang ang usa kaligid. Headlines. Sa balitang sports, Pilipinas makiksangka sa Hong Kong sa Asian Games human gipildi ang Uzbekistan. Headlines. Sa balitang pangkalusugan, kakulang sa nutrisyon, usa sa mga hinungdan nga magka-osteoporosis. Headlines. Sa balitang showbiz, mga cryptic post ni Paula Huyong kabahin sa relasyong abusive. Nagahatag og bagong isyo silang breakup ni Ryan Bang. Headlines. Ug sa balitang kakaiba, sleeping competition ipahigayon sa Japan karong Oktubre. Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
0: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
3: Express Balita sa Bunda. Kauban si Katropang Honey Lou Tapios.
1: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Webes. Pizza 17 ning bulan sa Setyembre tuig 2026. Nanukad sa lawak balitaan sa XFM Bukidnon. Ako si Katropang Honey Lou Tapios Armisin. O kini ang
0: Express Balita. Express Balita.
1: Madungog na kita ninyo pinaagi sa daya sa inyong mga radyo sa 101.7. Samtang live usap kita ninyo nga makita pinaagi sa itong Facebook pages. Sama na lamang sa XFM Bukidnon, XFM Bukidnon News Entertainment ug Bullseye Bukidnon. Please follow mga katropa sa mga Facebook pages. Ingon man, please subscribe sa mga YouTube channel nga XFM Bukidnon.
0: Express Balita. Express Balita.
1: O garon, sa detalye sa mga balita sa balitang lokal.
0: Balitang lokal. Balita sa lokal.
1: Isip kabahin sa padayon nga suporta alang sa pagpalambo sa panginabuhian o pagpreserbar sa kalinaw o kaangayan sa komunidad. Formal nga gitunol ang usa ka abaka decorticating machine nga nakantidad og 120,000 pesos ngadto sa Pigbuligaan Silait Chapter Organization. Ang baong proyekto gipunduhan ubos sa Peace and Order and Public Safety. Kon POPS Plan 2025 sa City Municipal Peace and Order Council. Nagsubay kini sa estratehiya sa kagamhanan sa paghatag og subling oportunidad sa panginabuy-an aron mapalikon ang komunidad ug mapugngan ang hulga sa kalinaw pinaagi sa paghatag og alternatibong suporta sa pag-uma. Ang decorticating machine gilauman nga mas makapaspas sa pagproseso sa lanot sa abaka. Pagpauswag sa kalidad sa produkto o pagpausbaw sa kita sa mga miyembro sa maong organisasyon. Pinaagi sa mong inisyatibo, ang lokal nga kagamhanan ug ang CPOC nagsubli sa ilang pasalig sa pagtubag sa panginahanglanon ngadto sa mga maguma ug pagpaosmag sa lokal nga ekonomiya sa barangay ug katilingban.
0: Balita sa lokal, balita sa lokal. Express Balita, Express Balita.
1: Sa lainhan ay sa balitang lokal.
0: Balita sa lokal, balita sa lokal.
1: Duse ka miyembro sa PIMSEF nakadawat og 180,000 pesos nga cash assistance gikan sa OVP Magnegosyo Taday. Kini sa detalye sa report pinaagi ka tropang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidnon.
0: XFM Report.
4: Mubalor sa 180,000 nga cash assistance ang nadawat sa 12 ka mga benepisyaryo nga sakop sa Pigbuligaan Multisectoral Federation kung PIMSEF pinaagi sa Magnegosyo Taday program sa Office of the Vice President Southern Mindanao Satellite Office. Matag usas mga benepisyaryo nga kadawat og 15,000 nga pondo nga gamiton aron mapalambo ug mapadayon ang ilang mga panginabuhian sama sa rice farming, corn farming, pag-alima ug baboy, paghablon ug abaka ug paggama ug sinamay ang maong mga nakadawat gikan sa Barangay Manalo, Galasungay ug Kanayan. Giparayag ni Dato Nonilon o Kakay ang presidente sa PIMSEF ang ilang dako ug tinuod nga pagpasalamat kang Vice Presidente Inday Sara Duterte ug sa tibuok kawani sa OVP. Sumala sa PIMSEF, dili lang kini ordinaryong tabang pinansyal, kini usa ka oportunidad paglaom ug pagdasig alang sa ilang mga benepisyaryo nga magpadayon sa pagbuhat ug malanturong panginabuhian para sa ilang pamilya ug komunidad. Nagtinabangay usab sa maong aktibidad ang 8th Infantry Battalion, 4th Infantry Division sa Philippine Army sa panguna ni Lieutenant Colonel George R. Halyorina, Infantry Battalion Commander, pinaagi sa maong pondo gilauman nga mas mapalapdan pa sa mga lokal nga mag-uuma ug maghablon ang ilang paningkamot aron makatabang sa ekonomiya sa ilang barangay. Mga katropa, para healthy to everyday, mag-santan vitamin C so our body will be okay. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad Drisex FM Kidnon, kininyong katropang si Jao Pagotay. XFM News.
0: XFM Report. Balitang lokal, balita sa lokal. Express Balita, Express Balita.
1: Samtang sa balitang regional.
0: Balitang regional, balita sa regional.
1: Motorista patay human nalambigit sa disgrasya sa Catalunan, Pequeño, Davao City. Ani karon ang report pinaagi ni katropang Marvin Ibano sa XFM Davao City.
0: XFM Report.
5: Dead on arrival sa ospital ang usa ka lalaking motorista human kini malambigit sa disgrasya tali sa usa ka L300 van nga sakyanan pasado alas 3:50 sa kadlaw ning milabayng adlaw partikular sa Davao Bukidnon Road Barangay Catalunan Pequeño Davao City. Wala nahinganli ang biktima apan gibutyag sa Davao City Police Office kun DCPO nga usa kini kahamtong nga lalaki nga taga Davao City samtang ang driver sa nalambigit nga L300 van giingong usa ka 54 anyos biudo ug residente sa Cagayan de Oro City. Nigula sa imbestigasyon sa kapulisan nga nagsubay sa managlahing direksyon ang duha dihang nagpahigayon matud pa og left turn ang L300 padulong sa gasolinahan ug wala damha ang pagbangga sa biktima samtang maneho niini ang usa ka Suzuki nga motor igo sa tuong bahin kilid sa maong sakyanan. Sa kakusog sa impact, grabe ang pagkaangol sa maong motorista kinsa daling gidala sa ospital alang sa medical nga atensyon apan wala gihapon kini natabang ug deklarang dead on arrival sa mihiling nga doktor. Susamang gikusod sa kapulisan ang nalambigit nga sakyanan ug motor samtang ilalom nasab sa tukmang disposisyon sa otoridad ang driver sa L300 van alang sa tukmang tulubago niini. Nagpahimangno ang kapulisan ngadto sa mga motorista nga tumanon ang balaod trapiko sundon ang gipatumang speed limit sa syudad ug mag-igmat kanunay sa pagbiyahe aron malikayan ang susamang insidente. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
0: XFM Report. Balitang regional, balita sa regional. Express Balita, Express Balita.
1: Sa balitang regional gihapon.
0: Balitang regional, balita sa regional.
1: 80 anyos nga wanted person sa acts of lasciviousness, sikop sa Tagbina. Sa detalye sa report pinaagi ni katropang Ale Vicente sa XFM Agusan.
0: XFM Report.
6: Nasikop sa hiniusang manhunt Charlie operation sa kapulisan ang usa ka 80 anyos nga lalaki nga wanted person tungod sa kasong act of lasciviousness sa Miaging Adlaw dito sa Purugdos, Barangay Santa Maria, Tagbina, Surigao del Sur. Ang operasyon gipanguluhan sa Tagbina Municipal Police Station Tracker Team ubos sa pagdumala ni Police Captain Mark Steven Y. Sarsonas, Acting Chief of Police, uban sa koordinasyon sa San Francisco Municipal Police Station Southern Leyte. Gipahigayon ang pagsikop pinagi sa hiniusang manhunt operation batok sa other wanted person o OWP. Gipahibalo ang dadakpan sa iyang mga legal nga katungod o gidala sa Tagbina Municipal Police Station alang sa dokumentasyon sa dili pa i-turn over ngadto sa korte nga nag-issue sa warrant. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthan Plus Gold Herbal Capsule alang sa naghiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
0: XFM Report. Balita Regional, Balita sa Regional. Express Balita, Express Balita.
1: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6:14 na sa buntag. Sa pagpadayon sa itong mga balita sa Balitang Nasyonal.
0: Balita Nasyonal, Balita sa Nasyonal.
1: Gipadad-an sa Department of Justice kung DOJ og sa Pinas si Senator Ruben Padilla nitong September 15, 2019 may tungod sa kasong obstruction of justice. Kini may kalabutan sa giingong pagtabang niya kang Senator Ronald Bato de la Rosa aron makagawas o makaikyas gikan sa compound sa Senado nitong Mayo 14, 2019. Si De La Rosa adunay warrant of arrest gikan sa International Criminal Court kon ICC tungod sa anti-drug campaign sa Administrasyong Duterte. Giingon nga ni sakay si De La Rosa sa sakyanan ni Padilla aron makabiya sa Senado human sa usa ka insidente sa pagpamusil didto ug sukad ni adtong wala na nakita si De La Rosa. Ubos sa Presidential Decree 1829 giisip kini nga pagbabag sa pagdakop sa usa ka akusado. Gimanduan sa DOJ si Padilla nga mutunga sa panel of prosecutors karong September 25 o October 9, 2016 aron isimete ang iyang counter affidavit. Sa iyang Facebook post, giangko ni Padilla nga nadawat na niya ang subpoena pinaagi sa caption nga "A subpoena has arrived." Matod niya kani adto nakisabay lang si De La Rosa kaniya ug wala siya gilabag nga balaod tungod kay wala may local warrant of arrest batok kang De La Rosa dinhi sa Pilipinas ni adtong panahona. Gawas kang Padilla lakip sab nga gipadalhan ug subpoena sila Lieutenant Colonel Jean Alia Yasin Robles ug lain pang upat.
0: Balita Nasyonal, Balita sa Nasyonal. Express Balita, Express Balita.
1: Sa Balitang Nasyonal gihapon.
0: Balitang Nasyonal, Balita sa Nasyonal.
1: Gibotiyag ni retired Chief Justice Hilario Davide Jr. nga ang two-thirds vote nga gikinahanglan alang sa conviction sa impeachment trial. Kinahanglang ibase sa gidaganon sa mga senadora nga kwalipikadong mubutara ug dili sa tanang 24 kamiyembro sa Senado. Kini nga barugana ni retired Chief Justice Davide formal nga gisumite pinaagi sa usa ka legal memorandum ngadto sa Senate Impeachment Court adlaw Miyerkules September 16, 2026. Gipasabot ni Davide kinsa usa-usaba sa mga nisulat sa 1987 Constitution nga ang phrase nga "all members of the Senate" kinahanglan dili mag-ihap sa mga senador nga anaa sa gawas sa nasod. Gisuspende, napreso o wala maili ang nahimutangan tungod kay dili sila makatuman sa ilang katungod sa pagbutara. Kini nga isyu ni tumaw taliwala sa nagpadayon o nagapadayong impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte aron matino kon ipabilin pa sa 16 kabutos nga naa sa two-thirds sa 24 ka mga senador ang threshold para sa conviction.
0: Balitang Nasyonal, Balita sa Nasyonal. Express Balita, Express Balita.
1: Katapusan sa Balitang Nasyonal.
0: Balitang Nasyonal, Balita sa Nasyonal.
1: Mitambong si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa mga pagdungog sa International Criminal Court kon ICC sa The Hague, Netherlands kalabot sa iyang kasong crimes against humanity gumikan sa iyang kampanya batok sa legal nga droga. Unang ni atubang si Duterte pinaagi sa video link ni atong Marso 2025 human siya nadakpan. Kini na ang ikaduhang beses nga personal nga nitampong si Duterte sa trial sa ICC. At lang Miyerkules, September 16, 2026, alang sa iyang ikatulong status conference, diin gisgutan ang iyang kahimsog ug ang iyang abilidad sa pag-atubang sa umaabot nga trial karong Nobyembre. Samtang taliwala sa pagtambong sa kani presidente sa pagdungog sa ICC, nagtapok usab ang mga pamilya sa mga biktima sa war on drugs alang sa pagtanaw sa livestream sa ICC, diin singgit nila ang hustisya.
0: Balita nasyonal, balita sa nasyonal. Express, balita, express, balita.
1: Alas 6:19 na sa buntag. Mga katropa, aron nga malikayan nga muhanap ang atong nga pananaw, mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Kaya ang Vision X Plus Soft Gel Capsule adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga nakita usab sa pagtuon sa mga eksperto nga kini makatabang nga mupatinaw sa tuang pananaw. Ingon man, malikayan ang mga nagkariyang sakit sa mata sama sa katarata, pteridium, glaucoma o guban pa. Ang Vision X Plus Soft Gel Capsule mapalit sa mga nagkariyang butika o parmasya sa inyong lugar.
0: Express Balita, Express Balita.
1: O karon sa balitang international.
0: Balita sa international. Balita sa international.
1: Eroplano sa Iran nag-emergency landing human natangtang ang usa ka ligid. Atong sayron ang report pinagi ni katropang Dave Veniralaw sa XFM Bukidnon.
0: XFM Report.
7: Napugos sa paghimo og emergency landing ang usa ka Superan Airlines Boeing 737 human natangtang ang usa ka ligid niini. Ang maong eroplano gikan sa Mashhad padulong unta sa Kermanshah sa Iran dihang natangtang ang usa ka ligid niini pagbiya sa runway. Tungod niini, kusog gayo ang pagkurog sa eroplano nga resulta sa pagkataktak sa mga panel sa kisame sa cabin ug mga bagahe sa mga pasahero. Luwas ra hinuon nga nakabalik og naka-emergency landing ang eroplano sa Mashhad Airport ug walay naangol sa maong insidente. Mga katropa, pakusgay mong immune system pag tumawag sa Anton Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Alang sa Nikiosan Pilipino para sa Pilipinas, katropang David Narlao. XFM News.
0: XFM Report. Balita sa international. Balita sa international. Express Balita. Express Balita.
1: Sa Balitang Sports.
0: Balitang Sports. Balita sa Sports.
1: Sunod nga atubangon sa Pilipinas sa Group C o Group G ang Hong Kong. Karong adlang Webes, September 17, 2026, nga sundan sa dula batok sa China karong Lunes, September 21. Adunay maayong pagsugod ang National Women's Football Team sa nasod nga Pilipinas sa ilang kampanya sa ika-20th Asian Games nga gipahigayon sa Aichi, Nagoya, Japan. Nakabot nila pinaagi sa pagkuha og 1-1 nga tabla batok sa Uzbekistan. Ang Uzbekistan maoy unang nakapuntos sa ika-81 nga minuto sa dula. Apan wala mawadi og kadasig ang Pilipinas, di nakapuntos si Natalie Collins aron matabla ang dula sa katapusang mga minuto niini.
0: Balita Sports, balita sa sports. Express Balita, Express Balita.
1: Alas 6:22 na sa buntag. O ganyan na ang balitang pangkalusugan o health news.
0: XFM Health News.
1: Sumbala sa mga eksperto, usa sa mga hinungdan kung nganong magka-osteoporosis ang usa ka tawo. Maong kakulang sa nutrisyon sama sa calcium o vitamin D, kini usa ka kondisyon din ang mga bukog, mahimong nipis, huyang o daling mabalian. Ang osteoporosis, gitawag nga silent disease, tungod kay kasagaran, wala kini makita nga sa iyo nga sintomas, hangtod nga adunay mabali nga bukog. Ang mga sintomas sa mong sakit maong pagpanakit sa likod tungod sa naapikto ang spine, pagkausap sa postura o posture, paggamay sa gitas-on o height, paglabay sa panahon, o dali nga pagkabali sa bukog bisan sa ginagmay lang nga pagkaligyasa. Mas common kini sa mga nag-edad 50 pataas o sa mga kababayinan, ilabi na katong nagmenopause. Taas ang risgo usab kung adunay pamilya o ginikanan nga maya, osteoporosis o gatong mga nipis o gagmay o bukoka. Sa laing bahin ang Premium D3 Softgel Capsule o sa ka-food supplement nga solusyon alang sa kakulang sa vitamin D3 o calcium o aron mapalikon ang mga bukog batok sa osteopenia o osteoporosis. Ang vitamin D3 niini mao ang yawi aron masuop sa lawas ang calcium gikan sa gikaon. Bisag unsa kadagan sa imong calcium kung kakulang o kung kulang ka sa vitamin D3, dili gyapon kini mapaymuslan sa imong mga bukog. Makatabang usab kini malikayan ang pagkahuyang sa bukog aron dili kini daling mabali.
0: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
1: Alas 6:24 na sa buntag. Samtang sa balitang showbiz.
0: Showbiz news. Showbiz balita.
1: Mga cryptic post ni Paula Hoyong bahin sa relasyong abusive. Naghatag og bagong issues ilang breakup ni Ryan Bang. O karon makichika pinaagi ni katropang Cinderella sa XFM Bukidnon.
0: XFM Report.
8: Nagduda karon ang mga netizens nga ang comedian host nga si Ryan Bang ang gipadungog-dungogan sa mga cryptic repost sa social media sa ex-fiance niini nga si Paula Hoyong. Baguhay lang, adunay mga cryptic repost si Paula may tungod sa relasyon nga adunay pagpangabuso sama sa emotional, physical og mental og ang mga taong nagbalat kayo o pakitang tao lang. Tungod niini, init karong gihisgutan sa mga netizens nga si Ryan ang ginatumbok niini nga tao. Bisan pa nga wala gid niya gidirektang gihisgutan ang ngalan ni Ryan, dako ang pagtuo o pagduda sa mga netizens nga ang komedyante or host ang iyang gipatamaan. Niadtong Hunyo 2026, gikumpirma ni Ryan sa vlog ni Vice Ganda na nagbulag na sila ni Paula. Matod ni Ryan, sukad pa niadtong Enero 2026, sila opisyal na nagbulag o gibuhat ni ang tanan aron masalbar ang relasyon apan wala na gyud nadala. Aron mas mulig ungyud ang relasyon nila bina sa mga mag-asawa, kinahanglan adunay pagsinabtanay, pagminahalay ug pag abot sa satisfaction, Turbo Man Enhancer ang solusyon. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Cinderella, XFM News.
0: XFM Report. Showbiz News. Showbiz Balita. Express Balita. Express Balita.
1: Dang salamat katropang Cinderella sa pagaton sa mga report. Muna lagi na ang mga katropa tungod kay artista man ni si Ryan Bang mga katropa. So ang issue sa breakup mga katropa mo nang dali nga mapangutana diha kaniya mga katropa tungod usab sa iyang image isip pa pagkaartista mga katropa mo nang dali ra makahatag mga katropa o mga hinungdan unsa hinungdan sila nga breakup mga katropa kay lagi sumala pa about matud pa sa kaning usa ang culture kay lagi kay Pinay man ni si Paula Hoyong and at the same time makadipod si samtang kining si Ryan Bang usa ka Koreano mga katropa so naglahi gyud ang kultura ingon man mga katropa ang paninindigan matud pa sa relasyon managlahi usab ang ilaang panglantaw mga katropa hinungdan matud pa sa ilang panagbulaga apan tungod kay usa ka non-showbiz kining si Paula Hoyong mga katropa human sila ang panagbulag gikataho ni atong January 2026 wala na kini siya mga pagpadayag mga katropa kung unsa gayud ang hinungdan o unsa usab ang iyang bahin mga katropa silang panagbulag ni Ryan Bang apan tungod lagi kay human sa sunod-sunod nga pag-viral ni Ryan Bang mga katropa kalabot sa naudlot nga hapit na mga katropa nga mupadulungay na sa pagkarelasyon ni Yeng Constantino og sa maong nga komedyante mga katropa. Usap po sa hinungdan na, nga nakita sa mga netizens mga katropa nganong ni post usab adunay cryptic post si Paula Hoyong kalabot sa usa ka abusive nga relasyon mga katropa o gani ingon pa pakitang tao og abusive nga relasyon o kini mga katropa ginatumbok sa mga netizen nga maong cryptic post ni Paula Hoyong mao usab mga katropa ang gipadunggan-dunggan ni ini mao si Ryan Bang.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Sa katapusang hanay sa tuang mga balita, ang balitang kakaiba. Dili paspasay o kusganay sa lawas sa maabot nga kompetisyon sa Tokyo, Japan, kundili ang katakos nga makatulog og maayo taliwala sa mga istorbo. Gianunsyo sa kumpanya nga Koala Japan ang kompetisyon nga gitawag og Mattress by Koala nga ipahigayon karong Oktubre 5, 2026. Ang makakuha sa 10 nga kalidad sa pagtulog makadawat og dakong ganti nga naa sa 2.22 million yen. Ang mga partisipante pabularon og maayo sulod sa 90 minutos. Pabantayan sila og mga sleep monitoring device o sensors aron sukdon ang gilawmon sa katulog. Kaabtik nga nakatulog ug ang kaligon silang pagkatulog aron mas patas ang sangka maghimo og mga kinalit nga mga saba. Ng mga saba o sleep sabotage ang mga organizers aron sulayan kung kinsa ang tinuod nga hingatulgon o dili dali makurata. Hugot usab nga gidili ang pag-inom o sleeping pills o ang pagpulaw sa paguba o online games sa dili pa ang kompetisyon. Kinahanglan nga natural ang imong pagkatulog.
0: Express Balita. Express Balita.
1: O tungkol sa ka-high-touch mga katropa dito sa Japan, doon na sila yung sleep monitoring device o sensors mga katropa nga sukdon kung unsa kakahinano ka sa pagkatulog mga katropa within 90 minutes. Ha? 90 minutes mga katropa. Ha? So, naani siya sa 1.5 hour mga katropa. So within 90 minutes mga katropa, dapat kay hinanok sumala pa ang imong pagkatulog. Aron nga ikaw ang itanghal nga kampiyon o mananaog sa maong sleeping competition dito sa Japan. Tungod mga katropa, sila ang device nga gigamit. Maaibalaan nila mga katropa kung kinsa itong hinanok o kinsa putong nagpatulog-tulog lang mga katropa. Sumunang so, ilang sukdanan mga katropa mga ang maong doon na sila mga sensors mataga o sa ka-participante mga katropa aron nga masukod gyud mga katropa nga kinsa gyud ang matanghal nga mananaog sa maong sleeping competition nga astang nakatulog gyud og maayo mga katropa dili lang kay nagpiyong-piyong lang.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Alas 31 na sa buntag. Amo ka itong mga katropa. Ang ato ang mga balita. Ang ato ang nakalap 24 oras. Good morning, good morning, good morning sa tanan natong mga suking tigpaminaw. Ingon man sa tanan natong mga live viewers karon, happy watching og mayong buntag diha kaninyo mga katropa. Samtang sa ato usab nga mga rela drivers, bao-bao, habalabal ug multi-cab drivers nga padayon nga naka-tune in sa 101.7 XFM Bukidnon. Good morning diha kaninyo mga katropa. Good morning kaninyong hurot.
9: Good morning.
1: Ingon man kay katropa nga Tata Dakop. Naglanog-lanog ang iyang radyo karon mga katropa samtang nagapaminaw sa 101.7 XFM Bukidnon. Samtang nagmaniho siya ang multi-cab karon mga katropa. Good morning di kanimo katropang tatadako kog sa imong mga pasahero karon nga naminaw sa XFM. Kay katropang Tristan Wyatt Vigulay, mayong buntag katropang Hanilu, Randy Archaga Santisas, Matania listening. O kay Mama Josefina Tinampunan, good morning katropang Miss Hanilo XFM. Happy Thursday na sa Express Balita. Shout out lang ko dito sa bahay at sa taga Bukaon Lantapan. Lagi kaming nagwatch at follow sa live mo. Sa salamat, God bless. Dangan salamat Mama Josefina Tinampunan o sa Tinampunan family diha sa Bukaon Lantapan nga naghikay na karon mga katropa aron nga moadto sa aglayan mga katropa para sa ilaang nga negosyo mga katropa nga chainsaw. Alas 6:32 na sa buntag. Samtang mga katropa nga itong mga produkto sa Yes to Health, mapalit na sa ito ang buhatan sa XFM. Kita na himutang mga katropa diri sa Door 2, Second Floor, Talatala Building sa Carbajal Street, Barangay 8, Ning Siyudad sa Malaybalay. Narakita doon sa Nuvo mga katropa at Bang sa Nuvo, doon na iskina diha. Muna ka na ang Carbajal Street. gikan sa highway na ata sa ikatulong edipisyo sa kamo mga katropa diri sa second floor Tala-Tala building kay mapalit na ang mga nagkariyang produkto sa Yes to Health mga katropa sama sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Santon Gold Herbal Tea, Premium D3 Soft Gel Capsula, Premium D3 Coffee Mix, Clear Skin, Herbal Soap, Santon Herbal Oil, ug uban pa nga mga produkto mga katropa. Samtang musunod na di ay ang programang The Secret of Health karong alas 6:40 sa buntag ug sa dili madugay ang programang Busay. Kauban ang atong station manager Miss Rusty Maricodino karong alas 7 hangtod alas 9 ang takna sa buntag. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang pwersa nga naglangkob sa XFM Philippines nationwide sa pagpanguna sa mga station manager Miss Rusty Maricodino, sa mga kaubanan diya sa technical department sa pagpanguna karon ni Katropang Rustom Villafranca, kauban sila Katropang Dave Vinerala o Katropang Jao Pagutayawa. Sa newsroom sa pagpanguna sa mga newshead, Katropang Jonathan Lee Soriano o sa naginusara namo nga si Princess sa XFM Bukidnon, Bibi Senegala. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Hanilo Tabios Armisin. Huwag kini ang Express Balita.
0: Express Balita. Express Balita.

0: Karon sa prisuhan o dinhi. Karon lawa, kamong tanan. Aruhan lawa, naala mo'y mga bagong brief. Oh, naala mo'y mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapog mo. O sige, pagkabihala na mong brief. Di ba exciting?
1: Exciting!
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
3: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to na, a certified premium D3 user.
5: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa physical na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusupply ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan eh nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory, at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Batay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis, at

0: na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakaya sa The Secret of Health.
2: Sa usa ka haya o dinhi.
3: Kap, kap, mamuna ng tagulikap.
4: Oh, ha? Kasi yung good. Muni alam, master.
3: Kap, maniguro taba kay makakakita ng sign di hao? Oh, kita ka?
4: Asya.
3: Ano na sa iba bao-bao na? Maniguro ng takap kayo? Makakakita ng nakapaskil niya skirid ka? Remains will be cremated. So di ta magpa-dugay-dugay. Di ba si mapil ta, lisod na kayo? Tapasin na ta.
4: Excited?
5: Exciting!
6: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Morning, Ochia, 55. Santander, Cebu. Nagsiyot akong bumog, piging nagsiyot. Nung ako mabumog. Kasi kaayo to, dinog akong Santon Plus lang. Mati akong dimintin. Naayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, pwede ako kayuhan sa ating lawas. Ako dito ay isatabang sa tampang lawas ang Santon Plus.
6: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Siyon! Kahit nga ubo, mag-premium D3. Premium D3. Adunay taas ni MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santon Go Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malabela City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
11: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok Shete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.

0: unsa man ni imong mga dulaan nga napuno man ig tubig? Iya buni.
1: Unya na ma, kay dulaan pa namo na.
0: Kahibalo ba ka nga pwede kining itlogan sa lamok nga nagdala og dengue? Gusto ka ba magkasakit?
1: Dili ma, unsa man akong buhaton?
0: Dali, tabangi ko, manglimpyo ta sa atong palibot.
2: Mga higala, protektahi ang inyong pamilya mag 4S batok dengue. Una, search and destroy. Susihon o wag tangon ang mga butang nga pwede nga punduhan o tubig nga mahimong itlogan sa lamok. Ikaduha, self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon, gamit o moskitero sa panimalay. Ikatulo, seek early consultation. Pagpakonsulta dayon sa pinakaduol nga health facility kung adunay taas na hilanat, pagpamula sa panit, pagdugo sa ilong, walay gana sa pagkaon, pagkalipong o pagsuka-suka. Ikaupat, say yes to fogging kung adunay dengue outbreak sa inyong lugar. Hinumdumi ang dengue malikayan kung kita magtinabangay. Limpyo nga balibot, luwas nga komunidad.
3: Hala, happy ka akong Junti. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
4: Ay, Mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman. O saan na adik to?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala yun?
4: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
3: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gid ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
6: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel. Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin, at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Soft Gel. Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kapilang pala ang sagot. Pero, yung tama, Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santon Coffee Mix.
7: Kung naay
2: walay makita sa katubhan nga red stripe subscale insect kun RSSI. Report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kun SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon o pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itom nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pag-spray, hulati ang advice gikan sa SRA.
7: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay Nueve, Malabela City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
9: Sunfo Plus
8: Herbal Oil, garantisado.
9: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
9: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
8: Mag-Sunfo Plus
9: Herbal Oil,
8: ang pamahid na all-in-one
9: sa presyong magaan.
8: Sunfo Plus Herbal Oil.
10: Mayong adlaw kaninyo tanang katawhan sa Malaybalay. Hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanang akong bisaad sa inyo. Ako yung kanang pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulo ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya ko ibutang diha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dili ako papyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
11: Dong, nagpilay niyong gasolina?
12: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle tay? Nahas ka maghugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dadong? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Manago, Covercourt, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, Naag Nibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathy Clinic with Dr. C.J. Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
3: Usagadlaw sa sayong kabuntagon dinhi. Hoy apa, hoy apa, apa.
4: Kap.
3: Estudyante ba ka?
4: Ano man?
3: Unsay ano man ha? Alas 7 na bangon na, kimalate na ka. Hoy, ay bangon na.
2: XFM time, it's 7 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Bullseye. Bullseye. Bullseye.
1: Mayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag sa itong mga suki, tigpaminaw sa ito ang mga katropa diha nga naglanog-lanog kay kanunay ang XFM Bukid non.
0: Bullseye.
1: Salamat kay mga katropa sa iyong pagpaminaw. Karong kamuntag, kung hinaot ni kamo anaas na maayong panglawas subay panghilawas. Kamu pa hinaot mga katropa nga kamo kanunay. Abtik ha? Abtik mga katropa. Di kita dapat magpaluya-luya karong panahuna. Di ta dapat magpaluya-luya mga katropa kay gauna nga to ang Byronon mga katropa. Makasweldo ta gamay na lagmabilin kay wa na ni bayad na natong utang. Doble kayo dito mga katropa kay ang ato ang 500 karong panahon na katropa di nakatuyok. Maningkamot para sa pamilya, maningkamot katropa para mabuhi ang pamilya, ma-provide dun sa panginhanglan sa problema sa pamilya mga katropa. Biyain na nang sige pang libre og mga barkada karong panahon na. Biyain na nakatropa ng mga bisyong way ayo. Karong panahon ng mga katropa, ang itong pagpaningkamot tungod og alang sa ito ang pamilya o sa inyong hanga kaugalingon. Mauna na karon mga katropa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ala, sige na, bangon na! Bangon! Bangon! Bangon! Bangon! Bangon na, unya. Kaligo na mga katropa. Kaligo, pagsabon katropa o Clear Skin Soap. Gama sa virgin coconut oil, adunay glutacodje katropa o vitamin C. Binika sabon mga katropa, makapahamis, makapaanyag sa imuhang kutis mga katropa. Doon na vitamin C. Mukha ka na ang Clear Skin Soap. Doon na po tayo Santon na Plus Herbal Soap mga katropa. Ang ito ang Santon Plus Herbal Soap. Gama mga katropa sa mangustin, na soyabin. Na soyabin naman na mangustin, papaya, guava. Doon na vitamin E mga katropa. Kung napansin ninyo sa itong mga sabon, doon ay vitamin C o doon ay vitamin E. Ang ato ang sabon nga Clear Skin Soap, mga katropa, o Xanthan Plus Herbal Soap. Kana, gigama na siya katropa, gidesign na para sa adunay mga sensitive nga mga pamanit. Ang ato mga kagiron, kaskaraison o panit, mga katropa. Kana, bitang unyag, bagisan ni mo si mong kukun ay mubagis puti. Dry skin, butpasabutan na mga katropa. Mauna nga naka-design nato ang sabon. Importante katropa, piliun ninyo ang sabon nga healthy mga katropa. Kay tanang ipahid nimo sa imuhang panit, musuhop na sa imuhang kaunuran. Kung imuhang gi sabon mga katropa katong isog kayo, so posible katropa nga makakuha ka og toxin mga katropa dito sa imuhang padulong sa imuhang unod. Delikado ka na. Busa diri kita sa Clear Skin Soap o Xanthan Plus Herbal Soap mga katropa. Mayong buntag usab sa itong ang mga suki kay nga mga followers sa Facebook. Mga naka-tune in or mga naka-follow sa ito sa official Facebook page na ito mga katropa. Sa XFM Bukid Non, daghang kayong salamat na ito mga katropa diha.
0: Thank you!
1: Diha kayong Rizmalin Lubido, good morning ma'am, watching live from San Fernando, Bukid Non. Bibo ang fan run diri kagahapon, tinood na! Kung ni ana siguro ang ako mga kaubanan ang news team namo sa XFM diha Ma'am Rizmalin murag magkita mo nilang katropang Jonathan. Pero layo magud kayo ang San Fernando Ma'am Rizmalin unya kusog man managan diha inyong fan run. kusog man managan manggo diha. Nguha na lang mi ana sa kuan mga post ninyo diha mga netizens na tong abtik po kay managan. Apil po kagdagan na ito, Ma'am Rizmalin. No, apil kagdagan na ito, no? Bibo kay fan run gahapon, mga katropa dito San Fernando, da ang imbes kabayo o remanagan, pati mga tao lagi, nagan lagi. Ay, shout out niyo niya, taga San Fernando, Bukid Non, ha?
0: Good morning.
1: Gihimo ninyong viral ang San Fernando kagahapon. And tawon, sir, all in Pirano, may buntag ganin mo da, sir.
0: Good morning!
1: Shout out to the manager from sign in to sign off nil. Listening here from Porok, this is Ice Laligan. Oy, salamat kayo kanin mo diha, Mama Janelle Sodiega Bagyo. Good morning kanin mo diha, Mama.
0: Good morning!
1: Salamat sa mga pagpaminaw kanunay.
0: Thank you!
1: Nakafollow, gini, kikihibalo man siya nga mag-sign in o mag-sign off me. Good morning ka ni mo, Ma'am Janelle.
0: Good morning.
1: Kumusta man imuhang baby diha nga guwapo? Kumusta man mo diha? Sige, raming ingon nga manglaag me diha sa katong, unsa gitawagan na ito, dito sa katong taas kayo to, habog kayo. Valencia ba, katong overlooking bitaw? Ha? A sea of clouds? Oh, dito, anahaw, no? Oh, sige, may, sige, rin, plano nga muan ha diha, pero, plano, rapod! No, tama rin, nagplano, ano, announce? Ah, anahawon ridge da ito, anahawon ridge da ito, katropa nga, Janelle. Kani si Janelle, katropa, ang female version ni Janelle. Anahawon ridge da ito. Sige lang, basta kay makaginhawa pata, katropa, Janelle, makita pata. Naamang kakay ka ng native manok niya, manghapit mi sa inyo. hapit mi sa inyo, ha, katropa. Basta na native manok diya kay kini si katropang Jonathan, si katropang Rostom, tirador ni sila o ganang patani. Patani ba? Itong itom nga manok. Mayong buntag diya kay Mami Josie Tinambunan.
0: Good
1: morning! Tinambunan family. Diya mga katropa sa Bugkaon, Lantapan, mayong buntag.
0: Good morning!
1: Always naglanog-lanog sab ni ang ilahang stereo diya mga katropa sa... diya mga katropa sa Bossing Ben, Chainsuit Trading, diya sa Aglayan.
0: Thank you!
1: Salamat kayo sa inyo paglanog-lanog diya, Bossing Ben, og Mami Josie Tinambunan. Bossing Ben, Chainsuit Trading, mga katropa, diya sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon, diya rin sa may round ball napit, mga katropa. Doon na sila yung branch dito sa Alae, Manolo Fortich, Bukidnon. O naa dito si Janjan o si Bibi Girl, mga katropa. Nag-paminaw, kanunay ang Tinambunan family. Drawing is life manager sa mut nag pinakaambungang Jonathan Soriano de. Saon mangod nga ang kumanha kag inahawon ridge ang imong tan-awon diha ang kanang sea of clouds nya mara kag lawon mangod na mugawas nya usahay di pagina mugawas. Sige nang kay mao na problema manager kay dili man ko makahikot oy kay papa sane paralitiko man ko in town oy. Oh sige, okay ra na basta magkita ta diha pohon, kita ta pohon nya dalo na to si katropa nga Dave Hiniralaw. Shout out diha kang kuan kang Joy Tundanay Antilia sa Kahanggan. Ayan, shout out daw sa ilaha daw nga mga parente. Oy, sana, shout out sa among parente nga missing 8 days na. Wala pa jud ka uli si Nelson Bacos, ma'am. Basin na kinsa nakakita, please report sa kapulisan. Ma'am Joy, nag-message ka sa among ang Messenger? Kanay imong gi-commentan ba among official Facebook page na ni Messenger? Message dito ang picture sa imong picture sa imong parente nga wa ka uli. Tagaay mi og picture. Pangalan niya kanusan nawala kaya ito alang i-post ang ato ang mga netizens ang ato ang mga followers kugihan kayo nila mag-share mga katropa. Paliho ko Ma'am Joy ha, i-message mi Ma'am Joy para makatabang mi morag yun na mong pamaagi makatabang mi pinagi sa mo ang platform o pinagi sa mo ang mga tingog basin ba ato pa nang makita na imuhang parinti nga nawala. Tagahagpa Kalabugaw Impasugong si Nelson Bacos nga nawala daw. Wa ka uli mga katropa. Upat ka walo ka adlaw nang wa ka uli. Si Nelson Bacos, naka-message daw siya, palihog kog liili diha katropang Dave niya. I-post na to na katropang Dave. Sige ma'am, ato nang tanawon ma'am. Naka-message daw siya. Tanawon na to na ma'am haki para ma-post na to. Good morning sa ato ang good morning diha kang kuan kang ikulima. Good morning love kay Bron nga palangga kayo sa tanan tinuod. Amo ang Bron nga palangga sa tanan nga magyaw-yaw. So, kung saan nila iyaw-yaw. Mga katropa, ito ang oras, parihas gahapon. Di man ni mausab ning oras, mga katropa. Balik-balik gigining oras, di gini mausab. Kagahapon, alas 7:16 man kagahapon, mga katropa. Ang usbo nato mga katropa ang atong dagan sa tuang kinabuhi.
2: Tama.
1: Ah, dili ang oras.
2: Tama.
1: Usbo na tong dagan sa tuang kinabuhi mga katropa. Kung gahapon tanga ka karon ay napagpakatanga. Oh. Kung gahapon inaring orasa wa kay gibuhat sa imong kinabuhi karon pagbuhat nag something mga katropa nga makapa-uplift sa imong kinabuhi, makapa makapataas sa imong kinabuhi ba? Di kay magsige ra kag chismis di silingan sumangil kag panilhig. Ako sad ang pag-share og connect ra nga kuang matabang tabangunon man pud ko. Oo, si Mama General, salamat kaayo, ma'am. Katropa, 7:17 ang atong oras, mga katropa. Karon mga katropa, doon nagyapon tayo banta sa haze. Kaning aso, bitaw katropa, nga magdala o gagagmay, pino kayo nga mga particles, gikan ni mga katropa sa dakong sunog dito sa Indonesia. Delikado kini, labi na sa katigwangan o sa mga bata, mga katropa. Pwede ni maghatag kanimo o komplikasyon. Busa pakusga katropa ang imong immune system. Pag tumar katropa o Xanthan vitamin C, the alkaline vitamin C. Ang Xanthan vitamin C mga katropa, aduna kini 10 times mas daghan og vitamins kaysa imong ginakaon niya nga carrots ug oranges nga pastang mahala. So diri kita mga katropa sa Xanthan vitamin C mga katropa. Mga katropa, doon na kita'y nakahanay nga topic ko karong nga kabuntagon alang sa toang nga programa nga Bullseye.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Unahon na ito mga katropa, mga balita ito nakalap sa 24 oras.
0: XFM Report.
1: Sa toang nga mga headlines mga katropa.
0: Headlines! Headlines!
1: NBI then giraid ang illegal nga pagpabugno mga katropa. Kabayo San Fernando, Bukidon, upat katao ang dakpan.
0: Headlines! Headlines!
1: Dito na lagi ilang Mama Rismalin. Dito na mga katropa, nag-fun run sila dito. Kagahapon na mga katropa. Unta ma'am Rismalin Lubido, wakan na apilong fun run ha? Sila yun. Sa laing bahin na mga katropa, 19 anyos nga estudyante sikop pa sa entrapment operation sa NBI. Kung NBI Sardo Human mangilkil sa USEC government employee.
0: Headlines! Headlines!
1: Impas! Og mga katropa, CHO Malaybalay, gipalig-on ang risk communication og pagdumala sa misinformation.
0: Headlines! Headlines!
1: Nya na katropa, ito ang paminawon unya mga detalye. Ha? Pinagis na ito ang mga kaumanan, mga reporters, mga katropa. O sa ito ang topic karong kabuntagon sa programang Bursa, itong isgutan katropa, kung matayo ni Carida o lain pang kaubanan, tulo ka kaubanan ni ini nga sakop katropa o miyembro sa NPA o CPP-NPA. Kini ba katropa, kalampusan o kalapasan? Adunay pagpaklaro katropa, gikan sa EFP mga katropa, mahitungod ni ini, kay adunay pamahayag ang CPP-NPA. Ato aning paminawon mga katropa, ang... mga katropa, ang ato ang bisita unya to taon si Lieutenant Colonel George Halyurena, ang commander sa 8IB mga katropa. Dayagman nga ang 8IB 403rd Brigade mga katropa ang maoy nangulo ug maoy nakakuha mga katropa no ining mga nahibiling mga dagkong lideres mga katropa sa NPA. Unya ang makasad lang diha kay namatay manggod. Namatay. Mauna katropa nga atuan ng paminawon unya. Ato apong paminawon tong statement pud katropa nga gipagawa sa NPA. Okay, para di ta maingnan og bias dere. Kalampusan ba gining pag-neutralize sa mga nahibiling grupo sa NPA o adunay kalapasang nabuhat? Nganong gihimo ni siya sila mga katropa nga bayani alang kanila? Ato nang hipaw-on unya.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Shout out ko sa taga Hagpa Impasugong Bukidnon nga mga kahanggan family, Koino family sa tanang pariente diha ni Joy Tundanay. Kung dili daw ma-mention basta shout out lang sa tanang mga taga Impasugong, apil na sa Crossing Mount Kitanglad mga katropa. Hoy, dun na tay natabangan diha. padulong sa Mount Kitanglad nga kalsada unsa na nga lugar diha mga katropa. Doon na tayo nahatod diha og nahatod diha nga mga katropang dialysis patient katropang nanganak. Unya taon lisod pod motong ato ang gihatod to sa opisina buhatan ni Mayor Mai Okinlay. Mayong morning kanimo Mayora.
0: Good morning.
1: Og salamat sa LGU in Pasugong sa pagsuporta no sa ato ang mga yangungo diha.
0: Thank you.
1: Gidala nato dito sa opisina ni Mayor Mai Okinlay mga katropa og natunulan gyud og tabang dito. Sa dialysis patient nga nanganak mga katropa in town, wa siya kahibalo nga buro siya while nag-undergo siya og dialysis. Kana delikado kay na mga katropa og talagsaon kana nga panghitabo. Sa libuan ka mga dialysis patient katropa, only one ang adunay kapasidad katropa nga mabuntis. Oh. So, mao ka to mga katropa taga Impasugong pagyod. Dagang salamat once again Mayor Mai Okinlay og sa iyahang mga sakop diha sa LGU Impasugong.
0: Thank you.
1: Unya kuan ay happy aldaw ta Impasugong ha sa tuang mga katropa di happy aldaw Impasugong. Court Rick Libor mayong buntag kanimo diha katropa. Ang atong oras alas 7:22 na sa buntag. Ang mga kababainhan prone sa bukol-bukol, bukol sa ovary, sa matres, bukol katropa sa suso, mga inflammatory problems kana katropa. Dala ka na sa hormonal imbalance no labi kaning mga kini bitaw nga dugon bitaw sa kababai ka tropa unya grabe ka sakit dunay dysmenorrhea delikado ka na kay maka-form ka na og mga bukol-bukol ka tropa nga pwedeng mohatod kanimo sa komplikasyon basin ka tropa og dili maagapan na sayo basin mahimo ng cancer mga katropa mo na nga mag-Xanthon plus gold kita dili ba kaha mga katropa ang Xanthon na plus capsule. Xanthon Plus Gold Capsule or ang Xanthon Plus Capsule. Kana katropa na pamatud-an na sa kadaghanan mga katropa nga epektibo kanato ang food supplements. Labi na sa dunay mga bukol-bukol. At imanang ko galingon, babae. Pag tumar og Xanthon Plus Gold Capsule or Xanthon Plus Capsule mga katropa, balik ta taw-taod sa tong programa ang Bullseye.
0: Bullseye. Bullseye.
2: Xanthon Plus Gold user. Atong paminawon.
3: Okay, kung pasalamat sa Xanthon Plus Gold, kay tumanggod, sir. Hindi, doon akong binulan niya. Dugo na po, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na po, Xanthon Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay albio akong pamati. Unya, normal ba kong menstruation?
2: Xanthon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ko. Parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Xanthon Plus Gold users. Atong paminawon.
4: Wala ka trumpa ako si Bungal Gabri. Aduna ako'y gibate sa kong lawas. Kung bagani, maglisod akong sakay sa akong motor kung ugaling. Mahubagan ako mga katropa. Halos kada duha ka semana mong balik akong tubag. Inundan nga pag-abot mga katropa sa Xanthon Plus Gold. Sige kong paminaw sa ubang mga testimony. Murag na ingan niyo ko. Akong gigamit mga katropa. Gimintin ako ang Xanthon Plus Gold. Kaluoy sa Ginoo. Magduha na kabulan mga katropa. Gikan sa akong pagmintin. Gani usa-usa lang na kapsula akong ginagamit. Hangtod karon kaluoy sa Ginoo. Wa na mo balik ang tubag sa akong lawas mga katropa. So nindot ang Xanthon Plus Gold. Mas mabastog pa imong lawas mga katropa. Busa ka mga magagamit. Gamit ta sa Xanthon Plus Gold. Lesyon niyo kung akang mismo makapabatuon sa epekto niyo.
2: Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Daghana ang nituo nga naayo sa Xanthon Plus Herbal Capsule.
6: Nina at Emilio, dili sa sabihin niyo sigo, maayo ang Xanthon Plus. Maayo buya akong tulog ato kay dili magkatulog di bayo niya ug makamatnon ko dugay na sa tagbalik ka tulog. Dili man nagire ka tuig nga dili ko makatulog bayo ba unya. Maayo akong tulog mag lango na gud ko. Kaniya to dili man makama dili na sa Xanthon Plus.
5: Kamusad mag Xanthon Plus Herbal Capsule na.

0: Nay manok, sunod sa kusina.
1: Oh, hala bugawa.
0: So. Di man mo dagan kap.
1: Hadlok ka. Unsa magkamubugaw mo ra man kag bayon?
0: Unsa manoy? Hala nok, nay aswang nok.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
4: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, ra kaayog. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero, pagkaunsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like you. Basta nakaturbo.
5: Food supplement for me. Hihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o N. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bara.
7: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
9: Premium D3 User.
10: Ako na si Lalay, Tinoy Bianios, nagpuyo sa matanaw. Isip ko sa kainahan, yun na tumalikayan nga hago kayang imong lawas. Labaw na nga imong hatanin lihok sa panimalay. Pangyay na po

0: nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Na naman! Unsa na addict ko?
0: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Wala yun?
0: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
1: Salamat kayo day ha. Mawag ko na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
0: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, pagtambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
5: Uy, unsa pud ibasakan ninyo primaryo? Ingon og ting ulan, nangikay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
6: Mao lagi mare, mao bitaw nga nagundang ko sa pagdarok kay nagsugod na ang tinginit o taas nga hulaw.
4: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas na yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tao, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño ang ayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayon o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
7: Aragway, hamasulom inyo mga palangga. Inaot kita magpasalamat sa atong magbabaya na kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayo kitang ligon, glamin na giyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tungkay Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinlayan, kumbati gali!
3: In-1 nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash, nahimutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
8: Merienda time na!
3: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares, una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, and ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok bisal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa D&B Bake Shop. D&B Bake Shop. Makita ang D&B Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, D&B Bake Shop na.
8: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang ubana. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maunan. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
9: Dong, nagpila inyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: ihala naon sa mga akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina bago manunta ni gasolina malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba rin doon? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Ilion Shell Mobility Station.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Par, par, alipangon, par! Pakuratira ko na yung mga pare nga. Nasa imuhay ang asawa?
5: Is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
6: Kini nga programa, hatod kaninyo di kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
7: Bullseye! 7:39 na itong oras, mga katropa!
8: Good morning!
7: Balik kita sa itong tulumano ng programang Bullseye!
8: Bullseye! Bullseye!
7: At ito'y pataon niya, mga katropa, last 9 media or last 10, kanun sila kung ganahan mo undang. Stakay, kung doon natin hisgutan, hisgutan na ito, mga katropa! O, pagtimpla na diha o kaping Zanton Plaza Coffee Mix, mga katropa, labi na itong doon ay problema, mga katropa, sa hypertension, maka-high blood ba niya itong mga topic dito sa Bullseye. Hypertension o diabetes, mga katropa. Magpuyog man ang duha, kaigsuon maging ang duha kasakit. Hala, pagtimpla o Zanton na Plus Coffee Mix, aron nga ma-regulate, mabalanse ang sugar level sa imuhang lawas. Kapasigitidaan kasi imuhang doktor, pagpangapi, mga katropa, o niya kapi is life man, talabi na sa kamuntagon. Muna nga mag-Zanton na Plus Coffee Mix, mga katropa. Usa na to katropa, dawaton ang live report sa to ang mga kaubanan. Dari una kita mga katropa sa to mga balitang nakalap sulod sa 24 oras.
5: XFM report.
7: Una mga katropa, NBI 10, matipag-raid ang ilegal nga pagpabugno og mga kabayo dito sa San Fernando, Bukidnon. Upat katao katropa ang dakpan. Upat ra. At ang hibawon ang detalye, mga katropa, pinagi ni katropa ang Honey Lotabio sa XFM Bukidnon.
5: XFM Report.
9: Giraid sa mga sakop sa National Bureau of Investigation kung NBI Region 10 uban sa pakigtambayayong sa trupa sa kasundaluhan ang usa ka gikaingong ilegal nga pagpabugno og mga kabayo sa Barangay Halapitan San Fernando Bukidnon adlaw Miyerkules September 16, 2016. Ang baong operasyon gipatuman uban nakadawat og nakalainlaing reklamo ang mga otoridad gikan sa mga nagpakabanang grupo kabayan sa maong ilegal nga sugal og lumba nga gingong gipahigayon taliwala sa kasalugan sa lokal nga kapistahan. Ang maong kalihukan gawas nga usa ka matang sa legal nga sugal tatausab nga usa ka linuog nga purma sa animal cruelty o pagpangabuso sa mga mananap atol sa maong raid malampos ang nasikop ang upat ka mga individual nga gingong naglakip sa organizer o sa masyador sa maong padula nasangpit sa mga otoridad ang nakalainlaing gambling paraphernalia lakip na ang pusta nga kwarta o pistola samtang naluwas ang mga kabayo nga gigamit sa maong dula giandam na karon sa NBI 10 ang pagpasaka og mga kaso sa paglapas sa Presidential Decree 1602 o Illegal Gambling o Republic Act 8485 o the Animal Welfare Act of 1998. Samtang, posibleng usab silang mag-atubang sa kasong paglapas sa Republic Act 10591 kung pag-upot o illegal nga armas. Mga katropa, importante nga protektado ang imong kaugalingon batok sa mga sakit. I-boost ang imong immune system, tumar og Sunthon Vitamin C. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
5: XFM Report.
7: Dahil salamat katropang Hanilo Tabios sa imong report. Uwa, siguro ni kahatag o... Ay, lagi mo pagpasugal-sugal diha o di mo mo-coordinate. Insaman mo. O... uso biyan ni mga katropa ka na bitong fiesta-fiesta, mga katropa. Uso ka ni pabugno o ka ng kabayo, manok. Sabong-sabong, mga katropa. Unsaon, wa siguro ni ka... wa siguro ni katropa ka hatag o... Tagam! Onya, Ma'am Rismalin Lubido, wa kan apil dito. Ayog yun, Ma'am. Ayog yun. Pusta-pusta diha, Ma'am. Kaya nabasin og ma... Ma-apil ka, mabalita o niya ka na mo. Morning ka ni mo diha, Ma'am, ha? Mga katropa, nasa Pigas Linya, si katropa nga Dave Niralao, aron ng mga katropa sa paghatod sa presyo sa unang palaliton sa merkado publiko.
5: Live report.
7: Katropa
10: yes, nga katropa, Dave. Yes, katropa, Marie, morning. Yes, katropa, Marie, mayang morning. Madungog na po dyan, katropa, Marie.
7: Oh, loud and clear.
10: Okay, so mga katropa, no? Ano yan na po kita sa toang... Bantay presyo para sa to ang mga palaliton diri

0: Oo.
1: Oy.
0: 550 ang kuan ang dako na ni katropang mari katong Subahon nun. O katong gagmay pod aduna po available pod sila ha ang 180 matag kilo ni siya. Sa dalagang bukid napod sila available pod lang dalagang bukid ang 400 pesos matag kilo, lapu-lapu nga tag 400 up to 450. Napod sila katong kuan pod katong marambaka nga tag 300 pesos kitong 350 pesos matag kilo. Talakitok 480 pesos per kilo. Bumpano 500 pesos per kilo, marot 280 pesos per kilo, aduna po'y karumpi nga 220 pesos per kilo.
1: So, karumpi?
0: Yes, karumpi. Napoy lipti katropang maring nga tag 400 pesos per kilo.
1: Kana mga isda ay mong ipamensyon katropang Dave, murag pasa.
0: Pasla. Namabod nila yung mga available po rin yung mga barato-barato.
1: Ah, napay barato.
0: Dili mo mabasa 300. Sige. Dili mo mabasa 300. Ano na po yung mul-mul nga tag 280 pesos matag kilo. So, balo, tag 200 pesos per kilo. So, barato na po nila ang bukog din sa Malasugi, katropang mo ni, which is tag 200, apil ang barilis.
1: Nay, bulinaw? Bukog
0: sa barilis, tag 200. Bulinaw, wala yung available nga bulinaw karoon katropang mali. Kung naman, Thursday naman takaroon katropang mali, ba sinahali ng mga earlier days sa tuang kwan. Usually, ang tambakan ni nila diri is Sabado o Bernes.
1: Sige.
0: So, ato pong nakuan katropang mali, ang napot sila kwan po diri katropang mali, kanang si tao gani, ginamuspod, matag 30 pesos ang pat na sa sulod sa katong murag, putanganan to sa chili garlic katropang mali. Naka-sealed na niya, 30 pesos ang kuan ang pack ani. Aduna po uyap pod tag 30 pesos ang large tapos 15 pesos ang small. So mo kana mga kadaiya nga klase sa isda nga tuang na kuan karon na libot ya sa ang merkado publiko sa Malay Bay City Bukidnon.
1: Maka-afford ra ta unsa man?
0: Maka-afford ra ta katong bag-ong kuan, bag-ong sweldo nga wala pa natatsahan pero katong nakuanan na na-allocate na daan, kiniabot sa Judith, murag, agikikin sa atanig gamay, palik na sa talani sa kwan, sa uyap o ginamos, makaya pa.
1: Nahanan na iswildo?
0: Ang pinche ko lang pa, pero ang swildo wala yapon. Iyong dawat bayan kay Judith, it's so.
1: Sao naman yun, eh.
0: So, oo ka na, no? So,
1: kana mga katropa na ito dyan. Kana mga isda, katropang day, pa sa mga mahala. Ang punta na dyan, presko pa ba na?
0: Kwan mamin siya katropang mari, so murag, kwan na lang yun, pili-pili na lang kita niya. Ang gingon bitaw nila, like, MM bitaw?
1: Ay, masan ang MM?
0: Oo. Mata-mata na lang yun, mata-mata system na lang yun ka rito. O, dapat ikaw ma-update na lang yun ka nani-nana.
1: Oo.
0: Mga mag-apilin mo, pili, pag ito, kwan, worst nga klase din sa.
1: Mili-mili na lang.
0: Mili-mili na lang yun. No?
1: Mili-mili
0: so,
1: na lang.
0: So, ito lagi yung nandiyan po na ito, nga dili kaya sa Osakastol, tuyo kasa, tuyo kadua, ayah din taho nung.
1: Nung pangayog discount.
0: Yes. Magsuki, gid ka mangita, igagi mong kagaling magsuki dito. Hindi mo masabot-sabot din mo.
1: Pwede pa pong kawalay suki, pero mangayog ikag discount.
0: Oh. Yes, sakto mga po na kayo. Mukha lagi ka nang ingon nila nga sabot-sabot lang yun nga hangyo taman sa makaya.
1: Hangyo lubo.
0: Naman tayo mga tindiro po doon, mga tindira, labi na mga kanya nga, mukhaan yun po, muhatag man po doon, mga sobra nga mga 5 size, ana, ilang man ang kanan, konsideran nga, i-round off nila, ana, dito.
1: Sige.
0: So, mo ka na mga katropa na itong presyo sa tog-ista dito sa merkado publiko. Kanunay, yapon kita nga, dapat nga kusgan na itong immune system kaya labi na karoon, no? Kaya ga po ng atong kalingitan basi matagkaroon ng unya mukalit na pagbundak ang ulan dapat nga baskog kita para dili kita mataptan ng sakit kaya lawas sa puhunan o mahal ang magkasakit mga magsanton vitamin C para nga ligo na lawas o always healthy. Para na sa mga katropa dya sa matag-adlaw na bluhaton tutok sa bullseye para nga kita makamat ngon sa itong matag-adlaw nga mga bluhaton. Ayun na si Katropang Dave para sa Katrop, para sa Bullseye.
1: Darang salamat Katropang Dave Hiniralaw sa imuhang report. Bisan ang presyo sa isda mga katropa, murag di naman makaya. Di na makaya ang presyo sa isda mga katropa. Sibog ta dito sa isda nga naa sa lata or sa kuan.

0: kastilan mani maho na putang taya ni ini. Ah, sibuk tayo tos paborito ni Katropang Rustom. Ha, ah, inkan. Dili ba katong paborito ni Kati mga katropang tusnoan o gulay nga nilapuan? Thank you. Ah, say thank you. Isda maghihapon to. Oh, isda maghihapon to mga katropa. Sus, grabe yun. Budget kita mga katropa, ha? Ha? Budget kita mga katropa. Atong buhato ni ini mga katropa sa kanunay pahinomdom kung magpalit magali mo diha og isda. Katong isda mga katropa nga pwede nyo ma pwede ba ma maprito nya pagkahuman nagpinirito mo. Nya ang naisubra pwede isagol na pud og kanang gulay kusi-kusion mga katropa mag sabaw mo og gulay. Oh. Ayaw mo pagsigig sinosyal og taman diha kay karon panahuna. Magsinosyal ta, wag itay, wag tay matigom. Puro sa taan eh, bayad ang utang. Palit ang sudan, palit ang bugas. Imbis ka tropa nga kanang mga bugas, sudan, basic need magina sa matag pamilyang Pilipino mga katropa. Karong panahon na, maraglisod naman kayo kabuton. Hindi po na ito masisi mga katropa ng presyo diha sa merkado publiko sa Malaybalay. Kay maumagina ang presyo, sa uma na ito. Maumagina. Alang agatuan ng... atuan na katropa nga usabo na ilang presyo nga maumang gina ilang presyo diha. Kamo na lay pamaligya. Kana mo reklamo ta nga mahal kayo. Hala adto tag Valencia kay brato ra daw didto. Nya, mamasahi po ka back and forth pag abot pag inimo ang imong isda mura nag. Wanto man mo karon katropang Dave ba ni katropang Jonathan, hapit tus palingke. Kuha dito mga presyo tanan didto. Palit pong kuha nito kay maghimo taginamos. Maghimo taginamos. Katropa, 7:51 ang atong oras. Uya, katropa, sa toang pagbalik atong makauban si Lieutenant Colonel George Salyurina, Philippine Army, katropa, ang commander sa 80 Infantry Battalion. Mga katropa, aron atong hisgutan, katong nahitabo nga pagka-neutralize katropa, no, sa upat ka mga miyembro sa grupong NPA, mga katropa, lakip na ang top leader nga si Karida. Ato ang paminawon, katropa, ang mga pagpaklaro, mga katropa, gikan sa buhatan sa tuang kasundaluhan. Tungod katropa, kay adunay gipagawas nga statement ang CPP NPA, mga katropa, nga ilahang gikondina ang pagkamatay sa upat ka mga individual o gagali ila kining gituring katropa nga mga bayani. Ato nang hibawon-on niya mga katropa sa tuang pagbalik. O aron dili kadaling kapuyon mga katropa sa pagtrabaho kay watay katungod kapuyon. Pag tumaro premium D3 capsule mga katropa, soft gel capsule nga gama sa virgin coconut oil. Napamatud-an ni katropa nga kayang batukan sa VCO mga katropa nga sangkap sa premium D3 ang makamatay nga mga balatian sa mga katropa sa COVID-19 ni pa virus mga katropa guban pa. Lakip na ang impacts mga katropa. And anak ka powerful ang ito ang premium D3 capsule plus the vitamin D3 nga naas kapsula mga katropa nga makatabang aron paligunon ang imong mga kabukugan ug ang imong kaunuran. Dili kadaling kapuyon mga katropa. Premium D3 capsule ang tumara. Balik ta sa itong programang o balik ta taw-taw sa programang Bullseye.
1: Bullseye! Bullseye! Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalyo sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
2: Salad on the side.
3: Oy,
2: dudugan siya pag-surya. Gampo ka o gorder?
3: Gampo.

0: C, the alkaline vitamin C.
1: O si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kututo. Nga, nagsuka, badyot ko pain. Isuloyan na ko ino.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
1: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas na lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Merienda time na!
0: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares una ang pamahaw. Cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
1: Nangita ka ba di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imo pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilang Duka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa paayong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ay kontak sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated. Sa mga emergency hotlines sa CDRRMO 0917-827-6117, kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanyin sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, nga refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
5: Ragway hamasulong inyo mga palangga. Inaot kita magpasalamat sa atong magbabaya
3: kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayon kita ng ligon, glamin na giyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinlayan, kumbati gali!
0: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. XFM Time. It's 8 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.